Aline Finot. Parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulé que ñu mudaranté ak mom té l'islam mo ñuko sant dé lolu alquran mo ñuko sant yonnate bi sallallahu alayhi wasallam sant nuko seigne touba wax nako mu darante ak ñom ci lepp lo xamni du jur moy yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci njarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wete ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama beugone pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne njarem faaw dana wete ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état te comme leg legi du ñak ma ak mom ñu wara wete waxtaan waxtaan biiru nek te kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi pelekeleur bu jigen bu indi fi bu goor lolu mu daal rek moko meuna may nit bu neexone état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul koko te cheikh abdoulaye meunta ñak baña jaxaso pelekeleur ndjeureum parce que njabot gi muy japp mom pelekeleur yep di len mandat def ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay nañ bayyi naxay ba legi Serigne Sidjoub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mësa ñew serigne bu ma serigne ni mi mel biñ koy wax té ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon agaguñ ca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekente ni jamono yakuna ba neena dajé wo kula mëna défar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci ta manu mané amna ño xamni dañuy jël khassida def ko muy seen wasila melni rek seigne moudou mbaye ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muqaddimat nu mëna nekk sa serign muqaddimat mom diglé wul téré wul day tag gën gi mbi def ali salatu wassalam nga jël ko def ko sa serign ab serigne day dund dila wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol mo dit serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo jebulo ci serigne te serigne bi digle wul terewul bay bo seti fenen moko tire yam bay bo seti fenen kat digle wul terewul ab serigne day digle aka tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ko tere legui na buñ deme ba bu la serigne bi digale nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko set kon ñaar ñepp febar serigne ci febar nañ do nga yi febar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mourid yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess jël la ki malade waye nak démal amna ñeneen ño xamni ni ñinga ni ciocc dara jottu leen non la amé ci sëriñ ci nak amna sëriñ so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di leen def ay sëriñ dédét agguñ fofu ak guñ fo bo xolé xoxal bu kaw bi ñu naan matna serigne xoxal bu kaw bo gisé ñu naan matna serigne xoxal bu kaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak ak guñ fofa su boba kon do jibulu ci xoxal bu kaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaw dang koy jang jëfé ko lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaw doon sa serigne dang koy jang jëfé ko
da oxal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi wali yi jaaron jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni mëno firi abaja da awasa ataya kala man sa fa da kharasata sa khasa sa khasa mëno ko firi nga ni da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamo lum la digal xamo lum la téré benen chaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar'i la tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi ene bo gise seigne modou mbey cham jirul ngay laaj ana seigne modou mbey cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ka muy andal rek sétal ñi muy fréquenter rek jaxassol ak ñom touti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbey cham ñena jirul ngay jema gëstu ci kan moy seigne modou mbey cham munaw muni xolal ay andandom ay fréquentation rek ngay xol bo len xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne modou waxtanu ben passe bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat su ko defé kon xamna dama yamalé fi waxtanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah taala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamal fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di am mbekté lool mbekté mu reer reer yi dimb am nako yalla xam nako dimb ak katrir moy ku ñi wax yag nako tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joge fek magal bu mag di djubsi ma joge keur serigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci dara ji sama telephone sonné muni mangi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndari te deg na da nga yor dara dama dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko bobak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen ñoo ju borom kërëm sax mësna ñew fi ci dara ji fukki at gisumako te du tardé fukki at yu ne ki at wër wu de wu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci dara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñewé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna seigne modou mbey cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakar mo ni sax mbir mi toll na fofu mu ne ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu ngo yalla xamna ko dembu dama beglo mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dem rek amna goor gu sant lu goor gu mak waji señ bi bitim rew la nek mu ñewon fi ci domine bi doon set ci kër rakam jum jënd fi xom dan ni wa man de masna may deglu ben émission ñu ni seigne moustapha mbey sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bu le ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ku sant luum ku lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal bi yalla xamna ko joy ni ma fukki ata ngi ni ma la di la deglu guddeek beccëk dal di génné radio bi yépp won ma seigne modou radio bi yépp la génné won ma ni ma xolal radio bi sa buma wacce sama bëre bu liggéey kay mom lay diglu ba karam may nelaw jëf joju yalla nako yalla def ci téré modou mbey cham jëf joju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci téré seigne modou mbey cham yalla xam nako
ñaan nako sun borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nek yol bu ri yowmal khiyamat akbar ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tiyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tiyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf seigne modou mbay tiang fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، في الفن سرين مود مبيسام. بكوري تيري رجو خسيد أونلاين دلو سنين من أنيوان تسين إميسوم بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بكو سين خريط مصطفى مبيسام دلين كدفل ديماس دينك. Ina biñu sant yalla julli ci Musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeggul ci dimanche bi wessu li tax deggulen nu moy khat khati jamono. Xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tom bu ñi tuddé al amradul khulub, moy li ñi tuddé cancer de foie. Mu nekkon ñetti manam wara nek fukki tawat, fukki maladie, fukki febar, fukki jangoro yo xamni doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko aljana la khadrallahu alasman. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko nof la yu bammel. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba. Te xam ngeen ni xol bu gumba Seigne Touba neena dekk wayam du fenn fudul safara la qadarallahu wala samam. Motax mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama. Amna sawara ñu wax lasa safara wu di wax sun mom la xane mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yu gumba yi ëlëk wal yas billah. Te jangoro yi ni waxtane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yobbu nit barab bobu. Luko waral moy jangoro ji daf koy indil ay microbe, xéti microbe yi nga xamné yépp day tax nit ki fébar. Kalla bal rana ala khulubi ma kanu yaksibun, joju alquran di wax. Jangoro yi nak ba ci jitu won moy fen jew reuy añaan rambaaj ba melni sun tom bu bujji biñ doon waxtane dimanche bele ci gannaaw mo doon annamima muy rambaaj. Jangoro bobu lañ doon waxtane jangoro bu ñu tuddé rambaaj. Jangoro biñ bëgg waxtane tay muy jangoro cancer de foie, moy jangoro bi ñu tuddé al ujbu moy lan? Moy naw jëf. Da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf, ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal qiyam nga dikke yalla ci neen do yobbu dara ci tuyaba, dara do fa am dara ci yool mom naw jëf. Al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju baax. Ni safara di def kriñ non la naw jëf di def jëf ju baax. Al ujbu kon al ujbu febar la ci febar yi ñi tuddé al amradul qulub, bu la neex nga ni al amradul qalb, bu la neex nga ni crise de foie ki cancer de foie. Al qur'an ak hadith ak lama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way, ndax mom da bok ci xéeti liñu tuddé shirku bokale yalla. Naw jëf da bok ci bokale yalla. Lama wa tasawuf nenañu naw jëf da bok ci bokale yalla.
xeyna mom la wolof di wax jimaamu jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratul baqara yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana mana bu len yaq seeni jëf ci bir won ak man bil manni wal adha al man moy li wala fi tudde ñax bokut ak ñax ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak mana bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci li ngoy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon sutram sosu mom mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewalé lay yaangi wagniko tok ci télé ak radio yi di wunni mbalanum sutura momi nan mako defal mako mako mako mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mu ne am mo mbubam mi mu sol diwa ko ko jox di am mo wota bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé bu nuppi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu muy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lolou la yonent wax mom waxtu wi wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal muk bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam nya man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fahasul te daw ne ko dedet yalla ko dogal lolou mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal di ci genn borom waxna ci alquran neena allatheena yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadbuna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun min rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsunun surat baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañi tabax bitima ba ca dara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jindal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu bu nopi nga xamni wurna le bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kette saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqo man nan doto ca tek sa lamiñ mukk ni ma tax mako def jumaay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jirru ñuy tit jirru ñuy ragal yowmal khiyam aljana lañu jëm jirru ñuy tit jirru ñuy ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañu jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxone ñu doon def yalla rek taxone ñu misal na leen ko bataay ci benn waliw bo xamni dafa ñew fekk jitt ju daanu ci benn bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu wat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jitt ji fett ko ñu ciax loxom jappaat jitt ji fett ko jitt ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ne cias genné ko tek ko ne dal di dem tale bim bim andal ni ko ay waji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xet li mudi la lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu khasla
defal ko du te mu nañ la lolou bum la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yewet li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gay yawmal khiyam jirul ñuy tiit jirul ñi ragal aljina ay seen dekk way aljina ay seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yadbuha 'athan wallahu ghani al-'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet parole bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yadbuha 'athan bonu pe sawla min top ca buru won ak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox walay buru won ak man away ni rek lañu def ñom duñu liggey rek te ku liggey ñu sonal la sun borom ni sa kaddu yoyu nga toftal ci buru won ak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni laaju ko fi indi moko gën waye jox ko bu nopi dal ni lim ko jox bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bimu ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bor yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa kër gi mënon nañu bañ xam lu ko fi indi le mën nañu japp ni rek da fay ñew ngir dila siara ci wala da fa ñew dulo ni ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ngui koy jëkkal lore moy bokay jox ul yek yow nga jox ko mais amé waye dedet dang koy wax demal tok barab sangam xaar mu tok dila xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko bu dé sa dom sax gërawul waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw sa soxna tambalé xamni mor xudé mi fi ñew wala yibra digën lo mi fi ñew lum yobbu kërëm mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekkene mëno ko sutural boko joxé bañun ko jox dara ko gën ci sutural ko bañun ko jox dara ci sutural ko qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yadbuha 'athan wala sun borom nak lam ci tek moy li gëna graw sun borom dañi wallahu ghaniyun 'alim man yalla mi aji womal ji mala womalal budu won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suma neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji waji di yow nti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yonent yalla la won dafa tabe won tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim alayhi salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal ni ko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu soow dox kilomètre kum dajal ni ko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajek ab yahud bu geumul yalla muniko ay no añi mu top ci mom bu ñewé ci kër gi sukku wara añ yahud bi def seen signe yoy ñuy def moy bala ñoo lek wala ñuy dugg ci dara seen signe yoy ñuy def yahud bi daal di koy def ibrahim ni ko jugal man yefeur du lek sama ñam yefeur bi daal di yeleb loxom juk bu ne teul buntu kër ibrahima jibril ni cipp niko sa borom neena ak fo meuna dabe yahud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam wi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jant so ngay yahud bi di yow ibrahima sampu xelam alayhi salatu wassalam dal di daw bo wër ko ba gis ko niko nañ dem ngañ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir keur naam añ yalla téré sa keur kay dootuma fu dëgg sama tang mu niko ay dimbali ma rek diko saraxu ngeen balma nak dama xawa soti fani bat bi xawa am tuti ki
diko saraxu diko saraxu ba mujji yahud bi and ak mom ñew bimu ñewé sukk añ ba sour ñu añé ba nuppi ibrahima ne ko gis nga li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ne na la dabi ak foma na ne ma indi la mu ne ko yow sa yalla ji mo baxé ni mu ne waaw mu ne ko bis ni ki tay gëm na sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bañ ko jox dara sutura al ko te bañ ko jox dara mo gën jox ko bonupi lor ko bolé ci lor ko bolé ci moy jox ko bonupi wër ko ni ko budu won ak man lol naw jëf la budu won ak man rabistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayyul ladzina amanu la tubtulu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiq maluhu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamni nang ngeen dogalu yalla na muni rik way ma ngi leen di denk bu leen jëfati jëf ju baax ba nopp wañi ku kos almet tek ca defar sa keur bam jek nga kos almet tek ca yalla ni lolu bu leen ko def yen ñi gëm yalla te wolu ko ni wa lolu ku koy def muni ko koy def de yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser bamuy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gëmul yalla gëmul bis penc ki def di ngistal gëmul yalla gëmul bis penc la yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gëmul yalla gëmul bis penc bu gëmon yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta melni wa jo xani ab nafiq la wala bi yefer nga xamni limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolu tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yi tak waye am mustafa mbay sa mulu mu ci daaram dimul kër kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko ah lolou gaay duñ ko def de gaay duñ ko def de dañu xaar ba dajje ak yow bass ba kay ni xaar ba dajje ak yow bass ba kay wala podium ba wala jumaaje wala ñu soga commencé baatare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu deugar la te limuy def yalla rek tax waye jox gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen té do ci gis sa bop lolu da jafé dé yomul dé borom ngëm gu mat sëkk ko man dé borom ngëm gu mat rek ko man yombut waxtu wax xamné ya ngi fëgg sa dënn nan manam sun borom néna fala tusbu anfusukum wa ahlum biman taqa ñen balma rek way bu len fi nek mukk di jimaamu fala tasiku anfusukum bu len fi jimaamu bu len fi feug deun bu len wanani may waja man yalla xamna waja wa ahlam biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolou ma nga suratu nagn ni kon nak al udbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom lim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xet li la ëlëk yowmal khiyam lolu nga kos almet tek ci bo demé do fekk dara lolu nak ko mëna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko saafara kep ko xamne xam nako ci sa xol nga fexé ko saafara saafara gi ngoy saafara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni waxé won ni circonstance man na indi
nit wax lu mel nonu waye djublu wuca jimaam djublu wuca damu djublu wuca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference ak wone reference yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yaronte sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyidul bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wassalam mu delu togat ba yag muni la tufadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tek ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jinn wo won non yunus ibn mata li tax yaronte sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalek mom yaronte sallallahu alaihi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ca suufu ndettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin tax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mag da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe laf am yep gën jaagaaw yi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe laf am yep gën jaagaaw yi nu nawin ñom ñaar ñu ni rek ke dessé ci kaw digg jaw yi kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ni ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla ma wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yentu yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras loolu yëpp mu doon netti nak di jox ñooñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen waccu way taxna nak sahaba yi seen bop ubu dal ni waw kon ndax liñu wax naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy khayru khalqillahi mom moy sayyidul bariya ndax lol da lu deug ñu ni ko ayo ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lol nak tax mu ni sem ab dir dal ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye demu wuma nak titeru wuma nak jimaamu wuma nak ana sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye titeru wuma demu wuma mun yowmal khiyam man la sama bammel li jeuk xar may jeuk jeuk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabaarak wa ta'ala yowmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mba naaju ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonuut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wané ni man mako man buri won ak man buri won ak man motax alquran ni yonentou sallallahu alayhi wasallam قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فتردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون من سوره التوبه محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن اعملوا نان ديف لو باخ رك ساني سي مويغي اعملوا نان ديف لو باخ رك ساني سي مويغي اعملوا ليغي داف تا داراجا da ngay def ci jumaaja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalu sun borom neena fa sayyara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa sahada ma ngi ci tek sa ba gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñi ko gisit gis nañ ko dana ñu ko seede ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa satrudun ila alim alghayb wa sahada bis dana ñew yeen ñep ngeen fanane fi fi man bu kero ge nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ku ne la nga defon man la kay mi ngi ni
kenn ko ne man la nga doon def ci lu bax mi ngi ni la nga doon def ci safar mi ngi ni ayu nabiyukum bima kuntum ta'malun yalla ni jëf leen rek bi se ngi ñew ko ni di nga xam li nga defoon ko ni di nga xam li nga defoon te yalla tax bi se ngi ñew kenn ku ne di nga xam li nga defoon te yalla rek tax xuma nak li nga defoon ngir ku la tuddu li nga defoon ngir ku ka wax li nga defoon ngir lolu mom hujbu la naw jëf la ngistal la day yaq jëf la qadara allah wala sabab day yaq jëf day yaq jëf kon naw jëf dañ lañ ci yalla mussal lepp lu ñuy jëf yalla na yalla rek tax tabaarak wa ta'ala cheikh ahmed bamba neena deug deug naw jëf du lenn luddul wané sa bop té wané gi djublu wo ci luddul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonku la rek racc jëme ci sa kanam wala fnjay neena ku racc jëme ci sa kanam mu deul bokut ak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir leralal ay nit yu leunt bokku ñu motax muni mom seigne touba haqiqatu al-ubd deug deug naw jëf ñu ne ko moy lan muni maylu ila nafsi ma istizami la hali nisyanika sal anami in balma in balma muni dawahu ilmuka an al-amala li malik al-anami jalla wa ala mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jëf moy nit ko xamni day joyal mbiri jëme ci bopam racc jëme kanamam ni buru won ak man dara du bax buru won ak man dara du bax neena and ak lolé sax bam koy wax nak ma istisami ma ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga fatte de motax ngay jimaamu motax ngay fëgg deñ bu dé li nga doon jëf loxoy ko doon jëf kula jox loxoy sidi ji comme bu dé alal la kula jox alal ji bu dé wiru yaram kula ko jox bu dé dund gi kula ko jox muna kon xam nga ni jëfo de yalla jëf yow do ci dara yow wasita do nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci majalis bi dina koy faral di wax donga yi mani len mi ngi melni ma accé ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa rombu ab tol ñu bay ko baye baye bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan waay gop be meuna bay waay way mbay mu rafet mi way gob bi mo meuna bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gob bi mo meuna bay gob bi mom wasita dong la deful dara dara la deful borom gob bi yoron doole ji di beus ak rofa ko ropi ñax mi di dag koko meuna bay koko moy yalla moy borom gob bi dom adam ab gop la yalla ay borom gob bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gob bi badjantu nan ma meuna bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meuna bay lañ wara wax seigne touba nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie seigne touba neena boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo ye ko jëf yalla la ko abal budé wiru yaram gi yalla la ko jox budé alal gi yalla la ko jox budé man gi yalla la ko jox muni kon yow do ci dara xam ngeen ni bu sun xel deme ci tarikh te alquran net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañewon julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témir lañu ak fuk ak ñet dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témir duma junni ba yew leen luko waral dañu wéru won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu bayé won ak seen bop ak seen borom waye xolé yawma unayni seen bari way ñetti junni yu tofal
ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gagner yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def suñu borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujjii dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom jilit ñi yaw ma onayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yaw ma onayni sun borom ni seen bari ga jeeru ñu leen fa dara ñoon man yalla dama setan ba nga xamne bari bari taxota man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari de nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitima jalla yalla neena man qualité rek ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitima jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genn ci loxom yalla genn ci loxom sun borom mom lum genn loxom dara disu fa dul neen lu yalla genn loxom dara disu tu fa dara te naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genn loxom ci sa xol yalla genn loxom ci say jëf naw jëf day tax yalla genn loxom ci sa xol genn loxom ci say jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru wër ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jëfina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci dara ji bu ko deful won dara ji dara du dox dara ji dara du dox wala yalla xamnako masnay jangale ci ben école borom école bi am ben bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko mu ni ma défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma daal défar ko ne sama jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok mu ni ma man day jaaxal ngam mono mo man limay yor ci alal li wa mun ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waw mu limal may borom xam xam bari fi ci Sénégal mun ma duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mané ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg mu yonne ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aajo yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aajo yalla lañ koy diis bo nu pe nak nga def sababu yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti neñ dañ wax ni bu len ni sukkandiko yëngu yi sababu lu len te bu len sukkandiko yëngu yi sababu lu len rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yaakar ni sa yengu gi mo tax yalla may la kat bul yaakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele kendu len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaraku taala li kulli sayyin lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale
fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla mo ngi fa tuddu abdul aziz tuddu gi mu tuddu abdul aziz fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul aziz la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu mu meuna def mom dana tedd rek ndax abdul aziz nga gis ko xamni muhammad la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xamé waye fekk ma nga tuddu abdul rasakh fa sun borom lum laal mu barkel bu don ti bidi suuf ji jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkënte ndax abdul rasakh la tuddu fa sun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xamni ci kaw suuf murtada la tuddu waye fa sun borom mu tuddu fa abdul latif day bari yirmane ñewante jam ñi ba bo muy tuddena lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yengu yi mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wër yalla lay maye de ki jara yedd dal moy ki ni xet xeteural fastay loxo deful dara koku mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yengu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko tek bopam dedet dogalu sun borom la sun borom neena ci alquran walasina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin neena amna ci nit ñi ño xamni jenn ite dong lañ am jenn ite rek moy sa buñ xeye ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jenn ite dong lañ am moy sa buñ xeye takale way gem ni tafriqan bayna al-mu'minin niñ koy defé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu xam ngeen ni sama bu nusulu aya bi aya ba ngi waccion ku ñi wax aba amir ar-rahib moy way juru kuñ wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajek sayidina bakarin sadiq daldi set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq amsala nafiq amsala ansala nafiq la ansala nafiq la bo bakar ni ko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga mune ko man dama gis ma toge ci kanamu yannabi sallallahu alaihi wasallam may tewlu magu sun borom ak sañ sañam bi ba mujjima melni ma nga jakarlok aljana ak safara waye bu mo fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xalé yi jaxaso jigen ni yoy du tuma ci gis dara motax ma xam nafiq la sayyidina bakari sadiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bo yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ne ko waxal li nga waxaton mu ne nafiq ansal yaronte sallallahu alaihi wasallam ko lutax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni waaw mom de ni ngeen di tewlo maggu yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbéddi mune waye nak gënaaw mënul leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxone ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo borom manam sëriñ bu mat sëriñ nga diko siyaré ji dana tax nga fessone del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji sëriñ bu mat sëriñ dana tax nga donon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nit yalla dana tax nga amone tawati xol joge fa wir ila akhiri am sikki xol joge fa wir yonent ni ko ali sallallahu alaihi wasallam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak nu ngeen di bari nu ngeen di tok ak man bari len nu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyon war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujj bok ci ndax hansala ni may wax bimu faato malaaka ya ko don sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko don sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakka jang won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam
ngir bëgg tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di rival tabax jakka ci wétu Masjid Quba ñu ñëw ni yaronte sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñëw ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jitté ñu fa ñaanal nu ñaanal nu ba yaronte sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgg dem jibril ni ciëp niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor lor rek ko taxaju ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'ani buñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci su daaira daaira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanew ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay campagne ay gaay ni len daaira bi dal ni la mel doxul ñi ni lañ mel ñi nangam nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu su daaira créer seenu su daaira ñi ni daaira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe suñu isbu tasfiya ñi ni ñun ñoy daaira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daaira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatu amana fi jitu te da yore te tarantu ko djul lu liggeel seigne touba muna man xam nga lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan bainal muridina tekkale muridi do ngeen ci djublu tafriqan bainal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan bainal muridina daaira daayere bi num tudati won ko ma nan jannatu ma jannatu man ma ngi koy fatte daayere bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi ma mat la bul faw seyni defena ñeneen rocc ko fa créer benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan bainal muridina tekkale muridi do nga ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok ken ku ngeen di liggeel lu ci jar tekkaliko daaira koskas mo fi jitu daaira koskas mo fi jitu yeen ñepp alhaji malik ngeen di liggeel ngeen créer wat seneenu sun daaira ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di djublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djublu kat sen association yu bari yak sen daaira yu bari yi muna muné tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijani yuna wa tafriqan bayna qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen dina yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét kenen waye nabu ci yamu ci kula ci ba wax nga jël bu féké yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem ba ni la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci ba wax ma jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daaira bi amnañ sipson ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yene yam salaire te gis nañ at muni da nga dem senegal ñaar yoon am fa 6 mois delusi ya leen gëna rafet keur ñu commencé douté ba tax ñun le dañu bëgg sét kenen ne leen nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ci yamu ci kuma ci ba wax ma jël waye dedet avi porte parole avi
président daïra à vie, imam à vie. Dès imam jo xamne day magat bay ñot ñoti nga xamne ruko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imam gi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imam ga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu lewe ñi am fulla faawu ñu wax ko mère à vie bakay sun param ni lolum mom limi jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan baynat tijaniyuna wa tafriqan baynal qadiriyun lol rek lay jur waye nak tireul bu fekke nga bok ci daire bi ngeen ni legui president daire bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la taxa gedd carrière benen ndax bo créé benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo créé benen yaangi def tafriqan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ci yena yam yena yam walasina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman harab Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamoni president daire bi lu mu deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor amna ci daayira bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daayira bi ño xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngok wa irsadan liman harab Allah wa rasula min qablu ñun xablu sun borom neena ñoñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangu mukk ni ma balbe ni sa djmi la wax sun borom neena yoyu gay fo len fek bo len ni e yeen day yeneen galankor daire bi yeneen galankor association bi yeneen galankor jumaaji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifan in aradna ila al-usna noongi lay watal ci yalla wallahi beug taqali julit ñi taxut ñun lu bax dong la ci jublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej bersu ñi fi bop muna muni dara wuruko lul in aradna ila al-usna lu bax dong la ci jublu te kat wala yahlifan la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis kula watal ci Seigne Touba wala muni ma ng lay watal ci borom daru muhti waji nangam mako gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba and ak mom rek ma nglay watal si da la ji malik li ma ci tek sa beut neena ba nga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla xamna ni ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni dal lek kessu daire bi ba tax ngeen beug beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250 million libo ko ci seen biir legi nak ñu dal di fal president daire bu juk bim ñëw ni loolu du fi am bim ñëw ni loolu du fi am gaay daan li bo juroom fukki junniya ni ko nak kon yoy do am jamm nak do fi tok rambaaje ko gaay yépp yow do fi tok de ndax lan li bo cheikh mursala mo daan jëfëndiko baat bobu li bo yalla nako yalla do li ñeegal ak yërmane taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu muy ñay giñe ko wat
ñom aba amir arahi ñoo ñew ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam di giñe ko waat niko kay jitel ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xam nako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew ni ko nak dañoo bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ñu tafa waye dañoo bëgg nga ñew jitel ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fenn wallahu yashhadu innahum lakadibun dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakkaje bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daire bobu beddiko kere yi fi bopam la taqum fihi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena tere ñu ñew siyaré ci la nak way yow mom la taqum fihi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju mukk ben kurel la fi nekkon amna kurel bu ci ne pocet dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laaj yonentou bi wa lutax tabax jakk ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom ne ko la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjidu quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla do nga leen ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbe ay biñu indi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi daira bi fi jitu won daire bi fi jitu won nina mun ahaq an taqum fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general tidiano khadir yo murid yo ño xam sun borom neena la masjid usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaq an taqum fihi daire bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lutax nga ni mo gëna yey muné ko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daayira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni Seyd Touba do nga leen ñor fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu daayira bob bo fa démé da nga fa fekk ño xamni Seyd Touba do nga leen gëm Seyd Touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daire bob bo fa deme da nga fek ño xamni ni cheikh amadi tidiani do nga len gem alhaji malik do nga len ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku señ touba ñor nga ma ku yonent bi ñor nga ma ku alhaji malik ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi dañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñuy dund dañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi dañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni c'est-à-dire shawn bam neena rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahsatu al-aqira bari wa nakou jëf lu bari son ci daayira bi nak ci lu nek bis ñew ben bis nga yëkëti genn kaddu gu tax li nga defoon ci lu baax lepp Seyd Touba delo lako ben bis rek nga yëkëti kaddu go xamni li nga defoon lepp Seyd Touba delo lako
aw daire bi man mako créer man sax mako khalat mako nangam daire buru nak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis nani nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla taxone ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yanbaghi lil abdi dahwata azima qurbihi li rabbih sinama yelul jadud ngay bakku akadamu nan ma fi defon nangam buma ko fi deful won kon nangam

mu wër leen yow, mu wër leen yow. Site bi ñuy wax Xasida Online, Touba Monde bi TV mo fi jitu. Touba Monde bi TV mo fi jitu. Ngeen and ci liggéey ba yag rek. Ki yar Touba Monde bi TV nga gis tout ay trangam di yok. Amul problème, demal nga créer ci yefi bop. Waye boko créer nang ko tuddé nenen bop. Waye dedet dedet bëgg rival, bëgg concurrent, bëgg nasaxal li fi ne, dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba Monde bi TV mu def sens contraire bi dal ni Monde bi TV Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju, di ruux ruuxal ci wetu wajoju. Ñaata site nga xam, ñaata site yo xam ni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek, mais pour liguel Seigne Touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami. Liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko, yeen ñepp ngeen bokk ben région, te buñ né événement amna jurom ñaat témir site ak jurom fuk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal, te yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liguel. Afwan afwan afwan. Sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas. Wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa yutu as-zakat wa salika dinu qayyima. Yalla neena li do nga ma ci neex seen jeufi, li do nga ma ci neex moy al ikhlas. Wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeffe nak ak foko meuna jeffe muna wallahu mukhlis na yalla taxtam sel, wallahu mukhlis na yalla taxtam sel. Wama umiru ila li yahbudu la mukhlis na yalla taxtam sel, ndax yalla mom la uddin un nafa moy borom diine ji, te lu jup lu beug lu mandu lu beug lu sel lu beug. Wa yuqimu salata ngeen jox ko lim mom, te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli jurom. Wa yutu sakata ngeen lamb seen poste di def te yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim, li moy yoonu jup jup moy yoonu jup bi jëm ci man, li moy yoonu jup bi jëm ci man, moy yoonu jup bi jëm ci man. La keneen di def soko mané lay bir ngir mu delu ci baxna, ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won min usnil islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bok na ci li tax l'islam waji rafet ëlëk yowm al khiyam lu yonam nekul mu mandu ci, lu yonam nekul rek mu mandu ci. Al-Qur'an inna allatheena yatluuna kitaaballahi wa aqimus salaat wa anfiqu mimma rasaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabara. Mu delu ci wat ci li mo don wax ci ñeul ben gi suratul fasiq. Muni mom sun borom tabistuma jalla maangi kañ sama gaay inna allatheena yatluuna kitaaballahi, niko san sayan gaay ni sama gaay ñi nga xamni fo leen fekk ñi ngi nar nar ci alquran, fo leen fekk rek ñi ngi nar nar ci tire bi yalla bi rek. Wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ca la ñam dedet. Wa anfiqu mimma rasaqnahum lama leen jox lu mi tuti tuti tuti, buñu gisé kuñ tane dompal ko ca lima leen di jox lu mi tuti tuti tuti, buñu gisé kuñu tane dompal ko ca. Lool nak siran wa alaniya dañ koy def diko neubbu diko def ñepp tek ci seen bëtt, motax mo wax ni jëf ñepp tek ci seen bëtt dagan na ci kaw bu fekke ni am ngam al iman, al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngam gu deugar go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañu nay ba dëkk nayo be yow xam nga len say natango lañ mu wër la ni

bo yëkëté million tek ci tabal yi ñëpp di gis ñom ñi fi tok ñëpp kenn ku ne dana russo yëkëti luddul million kenn ku ne da nga jëma yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagan na ci baba dagan nga genn million bi ñëpp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay russo joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñëpp million lañuy joxe lolu dagan na siran wa alaniya waye nak bu la wóoré ni boko joxé ñëpp di gis buñ né ay way señ modou mbay cham way jëfëm ji nga yëk ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndekete may waja yalla délo na la lepp yalla mum nopi na ca waye suñu borom né ñi man li moy di joxé ci lu neub ak ci lu feñ té yalla do nga tax ñooñu yar jono tijarata lam tabora senum commerce wom na te duñu perte yowmal khiyam sen bénéfice munam ni kenn xamul luñu tol te duñu perte sen bénéfice wom na te duñu perte yowmal khiyam duñu perte yowmal khiyam kon bokk julit yi tombe bi ñuy waxtane muy al ujbu di naw jëf di tombe bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal xiyam xam nga ni jëf moo lay xettali waaye na fekk jëf ja nga sàmm ko ñoŋal ko gis nga ni ngay sàmme sa alal di ko sàmme sa yaram noonu nga war di sàmme say jëf ba dara du ko ruur dara du ko yàq noo koy sàmme mooy looy def na yàlla taxte boo noppee fàtte ci génn ci boo ko mënta ñàkk bañ a nettali na circonstance tax te circonstance boobee tax boo ko waxee na yàlla dong tax nga génn ci jimaamu taxut fëgg dana taxut waaye bu fekkente ni danga yendoo root fanaanee tuur du yàgg ba nga amam ndox yàlla nañ ci yàlla musal yendoo root fanaanee tuur du yàgg mukk ba nga amam ndox kon nag sëñ Modou tey waxtaane xam naa noonu lay gàttee ñun baal ma ko donte proposé nañ ma ba tàyyi nii del gàttal waxtaan wi ndax sakkanal sa baat bi ak nangam waaye man bu ma xasee ba tàmbali rek lu daanu leneen ñëw ci sama xel loolu mooy tax du ma mën a gàttal wax ji ko defee kon ñu jéggali leen tey ñu yam foofu rek xam naa daa mel ni keroog paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci kii 11 heures ci guddi xëy na moo ma jàpp ba ñëwee soj meeg baat bi yëpp rek bañ tey sax xaw naa tane jop moon sax dinaa mën a def émission ko defee kon ngeen bàll nu ko rek insha allahu taala ñu ndokkeel mboolem ñu nekk ci diaspora bi ni ma ko daan faral di defee waxtaan wi yéen a ko tax a jóg jublu wuñ ci dara du ŋàññi leen du jéem leen a orienté dañuy laayante yéen biir dong yàlla xam na ko dañuy laayante yéen biir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy laayante yéen biir dong waxuñu ni melokaan wi ngeen amee waxuñu ni nii ngeen mel waxuñu ni nii ngeen di doxale jamono moo laaj booy wax nga wax ak nit ñi fa seen jamono toll ngir ñu mën koo jariñoo ëllëg wala génération bi ñëw mën koo jariñoo loolu rek la waaye ñu ngi leen di sant di leen gërëm seenu njàmbaar ak seenu góorgóorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawu lislaam ni ngeen ko tasaaree ci monde bi yéen tukkikat yi mën nañu wax ni lii lu ama am solo la waaye nag wolof Ndiaye day wax ni fasu naaru góor lu mu daw jar na làbbali ngir mu raw beneen bi ci des mooy nit muy góorgóorlu di sàmm ay jëfam kemtu laay kàttanam loolu rek moo sabab waxtaan wi ñu di leen ndokkeel bu baax a baax di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ñu leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di nuyu ak gërëm ak sant boole gi des diaspora bi yépp rawatina nag ñi nga xam ne wëlëri daara ji lañu ñu si mel ni sëñ Mouhamadou Diallo nekk foofu ci bitim réew nga xam ni at yu yàgg ñu koy déggante musumaa gis te terewul muy yëkkati addiyaam nu mën a toll di ko dugal ci daara ji ba nim ñëwee Sénégal ba ñëw ci daara ji bim ñëwee daanil mboolem lu ma jortoon ni mi ngi fi lu ko raw laa fi fekk ba tax na ah ku ma gis nga yëngu ci lu baax man danaa la joxuñ fii boo defee sama jaan wàcc boo deful sama jaan wàcc kon ñu ngi lay gërëm di la sant di la ndokkeel ku ci mel ni soxna Seynab Kebe tamit di kenn ci ñun bokk suñu njaboot nekk foofu ci bitim réew gërëm nañ ko sant ko soxna Mam Boussa Niass gëj nañ koo dégg moom tamit amoon na rakkam joo xam ne ñoo bokk bàyyi maa ko doon jàngal
jamono yi ma nekké Dakar fofu may wax ñu té ñi ngui gërëm diko ndokkel di wul rew daara ji ci melni soxna Jaynaba Sar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wëlëre lañ ci daara ji and ko ak ñun ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gërëm ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sant ké ma nga dëkk Louga ki ké nga dëkk bi mère ki ma nga dëkk defena Diwala wala Sewal ñom ci ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Dione nek fofu ci Amérique Serigne Cheikh Dione ma ngi sakku ci bi julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique ci xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gëreem na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni yalla xam na ni musuma ko gis waye rakam ju jigen ji ne fi Sénégal amul wenn wër wuy délu ni dana ko yonné adi ni ko yonnel mako ko yag lol te mom itélu ko sax comme ñima tuddu légui rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola ni liñu def yalla rek ta rabbi sitwa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te yalla taxut di nga tok ndax man sans walu bop ni mako faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy limala jox wax ko duma la ko waxal ba kéro ngay sango su waye boko joxe te yalla tax niko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man nako wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon Serigne Cheikh Dione ñi ngi lay sante di la gërem nek fofu Amérique nonu Serigne Cheikh Diouf moom ndaysan ko di war la nek bimu jëkke ñew ci at moom jëkke ñew Sénégal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko ba ci daara ji ba wak tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba leleg sax sumay dem mbacke bol di defal mam mor xam sa diine dina jaar kërëm fofu ci mbacke bol ñom tamit sant nañ leen gërëm leen ndokkel leen Serigne Ndogal mom tamit Serigne Ndogal Pen momit di dom ci Serigne Mbaye Pen wul rew bax la won wax xamne Baye Samanu bolé won momi Serigne Ndogal defena mini fofu Amérique wala xuma étalé fu fi nekati ñi ngi koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërëm bu baaxa baaxa baax mu nga dëkk fi la ciès Serigne Mama diko soxna Mama Jongu xam ngeen ko yaayi daara nako nonu Serigne Modou Serigne soxna sa jaxati mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ma yaangi togn jaxati yi benn bis mu ni ma xaar ma yollé addi ndax nga bayyi jaxati yi ma xamut ndax soxna Fat jaxati la tuddati wala dem waye iti ñaala won bu nekkon fofu di jang mom tu ñing koy nuy au passage gis nañ ko dégg Serigne Aliou Gueye momi dëkk fele ci boori boori fuñuy wax dëkk bi ñu wax ñomré boori ñomré momi diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamni pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax taala gumo ko mom tamit bi boy giram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jissak la waxi ji sayyi defna Serigne Aliou Gueye la tuddu tek fofu ci boori fuñuy wax ñom re waaw ñom Serigne Khadim jiti ñom ñep mom dal munu malim ñep Serigne Moustapha Thiam ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokkel leen ci yeggi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobante yi ci nangam lolépp ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako yalla neen yalla fay aw yiw yalla neen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji dis na waye nak japp ngeen ci te wala fnjay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jasa ndokkel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi ñu xamni ñi ngi fofu ci Amérique nga xamni rek lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji way ay rakam nonu ak njabootam nonu ñun tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom ma ngi moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan Serigne Modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassare ko bu nit ñi jot ci ñi diko TikTok dina leen man TikTok mom bokk na ci yi nga xani mom kiwu mako dara waye
mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci bare bare wa tiktok di dem rek man xuma li tiktok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni li jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñu bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem la damay wax li alquran ak sunna wax ak seigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni gar walé wu ma kenn yalla xamna ko gar walé wu ma kenn yalla xamna ko damay wax te yalla tax rek damay wax te yalla tax rek ah juñ ñi nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko nele ta xamni mata dig doom adam rek la waye lu bax rek la ci jublu won lu bax rek la jublu won kon jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok dima xaar jere ngeen jëf isaakum la khayr jisaahi.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام عياض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui, wala biñ jogé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct, ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono, ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala, motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot. Na waxtaanu gatt lay doon. Sun mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu, al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalin yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñett. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko Ibrahim, jox ko Musa, jox ko Isa, jox ko Dawood, jox ko Sulayman. L'islam joju la joxat Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñoom danañu wuté rek ci seeni sharia moy wuté seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sé dugui. Sharia bint yalla Isa alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd bu nit dab la doori lam talata yont yalla esaani bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil mané lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñew ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ñu nekk sharia bu diggu doom, budé bele day lor ba upp, budé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñu wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yentiyalla Muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënné bëtu jàmbur nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbur ñu toj sa bakkan nga dam baram jàmbur ñu dam sa baram nga dam bëñu jàmbur ñu dam sa bëñ lolu moy al adl wal musawaa justice ak équité kon ñom seen sari ay ñoo wuté waye diiné ji jenn la yonentou ali musallam nek liñu tuddé mahsoum mahsoum moy kan moy ko xamni dafa nek ci biir sécurité sun borom bu bëggono moy duko man bu bëggono fen duko man bu bëggono njaalo duko man bu bëggono wax luddul deug duko man ñoo ñi nga xamni ay mahsoum lam muy yonentou ali musallam ay mahsoum lañ yalla tan leen ci biir mbinde fi am ci ñom confiance certitude yoni len ci ay jamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina inda allahi al-islam dine fa yalla moy l'islam jan jim joxon adama abul basar jim joxon nuh alayhi salam jim joxon lut jim joxon musa jox ko dawud jox ko isa dine jojule moy jenn dine joju rek fa yalla sun borom tabarak wa taala inna ad-dina inda allahi al-islam ali imran sun borom del waxat ci benen ay ni waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay ali imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma dine ji nga xani moy dine al-islam man yalla awma ci soxla dine al-islam jan ñi jamonante ak Musa kep ko xamni dikkel na yalla te dikke ko diine yi nga xamni mom la yalla joxone yont yalla Musa muy l'islam gi nga dal di top sharia Musa ba ben fi Musa joge waxtu waw nit ki bu ci faato yowmal khiyam indi na diine fa yalla muy al-islam ta aljana rek la jëm naka nonu jamono Isa alayhi salam kep ko xamni topon nga ko te defé la nga xamni mom la santanone muy le sharia am indi won l'islam jim indi won muy l'islam gi nga xamni mom la muhammad rek ali sallallahu alayhi wasallam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon ta may dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi musa joggé da nga soppi lam indi won isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diina ji yalla yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi momit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam soosu yowmal khiyam safara rek nga dem wal iyas billah ndax yowmal khiyam yunus sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yunus sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni الإسلام ملة واحد الإسلام جن دين له نيغا خامي ني انبياء و مرسلون ني نيوم نيب دانيو نيك جن جيم عليه السلام دي جيم يو خامني يالا مو لين تان يوننت بو تي خيب باغا تانتيكو ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonenti ci dess yeb ba ci deru yonenti yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonenti yalla muhammad yaqale nga ko luko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufr millatun wahid yefer yeb ño bok ben edef yefer yeb ño bok ben edef naka nonit al islam millatun wahid dine ji jenn la dine ji jenn la wote gi ñi wote ci sheyni sharia waye teriwul ñom ñep ño bokk deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bokk deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bokk deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bokk deppo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
neko da ngay fen yonentou duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo neko da ngay fen yonentou du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du caagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ngeen balma misal nako ci buma dan masane di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu wasallam ñu leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax nday ismaïl jam la mini bo gisee ibrahima ali sallam beggona ray yont yalla isa ak yont yalla ismaïl ñu ñaa mu ni li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray dom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katchi kenn ku ne xamna ni hajara kërok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata mom xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nuppi nak may ko ibrahima alayhi salatu wassalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin seen waxin yonent yoy ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu ñu garantie ko kenn mënu ci yok virgil kenn mënu ci wañi virgil lolu motax alquran am chance bu toll ni mom kenn mënu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu djëk ko wax de amna ñu ko ko djëk wax mom da topando donc da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñu ni du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi ba mujjë affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok bi yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo juddu ci digënté distance bo xamni yonent demna té benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi juddu kèn du len askanali ci kéfeul légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ño jël way juru yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tay yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yont yalla muhammad ali sallatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yag na deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxone lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñi ngi koy gis amna ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njaalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadarallahu wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joju wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pinj du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqin la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lulu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah mu ni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su baba kon yalla ay wor kat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax mu ni ndax yalla ci bopam mo na ñu ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib dawooda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la Moudou Mbaye Thiam bu toge ci sama kanam tagal ma nima Bayfal ku bax la Bayfal Ndiaye su nan la Moudou Ndiaye Bayfal Moudou Ndiaye Bayfal ku sel la Moudou Ndiaye Bayfal ni la mel Moudou Ndiaye Bayfal ni la mel waxa wax ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Moudou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Moudou Mbaye Thiam de moma wax lum xamul kon ci kaw Moudou Mbaye Thiam la wara dal kon bu yalla ne sama yonenti ñu sel lañ duñ wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonenti njaalo na yonenti am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonenti yalla nga tumal te yonent faaw ñet yi day laje ci mom sidq amana tabligh sidq amana tabligh ñet yi yonent mënu ko ñak ñet yeb day laje ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna sidq daquna kon sincèreul worut sa buñ la né yonent njaalon rek xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq joge na fa motax señ touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut mi ni waw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppiliku dagan day soppiliku lu dagan parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def len ko dagan na dagan na buñ laajé señ touba ne ko waw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafsil amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la mune ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom señ touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lotax sallallahu alaihi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi jogé na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis jogé fi dem sidratul muntaha delu ci wat du lendo ak yeen fajar ñu ni ajaban mu ni jamono bi may wax ak yeen sax day ñu na mu ni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena reeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko mu ni waaw mu ni ci kalam tuuti bu jant bi fenk amna ndëgg muy waaji ñew gëlem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu koy wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lolou mom leemu leer mom lolou mom yom na vérifier nis tuuti rek ñu gis am ndëgg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolou legi lan moy amana muni abdul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent ali islam moy ciirem yépp da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kuni yonent ndialo nga fen nga kuni yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne la ciirem yépp da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wouté ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mëna doon jëpp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tankub yonentu jëpp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tankub yonentu loolu la señ touba wax jëpp jëf jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fekk tanku yonentu waye neena lu haram do fa dok tanku yonentu lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñuy tuddé al mahsum yalla leen ko may kon yonentu du ndialo yonentu du am far yonentu dana gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentu bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonentu nak dana gis jigen mom bëgg ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir bi mu defal yonent fimna tay ñaari danser bu ñewon fekk wali tok yonent tok ca danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar Walli bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakana mi yam fa la mission ba di yam
lol tax yonti yalla Musa bam demé ci yonti yalla Shuaibu ba wagnou ko wat di dugg Égypte téré yi nénañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu né fa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonti yalla Isa bi yalla da faray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonti yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonon ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bokk na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim ganesi amna ab jankha bu ne ci keur gi jamam legi mom waliw bu mag bi nga xani mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu gudde day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa keureum bim gendiko wa keureum sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko gane ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir keur gi lolou jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu daldi tagato waliw bu mag bi wagniko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jéego daldi laqko taxaw diko xol mu seen waliw bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu waliw boba tontu ko ne ko li jëf yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jeuf yalla waye nak moy gima moyon fele lolou mom sama jeufa lolou sama jeufa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna mu ne bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ñialo man gëwuma lolou ndax bala ci ag rek mu takk ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ñialo ba yag mu tuub bi mu tuubé nak djiblu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut ak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko
mu judd walé ko am ci ñom ño xane buñ ko judd walé dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ñom ño xane buñ ko judd walé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loola dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé fawuma ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax ligéyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye mu tuup ko nak def liñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw nga xani ab ten la walli wo xamni ab dekh la walli wo xamni ak dekh la walli wo xamni geej la ñi walli wi nga xamni modib ten moy walli wi nga xamni juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba tewé hadra ba waye lolu mu jappone waxtu xamni teud na na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abtien ni abtien di ñiisé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjimel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tien bo xamni sa bo xeye diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkenteni dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way lu taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seyd Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni biñu ñëwé juddu wala ne wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamné ya ngi may déglu jëlal sa bik nga reud neel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekke ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekke ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekke ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabiyul mursal nek nabiyul mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jal wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonent du ndialo yonent du ami cioro du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal
demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima alayhi salam diko yalla yonne lum ko wax ibrahima diko labbayka ya rabbi muñu ko jeblul ibrahima lum wax aslamtu li rabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu li rabbil alamin ma nga suratu baqara aye bele ma jikko wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jeblul neena ba mané ko jeblul tigu ci bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jeblulna womatu jeblu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay téré lolou moy jeblu sa boné jeblulna té do top ndigal do baye téré jeblu wo dé jeblu wo dé ku jeblu day nango top ay ndigal di baye téré di baye téré buñu rando tout ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibé yeen ñi and ak man rikway in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñina muné fa alayhi tawakkalu wëru leen ci mom doylo leen ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na muni bu leen gem kenn kudul yalla amantum billah gem leen yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na muni wëru leen ci yalla doylo leen ko in kuntum muslimin bi nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womat jox leppam yalla di am yonent buñ ñëwé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bu fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam waaw la nu fariq bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsoum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de Saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñibé bi Balqis lu ko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de Saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti lako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de Saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te toñuma kenn kul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborom Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bimu woyal la reine de Saba de ngeen mu proposer ko dara lul l'islam ñini Sulayman da amone gel ndawi fen la reine de Saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance des monde manam monde bi boba xamuñu ci kuko upp nguur xamuñu ci kuko upp daraja xamuñu kuko upp alal waye bako Sulayman beugé num ko def da ko tak
da ko tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokou lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Souleyman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké Souleyman ni dem len ngeen dello ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo wax ni inna ma'asiral anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbokk lañ ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñett ñu bokk nday ak baay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yep alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadith ba nga jexé ci mu ñu yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teulut hadith ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata waye wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wassalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci yep kon nañ moy ci ndiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yaq lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnent sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñu wax bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahoud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ dan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentesse lepp

ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bé bé rek nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentesse fa sentesse da set la nga xamni lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indiko ñu wax sentesse la def nima xani l'islam joju genn rek la ju yalla joxone muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lasi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi lol kay leer nga shuara sun borom neena li am ba am moy sara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an dina ji ma jox muhammad mom la joxone yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilaik lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dinna nañ taxawal l'islam an aqimu dinna nañ taxawal justice an aqimu dinna nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dinna nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dinna nañ orienté nit ñi tek len ci alal kitab wa sunna an aqimu dinna man yalla ma len def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarraqu fihi bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki borom tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jeegi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratu naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñoom yonent xet wu ne yoni na ci ñoom yonent muni way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayilen xel yalla an a'budu allaha jamulen yalla an a'budu allaha topulen yalla te bagn ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayilim tere watani bo taxut bayilen jiggi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waw ñi wax li diñu sant li nga wagnou ko nak ñom da nañ def li la qadara allah wala saman motax mu wax yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasul ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga surat anbiya man yalla yonent yi ma yoni won te jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lama ko sant te dey ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu ma sa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla ma sa yoni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nang mo waxal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wetal nañ xamni mom keppay yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jere jeuf

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين دي لو سنيو لين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngee te yëruwul réew mu tàkk moo ko taal ndaw bu yaroo te jàngul ba tey réew mu tardé moo ko tardeel kon ñaar yooyu dañuy ànd muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñu dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax yi ci yannabi sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresula yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wa sallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'izinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali sallallahu alayhi wa sallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monoko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu dom yi amuñu droit corriger suñu femme yi fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacce suñu loxo di leen sétane croiser le bra di xolé nangul lañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxéti sax ñaata nday ño am problème wara na dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni wara na dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ di dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñëmetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mune legui yow yaay dem di wuti di ma dundal si comme yaratuma la legui demal wuti dundal ma legui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro ngakoy wutal borom kër ba djébal koko ci saw loss la ko yalla tek légi parents yi jël nañ xalé yi yabal leen ci mbéd mi budé xalal bu jigéen bi ñang koy jaaylo mbuusi ndoxi ñaar dërëm mbuusi ndoxi fëkk dërëm ma ngay mbëkkante ak apprenté yi nga xamni yëruñu leen sefor si nga xamni ni yëruñu leen ña ngay mbëkkante ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp munu ko deg nopp bu ko deg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamné amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistré lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamné dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilitym mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërem ak yi bañay fukki dërem apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gros moy muy deg bal yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garas bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërem ak mbusi fi ci dërem mo dindi ndoxum kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñu fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ña ngay sétan yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daawu ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doma ngay jang métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi li nga fekk wax gi dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dédé muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax talay mak mom mu dédé mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr min ko dégé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulek yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioné ci dundal njabotam doyna bakar eulek yowmal khiyam wa ju demissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërem ak fukki dërem ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacc alcorane lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxi droit de l'homme sti gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sitt wa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddou nga planning ba du juddou heureum wala du juddou ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddou yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahaw niko jaayil yone jëk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sa'ir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mune xana ragal dépasse khasiyatu imlaq rek khasiyatu imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundul liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne pé lo gëna am wi rek gëna am gagne pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi muni wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujj mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxaran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien semé ou grand semé kuñ nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax bagay poser wu question jan dara la nekkon motax serigne si ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour terbiu bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business etc etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé momit bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alcorane ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépassé na yar nak dépassé na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alcoranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu bëre ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defar ñepp tu jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gée buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daara tarbiya yi waye bu fekké ni daara tarbiya yi légui mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ti yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngudey ganar ci kër ga am nañ ay xar yu yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni falhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wéx sidit gi xamne moy sidit gu wéx moy falhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari logiciel la bi logiciel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi logiciel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ñu ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujjii siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni siditam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofa seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé siditam gu ñuul gogo mu and ak ñom ci mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax siditam gu ñuul gi déewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sidit gu ñuul gi dañ ko yettal bam nelaw rek yar nañ ko bu sidit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sidit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba serigne bi nopp ci mom nga xamne yar nako ba siditam gu ñuul gogu de wett de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu défar ko sidditam gu wéx gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñëw sidditam gu wéx gaangi nelaw waye mu ñëw fréquenté ñoñ wa daara rek un jour vendra ñu yé sidditam gu wéx rek gu ñuul ga dal di dépassé wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy daldi mujjii yé siditam gu wéx gi sidit gu wéx gi yewu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuub duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñako duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadami ba diggam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaar yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha mun way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ni dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji yek jexi wa aljana dal dem aljana min ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ko ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñu lukko mu meegu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga shahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan lan moy shahid man shahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko war diko ye sayidina luqman al hakim fidan war njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot war len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne paix tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakarñe ka fecci man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni neketi li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban masuliyé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogul xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour yak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajalé njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين مني موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو يي نيكو ياو سماس ندوم dima lay jëk xamal dila ci yé moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagalé mukk ba nga bolé yalla ak dara wa xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi avant tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma ngi lay rappelé lo xamni wax yalla la muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur
ووزينا الانذان بوالديه عملت امه وهنا على وعني من كرواتنا واجو جيجين nga xane mom daj na lu mburu dajul ci tal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la daj ci yow nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ daj ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañu nap ci seen doome dañu bëgg doome ba duñ nangu ñu yar seeni doom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dund 80 ans 60 ans ngay dund bi da na la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant plus choona égal choona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé choona plus choona égal choona muna xolal eum na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la eumbé mi ngi ci choona bim lay imbi mi ngi ci choona bim lay nampal mi ngi ci choona bi nga féré mi ngi ci choona choona plus choona égal choona té ndayam joju kat boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool té yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna muniko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna muniko yow sa valeur mo upp lix muniko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna muniko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna muniko karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolou bi xale bi magge leral nañ ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga débayi ko fi war na tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def lolou yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xamnako soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massaan di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkénté ni ñaari mënu ñoo xacc ci ndabli wala ñaari mënu ñu ci bokk dajé bénn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dal kum mas di joxé dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk muniko sa nday dala eumb ci choona plus choona egal choona nampal la ci choona plus choona egal choona muniko
waye nak yaak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax illa al masir yaak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bila sa nday ëmbé man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muné ko yaak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal muné nday ak bay nak lañ may njukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo njukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom dooma wutal ndenn de bo amé jom dooma wutal nawlé ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nekk ci espace bu xat ma dila fa wul beuti nu la neex wul beuti ko te boy wul beuti ko sa nday sax daanako du yek ni yaangi wul beuti déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nango ma jox sa hak sama hak mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew illa yal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yaak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des ne len massa tak ci ay morso dugal len baqiya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak lolu nak legi numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudjak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramoud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramoud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax choona plus choona égal choona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mo ni bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi ko xex sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone sa baye ci yenen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu la ko sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox ko waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna mu ni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya muna mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu jog jëm ci man yalla mu na mu ni andal ak mom bum la fi ba
mom la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune am mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke mune am man mënuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mune ko waw kay balas biñuy pécé ko ragal yalla mune am niko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jab loxo muniko jab loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ciéddo la ñi mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigneup intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci legui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibé bal nangam baama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne parina talibi yo xamni bu len ko sen serigne waxe fa lañ lay ba ko de nak so nangu wula ñak talibi bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alala mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa bamuy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyep serigne muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañi doyep serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil barasel bi nga tek dafa aram yahna yunus sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekket sanni ci allah bi yunus bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna muni yalla tele lu mohammed bagn basaniko sa loxo dutu ko lal na maxe fofu tele bi jike non lañ melone bo len digale dañuy def lu mohammed xol ba dindiko sanni sama loxo dutu ko lal sallallahu alaihi wasallam sa tele bi ñew ni ci yow tak temeri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal di koy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjele def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen di rafet bi day nangam nga tak bani gajji te ken dula ko wax ana education te ken dula ko wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax
lix wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg lix waru ko sabab munako ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wursak wi la yalla bindalon kero ba nga nekk ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana muni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sow je waccale ci kaw suuf mun ko gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fep la wax de wenn fep mune fep wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebalu khaf bu nekkon te jebalu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci show bi muna mune yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani jurom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la ko munu gis nga wursuk lix muna mu ne bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi jurom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la yaral bum la jaral yaq asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna mu ni yaati bi allah bëgg lix bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna mu ni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati bi allah sa wërseuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñi koy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pé sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimé len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah néna bu féké wërse ga tax nga diko def yaati bi allah li sa wërse yalla dana la ko jox té do am bakkar li sa wërse boko xaré yalla dana la ko jox té do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofu nga man fa am lu lix mune mun yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allah latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allah latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legui perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samañ sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamoo ndax da nga yegg xamoo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam buñu wax météo ni la étellement geejgi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku la ko wax dalay nax rek
da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi ak kay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi recciat nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba delo ko alukañ après da recciat yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal yalla ko dogal nga gis xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker tiktoker lu ko neex wax

yow fi nek ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li yow maniko dedet man dindil dindil ni l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil dindil man duma arrêté kenn comme neex nak arrêté ma ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi ko wedd nga laj ko ben way bu ñu wax ko mo muhammad nan da doon jangé lise l'imam lay bima fi waxé ni bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ku joggé xel kom ñew défé ni ya gën sa ñaari wajur déferu wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan mustafa mbay sam néna serigne salih man ta défar astaghfirullah astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu momo wo téléphone de xolal touram ni magge wo ma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lise l'imam lay baba ay élaw lañ daan ñu défal conférence par ci par la waxa légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Salim wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li ma wax mu na ma répéter wat la waxon ndeké mi ngi enregistrer mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistrer way nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé serigne salih len man mustafa mbay sam da ngeen matek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañoo umpulé rek bobu ñu bari dañoo umpulé len man ci tanki serigne touba la jiddo kalkom ñu jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fu hôpital la yéwo ci kalkom ñu jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisé ngi ñew do am genn kilifa guma wo ma ngi ci sama ben message ben xalel momako yonne ma xalel la saxuma en tout cas dal def ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yonne ma message ni ma dag ma bet ma ne kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message ba ngeen man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni evenement man ko do wax bekk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mana man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek imposé wu ma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lem bo xamni jang alquran ak qasida mag ni dong ngeen fay def jeglu ñu nek ci bop tarixay senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh maye nias cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen jeglu len man len bis bu ngeen ko defon wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defon nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali yi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toja talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal mi nank IRCAP mani man Mustafa Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasse Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolou man mi ko fekk rek mang koy tuubal cheikh muntaha man ci ayam man lolou wax nako dégager na sama responsabilité ci tel
ci ak ayam ñuy sakasse Touba mané lolu man fekk gima ko fekk mang koy tubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bogo yont yalla Musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yont yalla Musa ni sun borom Christ bi ñaan na ba sonu dara regle wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tek len Christ bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Musa ni sun borom gayama ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon seigne mën taxa tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon seigne Babacar Sy mune won ma waji ma genné ko Tiwaone bu doon cheikh Maye Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kilis bi rek la mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaalé len yëf yi soti Musa ni kon nay tay Musa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand theater ñepp ñew mu ñu nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek Christ ba jeex ndeke ñuko def rek Christ ba jeex ndeke ñuko def rek Christ ba jeex waye jangu yalla bu melni Cheikh Muntaka nga xani bam ne uwe samay nopp ba fi ma tok di wax ak yeen mossee su ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañté ko nim la nexé tani lol day jur jam way way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé mané ko ah mbir mi le nim ko gissé moy ku ma sa togn Seigne Touba Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn Seigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibra muna amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mëna ca joggé ñak ba faaw mëna ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mëna ca joggé mun ma señ bi li ngay wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn Seigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibra mo amane ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko tont waaw waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci dara neeku ci waye nak top gor yi ni ko ñenn di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudd da ngay mujj dib ka rek ñun bal ma da ngay mujj dib ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waaji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waaji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yeena bok bakkar ba ndax wa tahawun ala al birr wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partagel yena bok tuya baja lu bax rek partagel ndax yena bok tuya baja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñuy tuddé namima non la ko mëna waxé
manam ben journaliste dal bo xamni mom liggeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun ndong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari ndong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopup ki tek ci bopup ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da deson ak Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma muna muniko mangi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna amul gis nga Safwan mi ngi tumal ci li man woorna ma ni moma gënte man jombna li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woorna ma ni Safwan ma gën te man xamna ni jombna li ñu wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mune ko bon kon legi nañ jall ci Sayyidou Aïssa nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom tamit deg na mune ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqiwu ci lalewu ci ki Aïssa mune ko lutax yow lo xamal Sayyiduna Aïssa Sayyiduna Aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal mune ko Aïssa soxna la xam xawma Aïssa mais sama soxna la xam muna mune ko kuma tegal alquran ma wat ni sama soxna jomb na liñ tumal Aïssa te wallahi Aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek légi xolal bëkk neegi luñu nekk ci kër sëriñ ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may dégg nangam di wax na li diw nangam sëriñ ba di funké ka dal rek té du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima dañu bëgg nga waxtaan ma ngi tuup sax mani donga ma ay sopem la wax ay sopem xamu na ay dongam lañu ndeen way ay sopem lañu ñoma woni kay defal nu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jangé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nek khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom ben fukk at japp juroom ñaar fukk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa dom dey fala ko joxewol muna mun waye jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi aniko deet waye señ bi mun ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fuma don defé conférence lacte keur goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci keur gele lactel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilop sucre ma jox ko ngorsi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li nan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la wax yow nan la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewal sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci wat gor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna mune ma ngor ci de mang koy sante bu baax wacce na ma keur gi wallahi alhasib ngor ci mang koy sante bu baax legi wacce na ma keur gi
li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkk tawil fu ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am son seb lat mi mom mo wax lu melni mi ni len man Moustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu señ Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu señ Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla ko yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla ko yalla sam bayiko ba mi cheikh abdullah way man dama munul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar walé kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joggé fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak rër la man ci tanki seigne touba la juddoo ci tanki seigne touba la juddoo loolu ak rër la ñu défé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax doma sersi man lay waxal lutax doma sersi bis bu ni nga rombu fi mané ko yé sama daara je ngay rombu dem ak ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax mané ko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya mu wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy dox luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindi ko ndax man alal seigne touba la seigne modou ñu yemale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi yal nañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah yal nañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokal sama dom di ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ni agn muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan mané ka sa baye dama yar sama baye bu mama sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni den ba yag mune ma yow sa baye da soxor ñun nak suñu baye da bax motax buñ laalen ndab duñ wax dara non la ko firé mom ñun ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo laalen ndab li mu door lam taat waye ñun mom suñu baye soxor motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngok wajuri suñ doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mima yalika wa khul bismillah aw khul bismillah wa kul mima yalika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro abla ibnu abbas neena heur buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mi ma tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu dan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tolli ci ati adolescent manam xale bu goor bo xane dal monsieur mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legui amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan mbenn ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan mbenn momi dal ni serign daf may baral du ma dan togn nak dal ni señ fallu son yibu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna señ fallu son yibu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg señ fallu son yibu ci bopam mo yëkëti kaddom ni mo mustapha lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nñ ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour
ëlëk mu mën koo jariñoo. Bu ko jariñowul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci dellu si waat mu retrouvé wu mën a tege ci yoon. Loolu moo tax njaboot ngay waxtaan ak moom di ko yee di ko xamal ni nii la ñuy toogee booy nuyu kilifa nii nga koy nuyoo booy wax ak ko la mag nii nga war a wax ak moom booy def lii nii nga ko war a defee ilaaxir ilaaxir yi. Waaye bu fekkente ni loolu amut la yàlla xam doy na la yàlla xam doy na. Kon nag nañ delloo si waat yar bi ak njàngale mi. Waa jur yi maa ngi leen di ñaan bàyyi leen njaboot yi ci daara yi bañ noppi ci ñoom. Te yarekat yi muy sëriñ si yéen tamit taqoo leen ak daara yi. Ndax kët wax dëgg yàlla yor daara ba nupp mel ni fitt gu bër sànni doo yendal doo fanaanal ko ndaje moo dégg yaa nga fa ndaje moo dégg. Rajo bi ngay dëpp sam nopp rek nga dégg ñu publier waaw waaw kër Sëñ Touba ga ca xayra tey jii danañ fa ard benn téere boo xam ne sol nga saw dàll. Ëllëg sa ñu ni waaw waaw kër Sëñ Touba ga ca gannaaw Mbadaxun danañ fa ard benn téere buñ bindoon Sëñ Ibrahima Mor Koudia nga sol saw da ba kañ ba kañ. Bàyyi daara ji ak ay jàngalekat yoo xam ni seen benn responsabilité jëluñu ko ñoom. Ñoom li ñu am ak yow mooy nga jàngal leen ñu jàngal la jàngale la nga fay leen nit bi. Yow nag dañoo jël njaboot teg ci loxo nga war leen a yar war leen a jàngal war leen a yar toogal ci daara ji. Absent yi bu mënta ñàkk na doon farata. Ni ma koy farat waxe man lu dul jullee ji am néew lu dul jullee ji néew soo ma ko waxee daa leen xaaral ba ma wàcc. Tudd doom sax dama wax ne bu soree dama lay wax ne ah ginnaaw midi laay ñëw. Waaye nga seet kii nañ ko la tuddal. Mu ngoog naa def sama warugar rek lay baax nag moom yàllaa ko xam. Nit ki liñ ko sant rek mooy ne def li mu war a def la ci des mu bàyyi koog suñu borom tabaraka wa taala. Kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di gërëm ñi ne ci diaspora bi yépp ni ma koy faral di waxe. Képp ko xam ne tudd ñu la yëpp yaa ngi ci sunum xel. Dadi nag léeg-léeg xaala bi dana ma jàpp ba du ma yu bari sama xel du ko mën a teewlu waaye loolu ngeen baal ma ko. Ñu ngi nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi. Wax dëgg yàlla jox nañ émission bi trop trop trop pâle mooy bàyyi nañ ko xel trop ci seeni woote ci seeni message ci seeni nangam. Ñoo ngi ci nuyu ku mel ni soxna Njoba Cioun ñëw na bi fii ci daara ji ànd ak borom këram ndeysaan dal na ko yàlla fay yiw di ko xam ni moomit léeg-léegi mu gendiku daara ji ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal ci mel ni Sëriñ Moudou Ngom nekk fële ca Wélingara am ci ñun coxeel ba daanaka mën ngaa wax ni bu doon luy ëpp ñu ni ëpp na waaw heure bu ma wooyee téléphone képp ma sëqët moo tax bu ma wooyee sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sëqët donc moo ko def mu ma yow mii da ngaa feebar tem mu yónnee la ko xam ne demal dindi ndawal del lekk ndawal ndax yow toogoo yaa ngi fii conférence yi fii noppalu woo ndeysaan yàlla na ko yàlla dollee sàmm te aar ko. Na ko noonu sëñ Ndogal Penn gëj naa laa dégg ñoo ngi lay nuyu bu baax Ndogal Penn fële ca Thiès te nekk bitim réew di mbokk ci Baye Mbaye Penn. Xam ngeen ni sëñ Mbaye Penn waxoon naa ni genn mag gàmm gu amoon Louga ci la ma sëñ Saam boole woon ak moom ni ma boo jógatee Dakar man ngay jaar fa moom wax may bari mas naa faa jaar wax naa ko ay yooni yoon fekk doomam bi tudd defe naa jum tuddee sëñ Saam war na def examen mu wax naa wàcc ñaanal ko ci kii ma ne ko nañ ma jox café man naan dal di fekk mu bëgg faa def ay tiraan man dee café rek baax na na ma xale bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca dal di départ. Moomit génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko moom Sëñ Mbaye Penn ak njabootam yépp sama borom teg ci loxo insha allahu taala këram googu ci Thiès ci gannaaw raay ba. Wax dëgg yàlla jaar naa fa ay miraarar su ma jógee ca Touba jëm Dakar léeg-léeg ma jaar fa nuyu ko ni ah wax dëgg Baye Sama ma ko waxoon rek de moo tax ma jaar fi jaruma fi pour dara mu waa jile yow kay man dama bu damay gërëm Sëñ Sam ci xamale gi mu xamale ndax ëppoon naa laa bañ a xam. Waxtaan yu bari daanañ ko waxtaan ñu ngi koy ñaan yàlla jéggal ko te yërëm ko insha allahu taala. Noonu la ñuy nuyoo tamit ku ci mel ni Sëriñ Adi Diouf mi ngi Amérique waaye dëkkandoo la fii ci sunu gannaaw la dëkk fii moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko wax ni ko gàmm ga gisoon nañ participation jasaakum allahu xeyra jasaa yi. Ku ci mel ni Sëñ Mor Mbeng defe naa sax jamono yi mi ngi Sénégal moom ñëw na ci daara ji ànd ak rakkam ji nekk Dakar moom it miraaran defe naa jamono yi sax mi ngi Sénégal mel na ni woo na ma téléphone jamono yi di wax mi ngi Sénégal. Ñu ngi koy nuyu au passage Sëriñ Njawar Sekk gëj nañ laa dégg Njawar wax naa ko xuma ku ma ko doon waxal ma ne ko Njawar nag moom mësta ñëw Sénégal te ñëwul ci daara ji
xuma nak legi xumul ko galan kor way en tout cas gën nako deg mais ñing koy nuyu au passage mom Serigne Diawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñing leen di gëreum ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi et cetera waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom Serigne Matar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye ñom ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi émission bi nak Serigne Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu ma ngi lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba dé dafa fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdullilah yalla nako yalla gëna yaatal té défal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké dugg ñom ñëpp wax dëgg dañ koy wax jassakumullahu khairu jassayih ku ci melni señ Modou Ngom bi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy deglo fofu la koy deglo ñew na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jassakumullahu khairu jassayih di wax sun borom nak alhamdullilah lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab bi neena nit ki mom jarul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tasal khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañuy misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu alla yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulan qalila laqad adlani an sikri ba'dis ja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak so morom wala ñu wara dajé bis pench ba وما يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا نانا بو كروغي دا nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi budé mu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoo ñoy don sama xarit budé mu don tay attakhistu ma'a rasuli sabila budé mu don tay yonent bi lay jël mu nekk sama référence budé mu don tay yonent bi moy nekk sama khutwa budé mu don tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alayhi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi allah xex do delu ci muni bu kérogé waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk bu dembu don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax la qad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamin la qad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama la qad adlani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte YouTube yi ak borom compte Facebook yi batay mangi ni laqad adlani an dhikri ba'dis ja'ani sun borom ni waxon nalako wa kana shaytan lil insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhirah am gatcha wa kana shaytan lil insani khasula dom adam li dong la shaytan beug ci mom moy jaar lako yon waxani buy dekké yowmal khiyam de ak gatcha buy dekk yow ma xam di deg gatcha sun borom ni li do nga la setan beugun ci yow amnako wa kana setan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bo gisee mokujja wala ma demba ba pat

bu laaj neena setal ñamuy andal rek ñim def ay nawle amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawle jomb naño def lu ñaaw mba ñu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawle jomb naño def lu ñaaw mba ñu wax ko wa amna ño xamni ci tegor bi moy seen nawle ki ñu tuddé influenceur moy seen nawle saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partagé bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele moy bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga sey serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon wuro and ak n'importe quel ki waye wuro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alquran waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad allani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytanu insani qasula alquran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirab salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel lu ne waye ku gem yalla sañu ko gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel lu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bu and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bu and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ni na bu and ak ku gemul yalla de ku gemul yalla lum dug man na ca genn lum dug man na ca genn ku gemul yalla lum dug ndax ku gemul yalla mom gagnpé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba bama samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am liks ci misal rek nga saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey kayit jeexna wala mënutula dund fi nga ne te ñeeme wo delu ci wat sam rew ndax wax nga fi aw jongala nga wo xamni amna lu la fi xaar lek nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni sag rafetul xam nga ni bu don sa baye doko def bu kon lutax nga diko def baye jambour bu don sa yaay doko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su o tarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg bo advocat te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg bo advocat te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkoon ñun ñëpp dañ daan kaas seeni droit waaye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow dood ku la neex àndal dafa war a am ñoo xam ni ñoom nga war a def nawle ñoom nga war a def nawle mag la bu mu tee nga def leen nawle dakk la jaamu yalla bu mu tey nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafit
muy wati nu mbeur yi wati nu boy disco yi nga woko bam ñew nga ni ko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu watu watu nu mel ni ni dedet nga ni ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoo ñu duñ say reference da di koy jox lañ ci ni ko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuroog li jigéen ñi tak ci seeni loxo te moom du jigéen nga ni ko tekkil li du yefi góor bàyyee kook say jigéen dégg naa si Abdou Khadir Mbacké radiallahu taala anhu bu nit masaana ñëw siyaare si ko tey góor sol yéereb jigéen booba xam nga wax yi dañ ko daan ñëw di ko sol boo solee ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax kiñ ko miine mooy jigéen soo ñëwee day wax ni soo demee jox ko sa jigéen te bu ko solati boo ñëwee ci moom takk ab lam moom si Abdou Khadir Mbacké nañ dalay wax ni tekkil nga tekki mu ni boo demee nga may ko sa jigéen xam nga kooku boo liggéey boo fay dem doo yóbbaale lam éducation ngook yara ngook yoonu yara ngook yoonu yara ngook waaye bu fekkee lu mu def rek nga ne ah day xale bu màggee bàyyi wala loxo bi tooxoor ñu ne la wutal weñ bi lam bu ñuul takk ca nga daal di jël ni ca fii takk ñu ne la ndax day day bu dee góor nga déedéet bul takk bul takk jàngal fàlle xeek naa si tufli ca mu wut lam ba léegi mu wér nga ne ko bul takk xale bu góor bu ndaw ba muy tàmbalee nàmp lañ koy takkal lamu loxo ba muy tàmbalee nàmp ñu di ko takkal lamu loxo muy bootu ji mu màggaale ko kooku bu màggee mën ngaa fexe ba du takk lamu loxo kooku bu màggee mën ngaa defi pexe ba du takk lamu loxo ñu dem ca tëgg ba mu tëggal ko lamu loxo ak jaa as akus njaaro ñu takkal ko ko déedéet jaaro bi doyen na waaye dindi lam bi comme góor la comme góor la yoonu yar nga xam ne léegi-léegi xale bi làqu la làqu say bët te doon góor ay moromam wër ko di tàcc muy fecc teela la dindi gaaw bu ñëwee ne ko bu ma ko gisati góor du fecc yee ko do jërul duma jërul xas yee ko rek yee ko rek wan ko ni ko pecc mii ñi gën a doyee di ci pénc mi ñoo koy def pecc mii ngay fecc ñi gën a doyee di ci pénc mi ñoo koy def misaaloon naa ko li ñu tuddee fecc ak ndakase ak dukkët duñu benn duñu benn duñu benn pecc la l'islam aramal waaye ndakase ndakase ci laf sa temps boo xam ne am na lu ko sabab ulamaaw tasawuf d' accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo toog ak Abbas ya Abbas mu ni ko labbayk ya rasulullah mu ni ko yaa ma niru ci jëmm yaa ma niru ci jikko yaa ma niru ci bind shaydallah mu daal di kontaan jóg ndakase daal di toog ndakase daal di toog li ko waaw mbaa li ma def yàlla waxu ci dara mu ni ah bu dee nii nga ko defee de moom dara la ci waxut lii bu dee nii rek la araamut waaye bu dul fii nag araam na moom maanaam lu mel nii daal bu ko sababee dagan na waaye bu dul mel nii bu ko sababee araam na loolu la ko yonent sallallahu alayhi wa sallam wax mooy noonu ngeen daan gis bee ca cuun di ko defal Serigne Sallé ndakase ndakase
bu amé sabab rek aramul wayna bu fekké dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog nakase waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé di fenkalé ay wéñ moy kundong kundangi nga né ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xalé bo seenu ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kess ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonne fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu lañu tuddé dukkat dukk dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental dana ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukk dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanul lu dis la joggé ci gi kess dem ci gey kess nak ko xala ñu wax nan diw lu muy dukkat ni loolu tax nak kon yar xalel bi ma tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti téggine yoyu dang koy xamal xalé bi né ko nit dafa wara am ñetti xéeti téggine yo xamni wuru ci bayyi dara dara téggine yim amel bopam ak téggine yi nga amel sa borom ak téggine yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukk jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggine sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggine yi ngay ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamni yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo degge ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinni nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutena honoru dom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek koyef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma al walidayn lu ci dama koy teunk rek teggi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len warmal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti
lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko wan lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don ci neexul yi nit ca lol lañuy and dedet wërtu démé nonu wërtu démé nonu wërtu démé nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor taw yor di demit waru la yilif waye mom ci bopam dañu sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidaini ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam du wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même lu wéru koor sax mën na nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom guddé ak becc baye fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku té rewul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf baye sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga genn dem seti ko bu fekkene ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga genn dem jaale ji ka fa dess bu fekke sa nday faatu l'islam neena na nga genn ihtikaf bi dem jaale ji sa bay ndokel ko ci sa nday momu faatu bu fekkene sa baye faatu nga genn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokel ko jaale ko ko defal ko soga delu ci continue ihtikaf bi xamni da ngay tambulat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma leneen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dëkk ak ñaari wajurum bu xeye du leen nuyu yoonam nekkul ci lek nañ wala lekkunu yoonam nekkul ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amone ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji dal di gëdd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu fébaré ba war tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati seede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay dekke ji salam mi biñu ñewé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko ne la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu wax ko yonent sallallahu alayhi wasallam comme yonent yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamignam ni nagn mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ne ko sama dom gi dal man bu ma tuddu sax diko tudd paré na ci mbirum yonent ni ko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def ludul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yan ya man nak
soko balut faaw liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaraw ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tass bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay bal nako bam ne bal nako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox ruuga dox yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit buñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy neena ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seen kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamu ñu ci droit dara té lepp luñu féké ñoo cey gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xam nako kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum dégg rek féké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nek nit ko xamni éducation dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légui nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina sallamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy tu ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moytu ndiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi ya fitna ko indi waye jigen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jé ci kasso ba lu len fa yobbu lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggon lu dagan la lim doon def dara lepp diine la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bimu ñëwé seigne touba comme jang na melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu téy nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko déggi ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu déggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu déy ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 heures nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw Seigne Touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morante seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbacke muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama digal yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama digal yow bul genn keur gi Seigne Touba fam
yow sa nday julle ëmb fukki wër ak yar jur la ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis bis yi joy ci internet bi ba nopi nga ne bëgg nga dund lu fitna a dedet tour nga sa rango ñi nday def nga lu ko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da al qur'an neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifulen pour ñom ñoy yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif leen di leen jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat keneen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yerut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom lerrna mom sa dom boko yirut conséquences adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolou mom lerrna al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wa tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asari al-walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraaje ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraaje ji gëna kawé mune waaw suñu borom daraaje ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waaye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraaje ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram yut ay wajuram lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adama in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu delu ci wat al waladu تربيه الاولاد سلا الله عليه وسلم ني دوم
bu ay wajuram génné adina nit bu génné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñatt jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté da koy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo wax ni mom lool rek lay servir ñatti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mu ne ba ci dëkk moy ku faatu té amone xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ja jox ko ben mu ne bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab traawu nga gasal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dëkke yallantena sax wéru de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jinni ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lo lepp sadaqa jariya la sadaqa jariya la waxon nako mel mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na mané dama leen di wax fi makoy def légui bala ma dé na man leen donga yi fi ne téré xam xam yi ñi jang man makoy jënd alli woy makoy jënd wajuri donga yaang may dégg kenn du ni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alcorane yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp makoy jënd ak alli woy mako daan jënd ci sama alali bop def ko mu nek li ñi tuddé waqfu bu la nexé nga ni obusle waqfu mba obusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako waaw kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni lélé nit ñit yëkke ti ko ni ma defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nek sa waqfu li fek ñi ngay jang ci téré yalla dina bindal sa tuyaaba lég légui mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci lég légui wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax batima ca daara ja ni nako do nga yi dëkke fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya sadaqa jariya mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom ju ñu éduqué dom ju ñu yar dom ju ñu yar gis nga dom ju ñu yar sa boko fi bayé heure bu xelam démé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yéna ko bok yalla da lay yonné sa tuyaaba qasida gum jang bu ko tégué yéna ko bok yalla yonné sa wal al waladu salih yaddu allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay doon direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi mu ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 0 50 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu nit ni yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey dal di jot fasasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulu ci bari lay jënd sédilé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinne ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñoo tudde seen bop ibad rahman sun wallere la sour bimu fi ñew da tomber ak sustu sour bobu bay sa mo ay ñu di ko defal señ sa mo ay won ñu di ko defal ñu ñew mu ni ma li bidala waxte yu bari ma genn ben téré niko yeen xamna ci yeen
ñu fonk Abdurrahman Assuyuti ngeen Jalaluddin na mané ko kay deglu lim wax fi Abdurrahman Assuyuti Jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man Abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku Abdurrahman Assuyuti moy netti de neena biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safara Abdurrahman Assuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop mu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekkere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jena bi mu noppé mu ni ma saway mu na mu ni ma ñun ñi ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daawu pour addi yal ko baye sam sur bop maay du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni alwaladu salih la fukka dom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fasasa yalla joxal ma yaay jotte fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran moni aljasal ihsan ila alihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munu mala faye lu rafet ndax man yalla amu lu ñaaw man lu rafet rek la am kon nak sa boma lebel lu rafet aw mom leneen lu mala maye mana faye lu rafet rek aljasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay faye lebal lu rafet mu fay la safan ba lolu nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba aljasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xami len ñom nenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mu jë def ñu taxañ dëndi bi wa qara joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtaan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi leen di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na leen ci aw yiw ab yool bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul waye lutax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yool amna yool bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen aq da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut aq yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecté aq yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teyel la waye wa awladukum fitna sen njabot fitna dom lu ko gëndi fitna
ko xamni bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol ba nga fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magga nga fi di la xaar tiyaba ju magga nga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui safanu fitna la safanu fitna moy ñew manam dima bëgg safanu yool moy ñew la wax safanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis yi joy ni buñ fexewon ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante da ñu ni joyi goné gën yo joyi mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ñe doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ñe gëna jup gëna tégué ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal iza kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané acca ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xaritok mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nahju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qawmin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ca gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu saibil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu saibil arda ni fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ñoo xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonta ni dafa and khiyara khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke so saib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye tojok rajaxe do ci deg khiyaruhum de do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yakko yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yaq la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yaq jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko ko alak muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko da aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alku alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yaqlin bayi nañu yar seeni dom wa compte tiktok yaqlin bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yaqlin fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujji yaqku muna xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yaqku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxone ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yaroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak nala wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñoo kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke de li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook diko wax yow bul japp lolu yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko muhiddin ibn arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñu ko bimu ne num ko xettu ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha mu juñ ñaari sidi yoy mu sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom seigne touba wala tous sahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma ngi lay denk batay man seigne touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nax ju lañ ñu mata jangal nax ju xaraay laaj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la seigne touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma leen sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa seigne touba neena bul and ak mom ku amul mbañum rus seigne touba neena bul and ak mom aw ku amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ku añaan ko xamni lu way am yene wulako seigne touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan seigne touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yonnante sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moyti ndiku lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaba non la kañaan di def tuyaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal way santal yalla te ñaan yalla dolil ko ko te yalla mi jeexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala milliard wala xaliss motax nga añane koko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jamm ko sopp mu jox koko kon yow gëmo lolu xana ba añane di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla la yalla yërm añane seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añane bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amul limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sobo seigne touba ni nako mel nonu bafa bul and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni tey leen mina muni khalimak seddel ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey leen mina muni khalimak dogal ga nopena ñu ni waaw mune lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité wut leen ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko messiré seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko messiré du ko messiré dankoy gis ci gaay wayan degissement bobu wayan degisi waaw wayan degisi sa raqaba rek moko waral wayan degisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando ngani ko wa kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba neena xolal ki ngay fréquenter muni kep ko xamni sa boko fréquenter bo fa joge do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko seigne touba neena grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan

nemi ku sa diine bo moytu sa diine dafa wañi ko ndax waya falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jom digal na lako seigne touba ni ku melni bu ko fréquenté mu bu ko fréquenté mu wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad wa cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fakh baro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabi li ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sebi boy fréquenté wali legi mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sang lek mu sang la ko wedd nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko wedd laj ko mam tierno mam cheikh rahima fall seigne daru asan ndjay cheikh isa jenn ñom bainahum wa bain cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laaj lin ko muni sa ñaari wajul la ngay def ñek jeme ci ñom ak lu meuna xew wa bar bi walidayka warfuq bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na ngeen wormal respecte len teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont len dal nga yeeram len ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg teral sa nday mo la taxadugu gal nga faatu ci yoon wi legi sa nday bu tumuranki won ben légi 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misser ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufako gën yalla xamnako luko jar est ce yow yërem nga sen wajur wo yërem nga ko ndax yërem nga ko war fokk bihi mala señ tuba wax sa ñaari wajur na nga and ak ñom ci yërmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seni wajur nakko gangan mun la yay fomna dematuma waw kay dakaru gu jégué gi rek la xode dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematuma fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni tere nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la tere gawal bako luñ la tere gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi yep moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral

wutal ko la yaral ñaata xalé ngeen xam ñu genn ci internat yi serigne daara yi noppi wuñ ci ñom seen wajuri jele len ci daara yi wutal len ay keuyit ngir luñ len di fay rek ci dom ji mësa reggul fofu ci bitim rew tax nga jël len andi len fofu buñ ñewé ba min dekk ba deg langu dekk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax doot len bok ben raison yeen ñaar raison sax doot len ko bok waaw kuñ yero kuñ don yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu deg la ko rew mom te alcorane boko xese mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk noppu guñ ci mom te dara ja fo jëm ak mom raison sax doot len ko bok loko digal mu lang te fofu droit de l'enfant da fe dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yaw bi ngay ñew bitim rew ku la lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon ku la waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ne ko faaw nak nga am teureub gi ma am da nga am yar bi ma am da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la defar nga door fe ñew dañ la defar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xarit maam wala sa xarit nijaay mba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fe ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga keuyit rew mi déclaré ngén yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam noppé nga xam waaw señ mudu ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi mo doon waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yemb benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe rom xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci waliwi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonent yi la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamale delenka lañi doon dayi man mëno ci ñom dara yalla kep man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko defé ñu sant yalla julli ci musa alayhi salam ñaanal len sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jam ak barke yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki barina mu gog dal majalis bi ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñawale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ len ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di len ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli le wir te doli la barke te safara yaram wi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni masitati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

Bokki dañ moytu ndi ko par parlo amul njariñ. Ñaarelu sédé bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tuumal soxna sa bopam sa soxna sa bop ngay ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door jurom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ jurom fukki juromi giñ ben ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër perte nga dooto sa yete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi ngiñ juroomel ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kérok ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarël bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu fekké da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tumay direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ta lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote ak waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala dafa tok ba yag jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president de la republique de omar mo nek president de la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan muniko sa dooma ko jur muniko sama dom num ko juré sama dom jan muni diw dama baña tuddu tur wi comme sahabi la muni ko diw sangam muni ko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñu ci lolu test ADN buñ da jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkon tane ñaari jigen dañoo dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tanku nit rek xamni ki di wako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidna omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata neewul ndaw si demal indi ñenti sédé.

0: awati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daayira waxuma ñaka bokk serigne ñaka bokk serigne jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way feulé niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok deli le fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek lu fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxal ni wa'budullaha wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jarisil qurba wa jaril junub wa sa'ibil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratul nisa aymanukum ma nga suratul nisa wa malakat aymanukum ma nga suratul nisa yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bagn ma wutal nawle len la len sante seen ñaari wajur adina bu ngeen ko yagale ba ngeen en len wayou parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indi sa niyaay ñu def ko ñu rendi ko jël dara ji bindé ko mu indi subhanallah wa misil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tan lo ko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daayira jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni nak dé ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fété mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu déllu ci wat jangat alquran nafarat ko te déllo ci suñu xel bo demé ci aya ba lum ta tek bimu ne wal yatama wal masakin xam nga lum ta tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkando mo xamni da ngay na bokk dekk ba nopi bokk deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci suuf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekke mak moma dend bu ngeen ñew fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñew taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam degna amna ñu wessu lolu degna amna ñu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëgge taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jarisil qurba sa mbokum dekkandu bu nupi ngeen bokku dara de wa yang koy jaay ci suuf wal jaril junub dekkandu wax ni bokku len dara ci deret xana lul adam ak awa waye yene dekk akki dekkandu nga amel ko waran ko protéger yow mi ko warana protéger legi yow yakoy jaay yow mi ko warana protéger yow legi yakoy jaay wal jaril junub dekkando bi ya ko warana protéger légui yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woo ko ni ko maa ngi mooma dëkk. Ah baax na wal jaaril junib wasaay bil jan bi sa compagnon ki nga àndal di wayaase ki nga àndal di wayaase yàlla boole leen ngeen bokk oto bu ngeen dugg di wayaase nga xam ko ci réseaux sociaux yi mbaa nga xam ko ci nangam nga daal di woote téléphone benn waay diw mi ngay dégg tam noonu diw ah di kariel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni maa ngi mooma bokk oto la xawla wala xuwat baax na mi ngi ni ñoo bokk oto wa saaibu bil jan bi noonu ko alquran waxe wa dhaib bil jan bi ki nga àndal di wayaase moom ngay jaay ki nga àndal di wayaase bu ko defee ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu woon ki fekk booba kim àndala ko jaay kim àndala ko jaay ndax lii parti jar na ko ndax lii ab daayira jar na ko ndax lii ab daayira jar na ko daayira bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko parti bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko tariixe bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko association bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko waaye bokk gi yàlla la ko tànnal dëkkandoo gi yàlla la ko tànnal li lépp lu ko indi al asad al asadu en en en rek ko indi sun borom neena tabaaraku taala ki yonent bi alayhi salatu wasalam ñun balma astaghfirullah alazim yonent bi alayhi salatu wasalam neena li ñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfëm ju baax yàlla dootu ko considéré yàlla dootu ko considéré moo tax mu ni moom yonente alayhi salatu wasalam wa yaakum al asadu fa in al asada yaxkulu athanat kama taxkulu naar al atab maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en en nit ki ba dootoo xool lu baaxam en nit ki ba dootoo ko yéene lu baax en nit ki ba dootoo mu ni maa ngi leen koy mooy ci ndikuloo muy ndax bañ nit bañ nit ak añaane nit mu naa mu ne gis nga ni safara di def matt ba def ko doom noonu lay def sa jëf ju baax sa jaamu yàlla sa jaamu yàlla lay lekk ba mu jeex moom bañ nit te tegoo ko fenn lu ko waral taxasu parparloo rek en gis koo xam ni membre daayira bii en na daayira bële daayira bii en na daayira bële parti bii en parti bële citoyen bii en na citoyen bële ni sa jaamu yàlla rek lay lakk de ni safara di lakke matt ba mu def ko doom sa jaamu yàlla rek yonent bi alayhi salatu wasalam neena rikwaay wala tabaxadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasalam neena maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en mu ni ndax en li muy indi mooy bañante bañante lay indi mu ni rikk bu leen bañante bu leen añaanante mu ni ndax en day tax nga du mooyu nit ki bàyyi ko adina ak àllaaxira day tax nga bàyyi nit adina ak àllaaxira mu ni bu leen dog relation yi dox seen diggante relation humain yi dox seen diggante bu leen ko dog mu ni xam nga lu ma bëgg ngeen def ko nekk leen di ay jaami yàlla xam nga mënoon na ni nekk leen di ay jullit nekk leen di ay murit nekk leen di ay talibe waaye dañu nekk leen di ay jaamu yàlla ixwaanan ngeen bokkoo te xam ni yéen ñëpp ay insaan ngeen seeni bopp ngi jëm kaw seeni tànk jëm suuf boole leen seen bopp nekk ay nit pour ngeen mën a dund ci kaw suuf ci jàmm ak salaam chrétien bi doon chrétien lim doon murit bi doon murit lim doon xaadir bi doon xaadir lim doon tijaan bi doon tijaan lim doon te du tey jàmm dox suñ diggante kuno ibadan lillahi ixwaana loolu la yonent wax alayhi salatu wasalaam lool la yonent wax waye diw banako adina ak alakhirah ñi la lutax muni parce que mak mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamoko boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yamon ci lolou mu doy waye legui sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay yi sosal nañ len mo xam waliyu yi dundu le mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom señ muntaxa ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar attijani attiwawani ila akhiri ila akhiri ñep sosal nañ len ñep sosal nañ len xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci señ muntaxa mbake lu rafet señ muntaxa mbake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën tejeel sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci señ muntaxa waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar attijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la de la yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moy tindiko ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ak tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yoona muy yare kat yi arifuna billahi ñom dañoo xam ni jamono di soppi ko waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëm penku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformer wu ngelaw le diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi benn slogan bo xamul fu mu joge fek lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon yep jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusul linas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusul linas aqdiyatu bi qadri ma a'dasu min al-fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena kere len ay atay yu bes comme ni chay chay gu bes di amé chay chay gu bes xolal xolal ma rek seigne modou mbay jam ben way bo xani han ben buhaba ben buhaba ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut de waxu deug bu ma lan tambale ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray len ba nuppi sang len fa dem melni di won mom xolama gi chay chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sinon rayante rek limna xolal sun rew mi lima waxon barki demb xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tourné international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote tourné international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen deret jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku len ko wax du len di nax man Moustapha Mbaye Sam ma len ko wax wallahi ku len ko wax du len di nax magi Sénégal li len yalla jaral gisuguma ku ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla Muhammad ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi Sénégal li len yalla jaral ginaaw yonentou be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong té ni jammalé jur ci réew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total ñaar fukki dirëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dirëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol niko cheikh abdul asid dabax ak tiwaawuni daan waxe te seigne touba ñaan ko seigne touba neenay sun borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala takhasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina lol la seigne touba wax yow borom bi sa yonent mo tere ñu nono mo tere ñu gadayante mo tere ñu du moyonte mune kon man seigne touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya meuna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggante non la ko cheikh abdou assid dabaxi daan waxe yalla na yalla tapé xol yi seigne touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añaanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añaané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqfa ci ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daïra yi tolni ma nek sen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako teggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul ko ko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul ko ko pourquoi xëccio bila tanasuhi señ touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alquran ñu ko jëk téré alquran néna sa bu ngeen xëccio échec waaw xëccio mom ñaar rek wala dañ nek buñ xëccio ñaar buñ xëccio buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo né wacc ciatu buum gi rek ka jé da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccio ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka jé day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall señ touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi ba len wérante bi ci plateau yi xassante bi xulo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi señ touba ne na balen ko wala takhasumi señ touba ne na balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak banay rayante pour politique rek farna mak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bes la phénomène bu bes la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dongu jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkaliko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi señ touba neena balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu emission bi jexé muna mu ne kunu jox loxo moromam te dugg ci auto ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi señ touba neena ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon legi lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci def do fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibbi tank mana am na ño xani ken du lal sen tank de am na ño xani day ko tibbi sen tank doto tibbi de seun touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seun touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal ko legi ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya état da ngay na complo deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nopi diko def cheikhon bamba neena wa man yusharikuhum huna fi isthim yakunu sharikuhum qadan fi sulhim kep ko xamni yaangi complo ak état est ce xam nañ lan moy complo ak état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak aw jongalom dana la fa duma yow munite kat toroxta ngay seen bis pench ba yaak ñoma koy bok yow mi kompolok ñom kon nak fajtani bu khultata haula ma ngi len di moy ndikulo ngeen jaxaso ñu melni ma ngi len di moy ndikulo ngeen jaxaso ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo le ko teli te fo kabaré mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi lako defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta ta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug la jëral mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom ken teri wuko lolou la seigne touba wax lolou la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom ken teri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ñoo leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di défaral juma yi ngeen di julé muni mudaratuhum masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alayhi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la dé mune waye masla ak ñom nak aka jafé muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam bu xam xam am mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn do nga ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam am mat na ba nupi mu manu te du jeng koku kep mo meena masla ak état yu mel ni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam am maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeunul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq degeunut yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état bëgge def ak akay serigne bi don maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadis bobu yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati khaliq gis ngeen serigne touba bamuy interpréter hadis bu lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo ba ko auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtaan jikumako torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko fi wati laahi taala ñun suñu yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état ent yalla muhammad di président bi ent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministre yi kenn ku nek
1: mu am ministre bu ñu tuddé Cheikh Ahmadul Bamba, man koku la faral, waye farfarlo wu ma nak, waye mom la faral. Bu fekkon ni ku ñuy sannil carte la, sannil nako saw carte te dootuma ko sannil keneen, yalla xam nako. Kon man sama yoon ci parparlo, waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalaat kenn mënu ko te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalaat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënu ko te wax insha allah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yene na ñepp jam yene na ñepp tiran lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mu leena té wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax abu amir mi may waxtane lolu la bëgguna installer ci kaw souf moy saw déggin man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sam non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ku andut ak man rek lolu nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax légui ci poutine ak lima wax légui ci erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi erdogan ni nagn ko tejj lolou sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi daño dekk ak yeen wër len ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di len contrôler bala ñu leena bet ngeen di len contrôler wayla bu fekenteni mënu len leena contrôler nangu ngeen contrôler len ñu di len fay lempo na ngeen len exiler na ngeen len exilé li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mune exilé ko exilé ko na la abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alcorane yek déggil yuñ ci am ak nangam ay ngeen bal mako rek waaw ngeen bal mako kon señ modou ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mi di feñ amatu ci droit asmani wagné delu sen keur sallu jot te fat tayatu sallu jot te fat tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca teel ma di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trois ya suñu jigen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duggal ci trois yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sakku ko pour ngelaw li sakku ko pour montagne yi sakku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi do nga nan yalla ko bari yermandel wa ko bari yermandel le ko jaar fi mu bëgg ko bari yermandel le ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net li neena yarhamullahu nisal muajirin alawal lama nasala wal yadribni biqumurihinna ala jubi inna saqahna ak safa ila akhir alhadith sayyidina aisha neena yalla na yalla yeeram jigenu muhajiruna yi jigenul muhajiruna moy nya gaday won makka and ak yonent ñew madinat munawara mune yalla leen yalla yeeram ñune ko lutax mune dafa am ben sur ñu tok ca tien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xamni ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni ons billahi minas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna mune yow li nga wax lan la mune aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen mulfa yi mouré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga woddo won dang ko xotti dal di mouro ali salatu wassalam motax ay seen yalla ne leen yalla yërem ca téen ba leen ay bi fekk ñu dal di pratiquer ay bi al mar'atu saliha sifatu al mar'atu saliha fi al islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci al islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñun ay bi da ñew rek ñu dal di koy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ta dacc ta lu nekk waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seen keur def ko ciéddu seen wa keur def ko ciéddu da ngay gaan nga teññe illi yamale ko daara ja dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal na alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamu ñu luy daara kenn yeru leen ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance mo len ko may lu lu tax ñu am connaissance bu ñaka muru mu futiku ni ñom bu ko yalla dimbele wul bëgg portable day tax mu futiku ni ñom wuti connaissance ci mbedd mi ni ñom bu ko yalla dimbele wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mok alquran baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni daj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yo xamni bëgguñu jigen ju yiw al maratu saliya bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay shaytané su taxaw ben fune karaw di fajj la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na ausubillahi minha
secrétaire yoy lañ bëgg secrétaire bu wéjjo ko régué jotta yalla néna waylun li kulli ummatin lu massa yalla xuru sawara nga xaru jigen ngay rek rekkali seeni bëtt jigen jo xani bo waxe mu rek rekkal la bëdi mune saw xuru safara ngoy xaar waylun li kulli ummatin lu massa alquran la secrétaire yoy nak la directeur des sociétés yi bëgg a directeur de société secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Diéla defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté mouray lum joté mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñu la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni wayé mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko wax direct mais indirect buñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéb leen ci lool seen société bi sax julit ñi mën nañ ko xéx bu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xani bo demé xamul banisine mi mara waxale wuñ ko waye na mëna rek rekkali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye comme mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aisha ni yalna yalla yeeram jigeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ni la ñoo ñoy al maratu salia jigeen ñoo bu l'islam ni la rek ni non la motax al qur'an ngi ñuy poser question ñun julit ñep nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mune ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam baye li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam baye li ci dess mu julli jotey nangul nga julli bu wéru koor ñewé nangul nga wor kon nangul nga len l'islam waye mouray lank ñaka jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli joté dal nga jox kepal bu wor joté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëm bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni est ce que li moy ngeum atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mune lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya mune lolou kuko def nako worni gatchak adina ngoy xaar sun borom wax de neena limakoy faye moy gatchak adina ak wal akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatchak adina ngay xaar ak wal akhirah moy don sab yol euleuk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salik ko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquranul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati isa qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al umul qiyara min amrihim sun borom neena suratul ahzab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deeng nga daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen sa yonentini da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni li kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire bu sa yonentini ni la ngani walakin waye c'est-à-dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw lu bon
lu ñaawte bon yonent bi neena nga nan wa waye jamono ka laaj ak ki bind la bind jamono mom li la santane nga ne jamono ka laaj dedet nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel ngay genn ci ndax yonent neena won fala to sabu dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sédelul bopam kon bul ngagn jamono ji sédelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ né jamono ja yaqku xétu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xétu langage la rek ñaan jamono ja yaqku waye fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba légui fi lay fenk fi mi soye ba légui fi lay soye ñoñ wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ñoo yaq sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet ñun bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم سوره النور وخال ما نيلن نيلن من يالا ماغي لين دي دنك ني مويتي نيكو دي جويوك مان ماغي لين دي دنك لاني مويتي نيكو دي جويوك صاب يونت واخ بونو ني ديف لينن موني كيب كو خامني ني ياغي ديف لول نكو وورني فتنه ادنا دانا كيب سي كاوام اك فتنه الاخره an yusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu alakhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may aliyek mu jël tar bi jamoko yalla waye shaytané ab ko tar bi diko exposer ci mbedd mi mu d'accord ci mu d'accord ci mi dem da quelque temps rek am fever bu ko ni ciap docteur dem na ci fum dem ñu ko gisunu dara muy ngiss di ngiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wute ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitna ay adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbok yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbok yi jigen ni ma laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisé wolof beut bu ay ak gemiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lo ama beut ba ay mba gemiñ gu ay waye wala fa ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wa wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gemiñ gu ay beut bu ay gemiñ gu ay nak ño raw balu fetal bu recc ño raw balu fetal bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar bo xamni ba yowmal xiyam du wër fekk beut la nga jël sa yaram exposé ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo démé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem len ci djew arun nafis bu seigne touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beusam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétéré ko bir kërëm mu bañé té génn daay man borom bëd bu ay ak borom lamiñu ay wowo l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni
lor nañu bare bare bare ci beutum yu ayu ak lamiñam yu ayu l'islam neena nañ ko séquestrer bir kërëm bu mu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ayu ndax yaay genn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy genné sa bop ya gis ben vidéo bu daw rek ben way xol ko dañu ay waji dé sis ndaw fouti nga ah fouti nga bu bokké ci borom bu di ayu ak lami yu ayu yow fouti nga yow sa adina yakuna bu né ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli tammi walli gis nga walli bu xolé bani cham dotu bax mu fi yalla sédé nako tammi walli mok bëd bu ayam tammi walli walli bu xol bani accam mu dila xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal réew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu dila xol ba yag mu ne cim rek du moy jéxal nga yow bokkato yow jéxal nga ci mi walli non la mel ci mi walli mok bëd bu ayam duñ balé dara duñ balé dara dara dara dara yonnati sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgg dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonnati sallallahu alayhi wasallam yonnati niko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutu ko japp ak gemmi mun waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xujje de wala ablay demba de wala ñu ko waxe sax jobbe njaay sama doomi bajjen la jaar na fi legi fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yeen ni woy leen ma jobbe njaay mu ñew ñu woy jobbe njaay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mune ah xana taram bi rek wa yonent niko wa galax ndikul jox ko ndox niko galax ndikul jobbe dal di galax ndikul mune yabil fi mu yab mune ko selmul jobbe selmu mu jël galax ndikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñokke jog dem yonam tous jotatuko lol la wolof mën te firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lol la wolof mën te firi kon al maratu saliha fi l'islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñoomit ñoom la yalla roylu jigeeni monde bi ñoom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeeni monde bi ñoom lañ wara roy ñoom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñu gessu seen len ci Facebook fuñu xol seen la ci WhatsApp bi fuñu xol seen la ci télévision yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok len ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dede moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xamni boko guenné gor ñi xemem la muna amuni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tégi xif doon dem daayira doom tégi xif dem daayira musoor gu bëgg laalé asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab ab tar fu ne taf ca ko sétti daayira ba te yaangi baye sa borom keur xeyna ci keur gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani setan nga ko abbu te ne nga keur Seigne Touba nga jëm ci daayira ba keur sa Eladji Malik bako fi ba ñew waxarna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajali ja'ilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarajna tabarajali ja'ilati ula da ngay dem marché dong lu ci jër ciap ciap bako fi ba ñew marché donc yarna ciap ciapal wala tabarajna tabarajal jahilati ula lolu muni lolu melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk suñu borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yëneent bi lay xal dé
te moy di génné sa kar diko wan wa mbéd bi mu na mu ni way rir ñi do nga ko daan def gañu rir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku rir la bu jangon ba jang arit mo ko delut bañayam dafa rir xamul dara wa kharna fil biyut kunna wala tabarajna tabarajal jahiliyyati alula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ñoo daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru musoru kuy bëgg laali asman mëno muru loy musoru nuru astriel la xuma musoru gën xamul isama nday parisol bu ne ci kaw jawuji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayira ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna s bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna s bay lan tanali din ata tasteri jismak ya sayna bi taxamul yow sama soxna s bay muna muniko mang lay ding bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayira bo bul chap chapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul chap chapal bul teggé rafas bul ab abtar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya sayna bi taxamur lako wax ni taxamur seigne touba koy denk soxna wa juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmed bamba radiyallahu koku nga jëm ci daayiram yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah te goori kessa nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci daayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere baati mbubu nak far mbubu goor xam nga cëlok l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër tosal yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent ma waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jëmey waye yéré goor nak la sol dal di jëluk ci ak der tak ci ndig la te yere jigen ñi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay séti nga ni cheikh rafal ngay séti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall daayira mam cheikh rafal jëm neenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga cholchol go xamni reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daayira so deme cheikh rafal na ci biti bu lo ko waxul ci sayyid wax na la ko ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joy ak yonent bi lolou la cheikh rafal def waaw wote wu ma koy joy ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini ata tasari jismak ya saynabu bi taxamur bi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere yi goor nak ne nga keur mam cheikh rafal nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci toyaba waye cheikh rafal mom mën ta toga ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentum di rebb cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonentum ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen
mu ne kon moy tundiku len di juyok ndigalal yalla muy nax ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam al-akhirah mu ne kon nak moy tundiku len lolo fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tundiku len di juyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb benn beut bu ay rek mu ni awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yéré yi xew légui yere yu xew legi yere yo xamni dañu melni tamet girias yere yo xamni dañu melni tamet woor waxuma sax bu melni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lu la ndaw ci sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na jot na fat na yaatu waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al-mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al-mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yeungutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan defé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko kedd lam bi di def bur wi su ko defé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yeungu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolou do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuru ko xol ku lu sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa dañuy sey ak kilifa nek soxna ci kilifa ba nuppi do jëf kilifa do wax kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñ le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen te yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi ñew fi yow rawatuna jamono bi nga xamni mom legui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen te sal ba nga fess del ngay rasuwar talibi xessal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasan kasani bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom kër nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni kër
sa borom kër nekk référence de ñu waroon di jël ci moom diine di yóbbu seeni kër. Yow ngay def manifestation boo xam ni day wa da ngay wane ni maag jigéen ñëpp a yam. Ñu ni waaw, mu ni kon sama jëkkër ak ñëpp a yam. Pourtant loolu la yàlla tere woon waa kër yonante bi de lastunaka ahadin min anisa ya nisa al muminin. Yàlla ko waxoon waa kër yonante bi ya nisa al muminin lastunaka ahadin min anisa. Ah yéen du ngeen n'importe quel ay soxna de yéen jigéen yi soxna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Yéen soxna yonante bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa an nabi lastunaka ahadin min anisa. Du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñu roy ci diine ki ñuy diglu ci diine ak njabootam ay soxnaam waruñu mel n'importe quel soxna déedéet lastunaka ahadin min anisa. Lele na nga gis soxna yi bëgg a bokk dana tax ñu bëgg a mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg a bokk rek. Waaye loolu xam nga lu mu lay jugal jura la mooy dix fay ni mooy benn bàkkaar boo def bu ne au lieu que yàlla def 1 plus 1 égal 2 déedéet 1 plus 2 égal 4 la koy def 1 plus 2 égal 4 yàlla ko wax de yàlla nee na damay multiplier sa bàkkaar yow. Sun borom nee na bu boobaa 1 plus 1 du ma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égal 4 laa koy def mooy damay multiplier bàkkaar bi dama koy multiplier. Loolu waa kër yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la ko sun borom wax ya nisa an nabi lastunaka ahadin min an nisa. Yéen jigéen yi waa kër yonante bi yéen soxna yonante bi du ngeen n'importe quel soxna. Léegi yonante boobu nag nitu diine bi moo ko fi wuutu borom xam-xam bi moo ko fi wuutu sëriñ bi moo ko fi wuutu al ulama warasatul anbiya. Yow nga nekk soxna sëñ bi ba noppi subhanallah soxnay taylibe yi sax ñoo la gën a correct soxnay taylibe yi ñoo la gën a correct ñoo la gën a am comportement bu baax. Ngay jaay maana di jaay VIP ndayale yaa ko fi dàq lastunaka ahadin min anisa waroo ci wana bokk de yaa fi dàq ndayale yaa fi dàq ndayale te yow da ngaa war na nekk référence soxnay taylibe yi sëriñ bi yaa leen dàq ndayale yaa leen dàq baatare yaa leen dàq exposé sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmé xam nga ni doo rus de. Waaye yàlla nee na bu lay duma du la duma par un day multiplier bàkkaar bi duma la ko bu lay mbugal nee na du la mbugal 1 plus 1 da lay mbugal 1 plus 4 du saay wax de alquran la de del leen ci suratul ahsab du saay wax de alquran la de. Sun borom wax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waxal ma sa waa kër ya nisa an nabi man yati minkunna bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayni. Sun borom ko wax alquran la yeen waa kër yonante bi bis bu ngeen fi woote ndayale bis bu ngeen fi woote ndayale man yati minkunna bi fa'isa la wax de ku fi ñëw ci yéen di woote ndayale di woote bi yeb bi di woote bi yeb bi yeb bi boo xam ni mu bàyyi na télévision yeeg rajo yépp dañoo ñëw mu bàyyi na xoolal yàlla ni maandoo rek. Xam nga mënoon naa wax rek bu ngeen woote bi yeb bi parce que bu fekkente ni da ngaa woote teranga yamale ko ci sa biir ak say xarit ak say compé say copie yooyu ma muskile fii moo tax yàlla lim wax lu leer la mu bàyyi na boo xam ni ñëpp xam nañ ni da ngay ndayale mu bàyyi na ñëpp xam nañ ni da ngay baatare mu bàyyi na man yaati min kunna bi faaisatin mu bàyyi na képp kenn ci yéen soxnay kilifa yi koo xam ne yaa ngi indi dañuy maye sa doom dañuy maye sa njëkke dañuy maye nee na tax nga daal di woote am ndayale woote télévision yeeg appareil yépp ñëw di filmé ngay baatare rek di jaag-jaagi sun borom ni ha Aïcha gis nga sa bàkkaar boobu mu naa mun dama koy multiplier
يضعف لحال عذاب الضعفين لا ضعفين عذاب الضعفين لما كاي مينتيبلي بار دو لما كاي مينتيبلي بار دو جيجن ني بغون نانغين ديم تي ني جانغ القران ني سيتانتال لين القران بغون ناكو لول نين ديم تي ني ديغ القران ولا ني فري لين القران نين خام خولال بي يالا دي واخ لي ريك يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة موي ندايله موي باتاري بفاحشة يين وا كير يونتبي منا موني كيب كو تي داف او نياوتيف aw ñawtif waxani man yalla terena te defoko diko neubu de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier nem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay nenga sa bay moy deuxième khalifa général de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa général de mauritanie khalifa général de tidiane ba nga dem baqiya wa dem baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa général wala de ba nga dem baqiya ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom allahu akbar ñak xam lam waral barina ñaka xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom de lola neex def ci na mu ne waye sa kanam sun borom mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la sa baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati min kun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna min yudaf la azabul di'afaini azabud di'afaini lolu sun borom wax azabud di'afaini ni wa ndax yalla man nga lol muni wa kana sayika ala la yasira akama yombu lori ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égal 4 muni akama yombu dum wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muni amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yoran don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna su wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jeufam sa bu jeffe jeuf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages
avantage yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi ijabiyat yi moy avantage yi avantage yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dedet waqtadna laha rizqan kariman leg leg dama koy bet ak wursugum xamul fum joge leg leg ma bet ko ak wursugum xamul fum joge leg leg ma wax ko sama waakari leg leg ma wax ko sama waakari am seigne moudou mbay cham fi ñew rek doon ma set ci rek genn may leen xaliss bu bari ma leen aya bango waqtadna laha rizqan karima aya bango am men seigne moudou mbay cham fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len ay bango ay bango waqtadna laha rizqan karima la rizq wursu go xamne dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mugo avantage yango avantage yango donte amna ay inconvénients nak ndax yow meuno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lol nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné daf lay séné daf lay séné parce que bo génné ci mbedd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa cadre na deuguer bul fa woné kaddu gu neex dedet kaddu gu neex yamalé ko ci jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkkona wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko sétantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen sétantal ko ak nu forme am na mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim ويحفظنا فروجهن سالك اسكالهم ان لا خبير بما يصنعون القران لباتي مغا سوره النور يا محمد واخال ما غور ني نيلن واخال ما غور ني نيلن نيوميت ناج فاج سين خولي بون امي فيبرو خول سين خولي ناج كو ديفار يقضوا من ابصارهم ناج ليميتي سين خول بون داف لولن رومب ريك ني فيكسي كو yaqdu min absarihim nagn limiter sen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa nagn nagn ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga setan tal ko min al awal ila al akhar nan amna assalamu alaykum ak yandu len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lol la yalla waxon jigen may lañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko pour nga xamé ko bo bu ëllegé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la loolu la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi loolu l'islam may na lako waye la tambalé ci karé bop ba ci yewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def señ moudou mbay cham aya daayira rek nga ñew bokk fi sa ruq rek wala nga ne ci khasside ye kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu demé nonou wurtu demé nonou way sax way xassna furojuhum wax len ne len nañu séré sentir nañ koy tak baax sen ñoruk tubey na deugar way xassna furojuhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira seigne moudou mbay cham lokko fi barab rek jël sey beut sanni
ni yalla ngi lay gis de gaay gis ñu la way yalla ngi lay gis gaay ang ci dayre bi ñom teelu ñu la ñi ngi jang xasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ngi lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnaun yalla ngi lay gis mu la suratu nur yalla ngi lay gis yalla neena ma ngi lay gis kon nak al mar'atu saliha moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé door ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la pratique la mais du aw lamiñ dédé pratique la mais du aw lamiñ rek al maratu salia pratique la dé pratique la kon bok na ci liñu ñukalé soxna jaar muy suñu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaané soxna jaar ak dundum waxtaané tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaan nañ ko miraral mawqifuha fi al-islam waxtaan nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtaan nañ ko ila akhir ila akhirih ay yoni yon motax tay nu waxtaané comportement wu jigen di bax ci l'islam njukale ko soxna jarullahi maryam musu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabiatul adawiyya rabia waxtane nako ay yoni yon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daldi chance legi bok ci al maratu salia ndax trop tard rabia mi may wax danger le won danger ak fecc kat le won ak fecc kat le won lu ko defon ak fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc ñu diko fay muy dundé muy dundé waye un jour rek mu dégg kalimatul haqq baatu dëgg bu bayiko ci yalla té moy dégg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone légui sang bi préparé na cholédra bi ngone lañu wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem cholédra ba mu ni cholédra lan man ben cholédra lay fecc li ci sa dundigi moy cholédra la ilaha illallah muhammad rasulullah ben cholédra bob rek lay fecc légui la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqku yat door suba door ngone door beccëk door guddii mune mom ben cholédra do nga lay fecc legi moy cholédra la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray mune kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelutu ko njariñ dal te mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay ciam bëgg lu baax mune ko libéré na la ya mom sa bop demal nga fecc cholédra la ilaha illa ba yawmal qiyam subhanallah digal allahu akbar demal nga fecc cholédra la ilaha illa ba yawmal qiyam mayna la ya mom sa bop rabiatul adawiyya nek ci lolu nek ci baat bobu nek ci baat bobu bay feug finetari sun borom tabaarak wa ta'ala di wo sun borom nan ko la bayka ya abdi mom rabia ci baat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia da am ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tudi masalikul jinan sufyanu sawri nitu yalla bu mag la mais xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujade bi julli jot na rabia di fakk sujade bi ki sufyanu sawri di fakk fum lal sujade bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujade mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di lawrat mom rabia
kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xamnako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kay nu bax lama benn seutup señ Massamba waxon bu jigen dama ni ma nekké ci radio bele ndaysan mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndaysan yaay Mustafa Mbaye Sam mani waaw donga la ngi mi muni len dong ma fi ni manam ma dama bëgg baax mané ko mom fi badi min ni bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba man mi bëgg baax dong ma fi ba yalla xamnako jazakillahu khairan jazaa amna ñu bëgg baax yalla xamnako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexi bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci ben buntu rek redd fa aw redd ni redd yu kuko jéggi dem safara kuko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam serigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahima fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci sun bëreemu bëreemu rek jall fekk serigne touba ci biir serigne touba ni ko waw cheikh rahima fall yow xana buntu wa buntu bo waxu ñu la dara mu na am bakki degg na la ñuy tudd di la tudd di tudd safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mu na mu ni cheikh rahima fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh rahima fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi malay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jaamu gi malay jaamu ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla duko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arrami fa arramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaamu beug beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaamu beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolu yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet reflete wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gisone dana tiit ba fay kamaj man abou isid yalla reflete manam yalla jeexital na ci man di reflatou ci man di reflatou ci man ba yalla leram gogou soti ko ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni souka rek soow di jaxaso ba buma safara gison tit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisan yalla tit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tit ba melni leggun san ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara bu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal la wax de
yalla amna menen mbugal mum ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla ak sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir seen tu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek

am ño xamni yalla da leena jox ba amuñu dara da leena xaj ba amuñu dara legi nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam gi ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jami yalla yi te jami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yaronata sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yaronata neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jamam ni moy ki ëpp ndariñ ci jamam ni jamono bi de man nañu xone seigne muntaha la yalla gëna bëgg ci jamm ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa touba ndax mom fiñ ne mo upp ndariñ ci jamm ñi jamono bi may wax mo upp ndariñ ci jamm yalla yi jamono bi may wax anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamam ñi moy ki ëppal ndariñ jamam ñi ki amal ndariñ jamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da daan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi du leg war ak nat asaka ak dem makka lolou lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loss mëno ko saña baña def waye nak lolou dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jamni bu yalla don jabot muna muni njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muni njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbele ak njabotam di jappale ak njabotam tuddu la bëgg ma tax muni ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li yalihi nit kesse rek nit kesse bo de beug njabotam di jappale njabotam sax mu beug la nit kesse rek kon rawatina yalla nit bindu jamni rawatina ya mom lay faral di togné serigne daara yi tousu di len ko wax len bepp serigne daara bo xamni yalla dogal donga ya nga yor donga ya nga yor nga deg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy ay nak bu fekké ni daara ji ku mën ta fay rek nga seppi dello ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci anfa'uhum li iyalihi ginaaw ku mën ta fay rek nga seppi joxe wala nga dakk ko ci école bi bokko ci anfa'uhum li iyalihi de bokko ci de ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamni moy ki ëppal ndariñ jamni wa ki ëppal ndariñ jamni nga xani mom ndariñal jamni da na ko jaral sacrifier bopam ndariñal jamni jaral nako sacrifier ak dundam ndariñi jamni jaral nako sacrifier njabotam waye bari na ñoo xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek xola seigne touba radhiyallahu anhu acte bi mu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won leen gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi waye lu ko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man seigne touba bama gënal ko ñëpp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in kokoy seigne touba lu ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi mokko may bëgg ndariñal jamni rek nek ci ndariñal jamni rek na jamni di jariñu rek watax cheikh sidiya baba ni man ni ma gisee seigne touba na mu ni ndariñal jamni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi la ko yalla tek effectivement ci loxam bi la ko yalla tek

sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ha mu ne waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mir bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum neena kenn deful kenn dara kenn defulul kenn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajuru la ko daan deg bi ma nekké xalé bu masana dajale njabot gi di wax ak ñom da len di wax ni kenn deful kenn dara kenn defulul kenn dara lu way def bopam ndeké ay alquran la sun borom neena in ahsantum ahsantum li anfusikum kenn deful kenn dara kenn defulul kenn dara lu way def sa bop lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi etufé ñaxtu yak nga lepp in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop dumay magum borom dara ci bop dumay magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu dajje ak yow fi barab do nga fakk la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fakk la ñuna ah diw legi momay def ni ah aka wuté demb bako ba nga né demb bako rek la yalla yak lepp dara di setu motax bo xese jëf lu bax bu nopi ñongal ko bu ko yak ñongal ko bu ko yak mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khayran wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba djebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla de loko denk bo ñew fek ko fa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah boy ñew diko fa fek boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi ni ko am yalla joxal ñom ñaar kenn bi ci yalla kim ko jox du yalla kiko ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj yalla la representer waye kiko joxe yalla la representer motax bu ne ngir yalla waaji ni am yalla jox la ñom ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñew fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ni ko lutax muni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reey pay gi day reey bo joxe kenen kudul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reey wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé giso fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekke dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu tin million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momin nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal
bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30 000 da koy multiplier par milliard kon milliard motax sayr bo xon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñ wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jekk muy de waye bu xese de perte na bo xese de perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew sey doko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawti mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mune way gis nga way mandu ñu fexel ba yow nga doxali sa tarikh doxit lo xamni way manu ñu waxuma na ñinga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manu ñu bis buñu wax ci sa tarikh muna mu ni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi lu ni nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arikhone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arikhone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuuma lool kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom degg ay nit yu menacer won sen intérêt dong ñoko tuumal ci lu degg su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la israël non lañ ci waxe lol la ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolo kep nga mom lolo nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambur gënal len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jëndé ak alali kenn ñu ne aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ko nab nabé ka denc ci banki mu na momu len ci dara bu ngeen dé seeni bokk kay doon ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gise ma bind leen yeen doom adam bind dundu de muni dundu ak de ñu na muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di len examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax alasi khalaqal maut wal ayat dama bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala dét liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jibi ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla
ayyukum ahsana amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bima la binde ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bima la bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mu lo tax ma bind de bind dund bind dund bind dund no yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jek jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax dom adama kon yekati item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jeme ko ci xettaliko mu tane ngir yalla en gi mudde sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reey borom jëf yu reey borom xalaat yu reey borom jëf yu reey amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xam nga amana wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliard wala ay million bëgg dimbalé ben way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé ji day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu walax njaay lebna lebi walax yoy nak man d'accord ma ci neñu walax njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel maniko d'accord ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla weddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lol la yalla subhanahu wa ta'ala yalla ni dede lolou mom du wax ju wir bu ko wolof nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kana ku leen bëgg defar yalla leen fukkel muni sannil fele ndax man yalla waxtu wo xeye dépasser deureum te sama jëm tax muna muni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daaira sop wa daara sop Seigne Moussa Fabay Sam mani kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox Moussa Fabay Sam te giso ak doliku ci sa bop sa dund giso ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox Moussa Fabay Sam yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doli ko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñoo ngi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni ya nga yëkëti sa alal diko jox Mustafa Mbaye Sam te yego ak doli ko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mumu tax yalla xamnako yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat
ngeen bal man ak wala faqra bakuma ci demuma ji ya ndimbalal yalla rek la ngeen bal ma ngeen bal ma ngeen bal ma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp man nañ ko sédé yalla xam nako man nañ ko sédé man nañ ko sédé sun borom ni jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len du fukel muni man yalla de kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jeele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonnati bi alayhi salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayhi sina bi uray neena yonnata sallallahu alaihi wasallam neena amul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisé ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lumi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox doli sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli lim koy jox doli ko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan waaw khalafan ngeen bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya rabbi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defé yaangi liggéey dé waye sa alal di yaqku sëriñ bu né nga dem fa nan ñaanal ma man lima yaqku lu day bari lélé suma yaakaaré dara loolé yaqku parsi parla fekk mumsikan mumsikan lila yalla jox dang ci ñu mëta joxé dara mumsikan talafan rek ca top yalla néna kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiyé ko mumsikan bu ko defé talafan ca top dama ko yaq budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toll ñangay yaqku budé mom dal mum sikan telephone ci top yalla neen mum sikan telephone buma la joxe nga ngadaw ci rek tiyé ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na muni luma la jox rek dama koy yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li leleg ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke nit ñi defar ay toll wala seeni poulaye da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wute dimbele way lotu ñi na la woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30000 defal
bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ngay man 1000 ba ngay man million comme niko Seigne Touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu leg leg nak mu am touti lo xamne xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral di am lolit gënut lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut lolu gënut am na ño xamne mu benn jaamu yalla wote won bo xani ko wayx mbub la danaka ken duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rëkk ko mu neurmélu bu gëso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yeb wala 500 millions yi li dong la wax to ko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé fayo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol kenn xamuko lol kenn xamuko wolof njaay neen wolof njaay neen ku gëna jégué gëna yey ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga ay am yoré say emploi yo xamni nga leen yoré ci ay arrière kenn xamul lu doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa emploi yoyé ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa emploi yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témiri biey makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say emploi yaang leen yoréel ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lépp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lépp ñoma ñoo né ci najwa nga né ci kër gi way tambaleel ci ñoom xamna ben borom société bo xamni employéem bu né employéem bu né bala ngeena taggo ma tabaxal la keur employéem bu né bala ngeena taggo rek mu tabaxal la keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba farna ko mujj jox serigne touba adiyef ak mom serigne sek ñaar yoon la ko mësa gis benn bi sama benn xarit buñ wax serigne bassirou mbacke momako présenté baba lay doga commencé tabax sama daara ji serigne bassirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmako sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñu aggé ci dar sangam nga yonne ma ndaw te man dama rusul laaj nga yonne ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonne fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jossé mom wax ni ma ngi dem mané ko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juroom wala fukki at bam demé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350 000 mo ca nek ñu ngor signé jox mako mané ko def leen ko ca daara ji waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé serigne mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté moy ma anta mbacké hadisa ula wara moy jigen ju jambaré joju ngeen deg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit
donte mom côté français bi la def waye téréwul gor goru na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élèvem yépp dañuy mouru lutax day wax ni ku ci dakk mouru rek amna neexal bum la dencal mom ma ante mbacke soxna am soosu sama wëlëre la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci serigne waye man lolo ma jafé lol ñeen bal mako ngant lu reey ci man la ñeen bal mako ma ngi fateliku ben bis masna ma dajé serigne mbok waaw ki serigne alhaji mbacke di mako présenter diko wax sama xibar dal na ko ki dal ni muy def ci diiné ji dara la tabax dem na ca dara ji mak serigne jilim serigne mudou bu sa jeng dara jo xamnam tollu doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba nopi munima wad rek dama bëgg fekk ma sama kër ga ci dakar man ko dana yeex de ci sam xel dana yeex de ngi xana nga deg mustafa sam rek yurne ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew ak jafé ah ak jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër serigne sek gogu dakar bama fay dem ak sama xel bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wayjuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi nuyok sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro gi bamay dem dank na lu duñ joxma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lol la ni wërta am wala ñay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko délégué ñaari malaka mel ni mi danaan yalla diw loko jox mu joxe wat ngir yalla doli li ngoy jox mel ni mi naan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ngoy jox sun borom neena wama tunfiqo min khairin li anfusikum wama tunfiqo min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax mu na mu li anfusikum nuyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom besun borom di yonal asaka lolo taxon bamuy yonal asaka lolo taxon yalla xamna ni amna nit ñu xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sek ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena deg may tuddu ku ñi wax serigne cheikh john nek fele ci amerique yag ngeena deg ma diko tuddu pendant lu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wer wu ne ab jigenam bi nek senegal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fek mom mako dan yonne bu jeuk mom amatul jot mu difa jaarale ci jigenam bob panda presque fukkat xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande ak soxnam ñew senegal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma bâtiment balé ngay tabaxal jigen ñi ni daara jigen na man mom la bëgg raax parce que damay def luma am def ci rek man biñuy bëgg mag rek la jaay sama xar défar ci ñaari nit pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolou
bi mu démé la yabal ko xamné mo nek loxom fi ci Touba ñu ko démal nga xol mo bitima ba fi may waxe yeen ni raax nañ bitima bi ba mëna ñu wax ni bitiki do nga ci dess bir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci dé ma yaakar ñu ci la yam dédé barki diembu ay gaay du waati seen auto di waccé karo yalla nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako waye nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala lumu way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëccë robina muy dugg ci seeni kër ci sañ tañ ya nitu may jox rek ma joxal ko yalla yexna mu nek sa doxa jaar yam bo ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katam mbaram neena inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru lecce legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama manamu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire duxul sama dig ak sama borom manamu ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayh anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as neena yonentibi ali sallatu wasalam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallatu wasalam wa l'islam lu ci gën neen yonentu sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu at-taham wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit dañu poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xal ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax leleg nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xam ben waye gi ni poser question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray la ñamale won joxew aw ñam ak di yalla ñamale won
mono indi fi kon yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiquer ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene luddul jamm ah balu teng ci la de bu deme day delu ci wa bu deme day delu ci de balu teng ci la balu teng ci la de bu dem di delu ci wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jamm ko xam ak ko xamut yene jamm ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jamm yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax dal lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabarak wa taala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa mang len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox num wu len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen dege ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen pos jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapoto ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yeb joxe te yalla tax day fank yi yeb motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gend bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi nga gis ko faatu bayyi ay milliards ay domam ñanga ca Paris foot ba diko carte te bayyi na ay milliards de bayyi na fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu duggal la ko ci sa compte amna ño xamni lañ leen di duggal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujjii ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de senegal fi gaay nar bañ top nar bi ni nar bi leen yobbu yowmal xiyam commerçant yu bari de nar bi leen alak waye ponkali ñom ci Paris foot yi lañuy dem mo Paris foot lañ koy xoo Paris foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko bu wat nuy bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujjii dem ci and ak ay xalé yi jigen di tox mu bon momu bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujjii waaw bala yegg fofu nak doko jox yalla nak sallallahu alayhi wasallam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nak ngeum yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajafa ñom ñaar muntene
sallallahu alayhi wasallam moko wax ngeum yalla ak nay neena munu ñoo bokk dajé ci ben xol ko gis mu nay rek gëmul yalla ko gis mu nay rek gëmul yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol loolu yonent wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk lenn ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk lenn ndab القران ننا امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سوره الحديد گم لين يالا گم اب يننتم تي ليم لين خبار تي يالا موني ليپ لو خامني ديباس نين كو سن برام تبارك وتعالى دنا لين ووتال لينين خبار بي لين يننت واخ ني لين لو نين ديباس يالا ووتال موني گم لين كو امنوا بالله ورسوله وانفقوا mima ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina mima ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonnati sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox nalako ngir yalla dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñewnu ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonnabi sallallahu alaihi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mu ni daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisé muni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu na muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak muk man la yasqal faqr Muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni suñu muntaxa di def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limuy joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu doon ne ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci buy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door gaay ngi def may deg lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokki essence dong essence kuy door dooralu essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko ndox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khuzuna bid-din amwalan wa ya'kuluna
seigne touba ne ki moy yes ci nit ñi ko xam nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaqulun amna ño xamni neenañ siw rek serigne bi wote wote ab liggey bañ mën ta occasioné wu ba récupérer ci défar seen poste luway am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso luway am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste seigne touba ni ya yes ci nit ñi boko yegge boko yegut nak ya yes ci nit ñi sarul wara allasina ya'khuduna bidin amwalan wa yaqulun ko xamne day lacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lu la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi amna juma yo xamne bañ tambale ba legi mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxe de way mënta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaaya ni fuf xaliss bi sarul wara yi dom la kat hôpital bo xani somba ngi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yor na société wala diw sa gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuyi lol da ngeen yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok seigne touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def loué ji ay maçon loué ji ay minébar loué ji ay katarpala loué ji li man na jur jam ñen ñi 5% seigne touba ni sarul wara allazina yaquzuna bidin amwalan wa yaqulun bok na ci nak lila meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog dem ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abibou mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek bo muy tuñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni domi seigne touba yi don def domi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax domi seigne touba yi musuñu nango boole seen alal ak alali seigne touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew ne leen ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xam nako yalla amna ño xane tay ji seen alali bay seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da ko yaq bo ko nare yaq ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yaq alal seigne touba tiyé loxo ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alal seigne touba ji
di ca def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señ tuba kenn momuko ñepp ko bok du luñuy don du luñuy don ndax señ tuba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali islam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok notax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alayhi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi don lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li señ touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak danañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sanci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sanci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wootu seigne touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqduna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lewna la alquran juñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان تي ني جوخ لين نك ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لا نكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defa day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la nkere di nga ma waxandi waxin la waye jefin kere di nga ma waxal lele nga jox mako ni ci yalla ma set fo xane yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureum man yalla ma defal lako bo mo ne yaako mom nak numa neex def lele ma joxe ci dépasse lele ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax mu ñu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom mu ñu ñoo def ben commerce mu ñu ñoo business ndax lutax mu ni ihsiru fi sabilillah ñanga ca dara jey jangale ñanga ca dara jey di jangale motax munu ñoo dem defi business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana dara jiñ yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ñoo dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama giñ yor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo len def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñepp
mune way xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy yasibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisee ak seen mbubbu yu rafet ya ak seen auto yu rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gad ab ordonnance am ñu laaj ci daara Seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mune ko cey Allahu akbar

kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yone leg leg ba tay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fass moy lan moy tiofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñatt yoyu bo ci am rek wallu bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid al bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam satu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid al bustami dafa am ben bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër du def ay lawratam jant fenké mo wagnou ko wat jëm ci wat kërëm ngelaw ni way way bi ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw liko dugg kon fimu jaar ndegata yéré mo xottiko yéré bi mo xottiko ndoxé ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer dañu teyer bi man dé sama yéré bi da xottiko fi ma bëggon nga garal mako teyer bi niko señ mi dal di jinn bi mo jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu niko def na ko hadiya mom abou yassid abou yassid da di salat mbubam mom ni bi kërëm lolou ci yor yor la ci takusan la teyer ba faatu teyer bi kërok bu mu gané adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gërëm ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikkel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mutit bani xana abou yassid al bustami abou yassid al bustami moy sa borom malaaka yi tit ba xam biñ ximiliko ba ko door sun borom ni bako loxalal wo len abou yassid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digeenti abou yassid fi mu nek ak fi waji nek ci bammelam abou yassid dal di tew malaaka yi ni ko kire dañ ko laaj koy sa borom muni abou yassid dal di tin ba xam bim xam ni ko mom abou yassid dafa gëdd waji arsalé ko ni ko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama meuna bind sax wagn waxuma nit waji ni deg ba yag muni ko sa baram ni ko waw sa yere bi nga sol ko lako garal ci yor yor abou yassid dal ni tek xelam dem ca kako garalon yere ba de abou yassid ne tek sun borom ni ko ah mbaa da wax deug di abou yassid ne ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna ba yeb ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottiku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam abou yassid xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane jima geureum abou yassid al bustami yobul len mako aljana ñu jël teyir bu yobu aljana ci biir ngeur maane abou yassid ci la yalla deug jéggal waji yobu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku djeblu ci yow dana ko djegal ëlëk yowmal xama taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de bo

teewal li bari amna fo xamne buñ fa agge ci ab lim ñu jébul ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jébulul kenn loolu tax parce que suñu borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wessu lim sangam am walu yo xamne nak suñu borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna toll ci kaw suuf yowmal khiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yowmal khiyam nak fi khidmati ba yowmal khiyam ba yowmal khiyam dirom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis pen ci dedet fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis pen ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yekati seenu ñak dima jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañu def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la akay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal khiyam nga diko jim doko man de doko man doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal beug and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga len passeport wutal len ay reservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñewé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwal lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew amerique nga doora dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy waje fi rasul tibani wa akhina ya rabana bil khitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam andak yirma ne ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yenen bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci terbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexe ba doomi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamati akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko man cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen ni nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khairi ka fa'ilihi ku gis ku bax mbalu bax nga ni nit ñi ay waji le lu bax nga ni ay waji le ku bax nga ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom da na la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna wallam bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa
sun borom multiplier nako jox maam cheikh ibrahim fall wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al qiyamah ku war mal yonent bi sallallahu alaihi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna wallam omar amara ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh ibrahim fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon woné waju bax xam le waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñoom waxna ko waxati ko bu lu won ak adina nax gi mu leen di nax leg legi kenn du leen jitu aljana yalla xam nako ndax ñoom li lu leen yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du lu ku du ko bax waye ba ku leen maya tax rek li ci poos ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom njariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peureuk mate woko doko du yow ana laysa huwa waxon na ko ca conférence bamako la conférence ma conférence ba conférence bi jeex defena ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal ji dara di niw na lool waye ba waja sante sam bu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assane ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout sin yaram mbay wax bani gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xeleuf yi di lambi poste mané jox ma radio bi na mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña té sa bu génné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett lu ko waral jikko jaw na fetut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisu ci man tegg leen ma fitu wuti kenen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñu daal di réñu ci seen biir ni ñun nak noongi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu milni lima gëm la leen wax rek man loolu la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy woné nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga woné ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy netti ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran di ñuko netti li wajaa min aqsal madinati rajulun yasaa khala ya khawmi atabiul mursalin atabiu man la yasalukum ajran wa umtadun cheikh ibrahim go wajaa min aqsal madina waju joge fu ken xamut waju joge fu ken xamut dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni
dem ji ngeen def morom du morom de top len ko ko top taxé de mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom bir warna tax ngeen xamni nit yalla la mune wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te lajulen ak pay waja ngi top len ko kuko top taxé de man la yashalukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti yi nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko ndey wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo len ne mor ko je waliw la ñin way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bi ñewé di wone mbaxuk seigne touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gëm nu lu ne ca rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sa keur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy gello bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence wut ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñuri ci sa xol bi loy bañal wajoji lo añane wajoji fofiyetele wajoji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabi'ul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sa neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waaye yimu ci sax nak wa hum muhtadun gis ngeen ñum jubal
gis ngeen ñi mi orienté yeene nga jakarlo ak mom wahu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wané sama way légui kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wané sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wané waju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir wané waju bax mi dess gannaawam noy way ki personne di jema jappale way rek jema jappale way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema wone waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop continue diko wax bañ ray la ci ki personne muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan nekhon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñu gëna tedd ci jaamam ñi la ma bolé légui man yalla yalla ak ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laj ko maam cheikh ibrahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundandok cheikh ibrahim fall cheikh wala mu ñew di jema wané seigne touba lum ci dejut lu mburu dajul ci tal daj nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fall te wane seigne touba ko di nokko may kat wane seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh ibrahim fall danako kal mam cheikh ibrahim fall dan wax nan gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi فانه يوصلك اديس بانغو يوصلك الى من يوصلك الى الله ان كنت معه سيتت عارفوني بالله بنن افير لا نيت يالا بنن افير لا خولال ما لي رك كن مع الله يونس صلى الله عليه وسلم نيا نيا رك منام كن مع الله فخيل ام يالا taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de mune wa in lam takun bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla sétal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta maahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam miñu la yam ñu ñoxani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni ci ranga ji nekk ci yoon wi dong nga leen ci ba
tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yone ñu ba fi yone seeti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna am la ño xamni santu seigne touba wi lañ sant ma la ko wax waye xamnañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu seeti ko fenen fenen lañ koy seeti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sant buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sant santu yi dong nak waye seigne touba dong ni lañ bëgg même buñ santu won santu yi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kanabi fi ummatihi asayqu fi qawmihi kanabi fi ummatihi sallallahu alaihi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërlani cheikh ahmed bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defana ni misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xabd boy julli do xabd wa lutax da dama ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadis bu wir bu wéré wéré wir ci saddu saddu muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bima gis ci saddu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel boko tam nak hadith bima gis te surtout cheikh omar fouti tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina ki moko bind defena imam al-khasali waxuma hadith yoyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo sant yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujji sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wute ak sunna yow yow xalat nga lol yow lu wute ak sunna sant yalla muhammad dana ko def muni ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh malou djum adagani ci gennawam la dan top di julli mam cheikh isa jenn ci gennawam la dan top di julli cheikh darou hassan ndjay ci gennawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégué seigne touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Ousmane ko netali wala hadith bu ni la Abou Bakar ko netali wala Ali wala Omar bobu hadith mom xana ci sahihi lay bokku
mané wa ndax yeen nangou ngeen xel nangou na ni xel man na nangou ni cheikh isa jenn da dan top ci gennaw seigne touba muy xabd cheikh daru assane ndjay di top ci gennaw seigne touba gis ko muy xabd seigne touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel nangou na lool li tax cheikh daru assane ndjay dan seddu cheikh isa jenn di julli di seddu cheikh mom lam djub adaga ni di julli di seddu ci seigne touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddu cheikh moudou mustapha mbaki di julli di seddu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddu fuñ ko jëlé ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba leen di daq xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len dak di qabdu xam ngeen ni seigne touba limuy digle njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man addi su qabdu bobu nga may wax ak woorna mo ni seigne touba do def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga way man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadith xam di ñoo gëna bari fop hadith saddlu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis de cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xane ci la doon sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont a li la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko muni sidi alhadji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayuko muy juyo ak mbolo mu tolni wa senegal maneka kon day jefena la ahmadou anbal waxone defone ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmadou anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigido ga xurno jangale nako batay Ibn Abbas neena daganna Ahmad ñew madit mëna wara di siyar yenen sallallahu alayhi wasallam julli fajar fek ko fa julli suba mu julli so ba nopi daldi xunoot ba nopi doga ruko biñu nopé talibé mi yiko top niko wayo jangalo ñu won li dé xunoot ba nopi doga ruko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo saddu lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli wa legui lutax nga xunoot bu nopi doga ruko tey da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi len wa ndax ay teggine la ci man ma nek ci dekk bo xamni imamu darul hijra imamu malik moy njit la may wute ak mom duy teggine gis nga borom xam xam yoyu niñ amewon ay teggine ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diine ñu joxako ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diine warma joju señ modou nañ yamale fofu waxtaan wi wala yalla xamna ni xajut te préparé wuma dama ñew rek tambul won na don ci bind touti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord bima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bobu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñenn ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takalé ci seen ceinture fop seen casque def ci seen nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax
lolu mayit motax rek luma tabji rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabji na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni ciofel gogu ngeen am yek nañ ko suñu digg ak suñu borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu déggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu ma leen ko waxe won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xamni yalla taxatul wala ki nga xamni mom lañ ko sekkal muy señ mo lu mbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am loli ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koka déglul da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy Seigne Ibrahima Ndiaye defé na la tuddul waye ñom ñep seenu mbax doom seenu mbax rek damay jëm doom ëpp mu fi xam xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen ana deloti di len ñaanal tay sakku ci len ñaan di len ndokkel ci xew xew bi fi wessu won seen taxaway biir rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi bi magalu cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munam amul genn kilifa gu yewoo touba luddul ni joxna ko loxo ci magalu cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat lim may jëk laaj moy miru mustapha mbay samma ba yewena ba jeexna ba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñooñu ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tin nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de Seigne Touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma degg may rapporter l'islam rek ak Cheikh Modou Bamba lol do nga taw ma gis len kon Seigne Touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp Seigne Touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñuy rombalé ñi yamalé wa mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñing leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñing gis ak ñing gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leerna ñu koy gërëm bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé ñu mbir ñu amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn té yépp mënal nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoo ñu ko wax jëri jëf mbay yaaram jissaka allah khairu jissa di ko xamni
حافظ القرآن لا بمي غوني لا نكوت لا تيس غو خامني دوس القرآن رك لا فدان ليجي دوس القرآن رك با ليجي بايو كوكا فك لام ني وان تي القرآن جامونو بي موي خليفه بايام جزاكم الله خير جزاء ني نيو بو باخ ديسپورا بي باي وين كين والله سين تليفوني ak europe tere de ngim jaxé waye tere wul rek kune def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma nit ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokel ci comme ni ñi ndokelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la muccu jangé histoire ndokel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokel rawatina nak njabotu Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi fami bu ne amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ng koy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji señ mam cierna bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegge danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu man day musuma xalat ni muk ni jañu sama borom yi tayli bay Seigne Touba yi jaral na len lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama beug Seigne Touba ak woluko and ak yaqina wax na ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxumako ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiel bul ma gem yalla sédena Seigne Touba la bëggumako ngir da sant mbacké dédét yalla mi def ci fahalu lima yuri mo def lim def ci Seigne Touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yuri mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina gu alakhira wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonantu sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amut mom yonantu da sopp Seigne Touba sopp ba amul fum yam mom yonantu bi la xade sallallahu alaihi wasallam malaakai sama borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bu mu doon sa serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan ñal doli sutura te jéggal ñu te def lu dëgg dëggi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba
nga ñaanal ma sama borom bis bu may génn addina ma génnaale addina tawhid ju ànd ak bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yem. Yal na ma ko yàlla defal, wallahi maa ngi koy ñaan sama borom, yal na ma yàlla defal bis bu may génn addina naa génnaale addina tawhid ju ànd ak Serigne bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yem. Ndax Serigne Touba ne na tawhid yowmal xiyam mooy loo xam ni boo ko xësee am loo ñàkkati du la wàññi dara, waaye boo ko ñàkkee loo amati du la jariñ dara. Maa ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yal na gudd, waaye maa ngi lay ñaan bis bu muy génn addina naa génnaale addina tawxid ju ànd ak bëgg Serigne Touba bi amul fu mu yem. Ku ko dégg nag ma ko ñaan la yàlla. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

non bu ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xudje moni won leugal nawal leugal naw dal ci kaw tiligal tiligal wad dal ci kaw gayne gayne gadde ñu and ni samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di way ma ng lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaaw lu legi na xolal ki xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mene massacre dang koy massacre ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doye dal ñom la society bi gëna doye dal buñ amé seen ngeen te ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxul deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar bin ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in saqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamne yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit gratuit gratuit bu julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal waye deug la de deug la lama wa tasugu nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tomb yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko maîtriser ko ya na ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñew jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla place am

0: nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom benn yoyu bo nu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bu nu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla wax moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou may tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am na ño xamni dañoo tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma leen bal yamuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def ko ma sax yeufale de ño xamni ño yonentou be andon di xex la ño yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni leen benen ka bi yalla ni leen yeen mom direct aljana gërem na leen gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am kuñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ni ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane nako bataay fan la mujj mom khusman momu moy blessé wuna ñew na mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal ban ding sawara wal iyas billah la qadar Allah wala sama muy lay lay gis wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jiego rek bu ko jiego won neppen dang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jef ci fi wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna Omar Diop wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamé yalla def lu ko neex ñu ni ko deet Omar min mi du nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la min mi du lol de Omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la al-Hasan al-Basri ak ku ci melni imam al-junaydi al-baghdadi melni cheikh ahmed rafai melni abdul khadir al-jilani cheikh abdul khadir al-jilani ko melni cheikh abu hasan sasiri melni abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom matud gaño ni le ila akhirih ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe dul ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi dir seigne touba seigne touba ay jog dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñuy tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay bolé liggé ak jaamu yalla waye bu féké nga fétu jaamu yalla dong fass say loxo bu ñepp melen yow légui adina bi rap ta sun borom bëggul adina rap kon nitu tasawuf day bolé liggé ak jaamu yalla lool nak ñing ko jëk xamé ci Seyd Touba pratique bobu lé ndax ulama wu tasawuf jëk yi ñom dañoo topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañ ni seen borom rek rabbi su jalla Seyd Touba mom bi mu ñëw mu ni dédét deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nopi nga jëfeli nga xam loolu moy liggé ak jaamu yalla mu ni wal asilu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamin radi Allahu ta'ala wal amilu suwa mu ni wal asilu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamin loolu Seyd Touba neena deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé ginaa bu xamé ba xamé bu nopi nak bu fas yene jëfeli mu xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfé dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bass bobu warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyiduna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyiduna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyiduna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay señ mar antos li neena ko togal ma sama añ bi mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do ko wax mam jaara mu xar gal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo genné ci mbéd mi dajé ak am ma fa wad wela boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni dede tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni dede ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila llahi tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wama jimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu que ñu yeggale ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan won inna ma bu istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mune xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yëni ma jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma buistu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentu neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ñang koy def te kat neena ñuy wa daire makarim al akhlaq mëna tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba asfil ummiin rasulun min umyatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu électeral lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réerul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum rabbin bi askari wa halati minhum raqin bi alin wa ada abadan minhum rabbin muraqin bil isarat lolou moy li yantou sallallahu alayhi wasallam wax ni inma buistu li utamma makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'as bi ummiyana rasulan minhum yadlu alim ayati wa yushakkimu alim al kitab al hikma lolou mom la serigne touba di djunjati tokal bu kaw muni serigne si ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma juñju ko légui serigne si serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni ni mi yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslimin joji mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal en tibara di lanu neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aju ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg mun waye nak bu fekke ni da nga jog jog dem bamako wala nga joge berisia beuga dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day beris ya gogu do fi jog de do pousse to passe joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga wu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beug dem amerique muna muy da ngay duggu ci waga wu tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla la ñu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal bi ñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yàlla ak liggéey loola. Loolu mooy indi yoonu tarbiya, da nga leen di boole di leen liggéeyal ànd ak tur yàlla wiñ lay jox, ñu yeggale ci seen borom. Gaa yi nag xam nga ni ñuy defa, dañuy nekk ca kirikora dégg ñu joxe sa numéro téléphone ci rajo Moody Mbaye ci am, misaal rek lay def, ñu woole téléphone, damaa bëggoon ku ma jox tur yàlla. Ma ne awlaw yaa bëgg lu yomb, waay yaa bëgg lu yomb, damaa bëggoon tur yàlla. Bu meloon noonu yàlla dina yónni ay yonante ñu koy jàngalee ko joxe. Ma ne yow yaa bëgg lu yomb, yu xale naan da ngaa bëgg lu tigoo, di ko yaay di da ngaa bëgg lu tigoo de. Min hum rabbin bi askari wa xaalaati, ngay boole sikar ak dem tool, ngay boole sikar ak liggéey. Mu nag am na ñoom ñoo xam ne min hum rabbin min hum raqin bi xaalin waxdaha, am ñoo xam ne ñoom benn moyen képp la dem. Xam nga kay am na ñaari moyen, moyen yeggale la ci yàlla ci kaw nga liggéeyal ko, ak moyen wu yeggale la ci yàlla ci kaw mu jox la tur yàlla nga sikar ko. Mu ni kii nag moom benn moyen rek la am, mooy ban? Mooy ci xaalam. Loolu par période lay doon toujours. Lay nga fekk ko ci xaal boo xam ne diggam ak boromam, bu yootoo kafceeru kafe bi xelli ko jox la nga naan rek dal di am wusul, defaru te dootoo yàqu. Wusul lu dara lul, defaru te doo yàqu rek, dootoo jàdd. Loolu rek mooy wusul. Lay nga fekk ko ci xaala boo xam ni kafe lay xelli jox la rek sa affaire baax, tanqal ci soow mi naan rek sa affaire baax, demal barab sàngam jënd li ma nàngam te ñëw rek sa affaire baax. Wala léegi bëtam xonk ci dara, mu yegg ci benn xaala, nga seet rek nit dër ci kanamam rek andi lu buur bëtam, ca loolee nga xam ni nii moo indi woon njàqare xolam, bëtam xonk nga weexal ko, sa bët dootu xonk abadan, sa bët dootu xonk abadan. Li may wax nii nit yàlla yi def nañ ko ñu gi ñu koy gis, weddi nga laaj ko beca cuun, beca cuun lu taxoon bëtam weex te dootu xonk, mooy daa fekkoon bëtub Cheikh Saliou Mbacke xonk mu xëy weexal ko tal, ca la ko la ko toppi lépp topp. Beccu laa wax nag, waxuma ay yeneen kii, man sama yoon nekku ci yooyu. Dama bul jàll ci ay maam Cheikh Rafaale ki ñoom Cheikh Sadio Dieng, Seigne Saliou mii laa wax, barki démb mi ngi nii. Loolu moom ñun ñëpp ko dund, ñun ñëpp ko dund. Al musle bëtam xonk nga fexe ba weexal bëtam. Ah subhanallah, subhanallah. Bu ne allahuma yàlla du ci delloo dara, lépp la yàlla di nangu. Kooku nag benn jumtuwaay boobu la, mooy bi xaal. Li muy def lépp par xaal la koy defe. Mu ne beneen sëriñ bi ci des, beneen catégorie bi mooy min hum rabbin muraqin bil isaara. Kii moom day boole yar la ak yeggal la ci yàlla. Kee moom dalay jël rek sànni ci pays ba, mën naa fekk nag mën naa am bi mu lay sànni ca pays ba mu ànd ak nga yaru, waaye mën naa ànd ak yëg fekk nag. Moo tax léeg-léegi nga gis nit koo xam ni day yegg, defaru na tuddutu yàqule, waaye nag nga gis mu sàggane lool sharia, benn lool sharia, wan gannaaw lool sharia. Fekk nit yàlla bi li muy def def na ko ba noppi, yàlla fekk na ko ca dogal bi. Mën na koo civir par conséquence nag ci bu duggee ci bàmmeel ay isaab ak yooyu, waaye nag fu waay texee mu texee fa de, kenn mënu koo te texe, ndax bëtu nitu yàlla bu xonkoon boobu mu weexal moo ko yóbbe. Bëtu nitu yàlla bu xonk boobu mu weexal moo ko yóbbe. Waaye bu fekkagul nag mu jaar ci tarbiya, mën naa safaane mbir yi. Su ko defee nag niti sari ay ñoom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yóbbaale ci ñeneen. Am na ñoo xam danañ dal ci kawam pour bañ daluñu ci kawam ni moom ci boppam daa baaxul, daa defarul, daa nërta texe déedéet. Dañ koy artu
1: ngir ñiko top bëgg ko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci na roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay diit ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal benn pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër di nga wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ila akhiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñu mu texel la tudoto texedi bu mukk kok nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te ñu muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mune ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na a benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla mënu ko am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu daldi bind jinj ko ci suuf lolou moy bin isara cheikh salim mbake da nako def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax daldi dem defi lola bin isara batay day tekki moy mu jinjil tur yalla yi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mas nako dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mune ma yor nga bik mani waw mune ma bindal ma bind mune nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nepp ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kare bi ma bay bu salam di jox tour wo wi dima wax loli bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mani waw noko net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mani waw mune bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la maneka man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mun ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njéggal tal nako yalla doli njéggal te doli ko yërmëne abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne modou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal bi sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat yamuy nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamono yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tutu mëna top waye nak inshallah taala isaku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay serigne moudou ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dongu yi jigen waye comme dongu yi jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len mana te xajale tayit da nga ci sonu lol ci bañ ni bok jotay te danaka do ci man dara do man tusu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yi jigen tollu won ci juroom ñaari donga biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari ni ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lu ko soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi diko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di borom ba yalla ñi ngi leen di sak ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wati la taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne moudou moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu dëng yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban Israel dañuy nit ñu xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal leen tiranga bi nek waye ñu xey rek war seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat leen delo leen seen xel ci seen borom fatlikul leen seen borom lim leen defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na leen ko yamutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alcorane wax ñi bëkk ko jabulisé ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون سون بروم ني يينا ني دي جابولي سي دغ غو لير ناني بغا فخيو اجل او فن داف كو موي دغ تي خام نين لي نين بغا داف دغ او فن لا بني اسرائيل كاج لاج موم سوفوس فلسطين نيوم ابراهيم مي ني ريكلامي ني موي سين مام ابراهيم مومو صاح اترانسي لا وون سي سوفوس فلسطين ناخ ابراهيم فام جيتو يروفا ñu gondu xassal ko fitna ko bamu joge fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xani falam yent yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa mom ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé ji nga xamné nungu wuñ ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni suñu maam adama waye lool de bi moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni suñu maam adama alayhi salam moko xawa bi leen yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñu tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem len yalla atlin mu len yalla di atté muni kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamo ta yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legi muni boba ki nga xamni moy habil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jamo nanako bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy habil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jamo nan xar mi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamni lool amna habil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamni mo nara tak cheikham bi dakoy massacre daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy habil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakka ak sama bakka xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekke ni xamna li nek ci ray bakka ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxistifam jaral nako mu ma sakere habil mi dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko raye xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñew jangal ko ni ñi soole am ñew gis nga nonu nga xamni habil momi ray habil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil tan ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara diray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay lir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullah alayhim damar allah alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi habil mi ma wax legi atender oxistifum banexu bakanam tax no sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer dina yeho ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atal nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop bu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam habil légui nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bi mu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci loxo ki loxo liñuy tuddé ñu ko waxe sax yunani ya loxo yunani ak loxo ibré yépp li nga xamni mom lay tek ci mom xihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullah mayu yalla muy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax xihsa ñew na tolanti habil mañu rayon legi yonti yalla xihsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañoo exacerré moy diiné al yahoudiya dañoo exacerré bamu upp diiné al masiha ñoomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari'am bi yonntu yalla ki isa dani yow señ modou mbey cham bo dajek mor xujje ci medd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxom cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam di kene dedet yow mudu mbay cham bo genné ci mbedd mi dajé ak mor xujja wala ibrasil la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door comme talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diine joju mom la yont yalla xihsa atener waye mom la representer ci kaw suuf muy diine l'islam mom mo representer diine l'islam ci kaw suuf mom sayyidina xihsa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ñaka yaw jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi ash-shahudiya bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag shahudiya di len balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen suuf sumam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako julit bi mom mën lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gërëm bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi te bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa siddeem ak sa daqaar lamuy tuuti tuuti ak COVID-19 bi ñu nekk ak ni mu mittee waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji. Xam ngeen ni wax naa ne dépense daara ji moom mitti na gaa waaye koor la rawati, koor la rawati. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Te ñii may wax day kenn ku ci doom ne ci daara ji nag amu ci. Ñii def lii kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci. Daanaka mën nga wax sax ni si doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana boo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba la ñuy war kenn ku nekk di indil doom ay yére. Daanaka daanaka daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci. Kon nag wax dëgg amal nañ leen cant, amal leen njukkal. Ah ñi fi seen doom nekk it defuñu ko, xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw. Ñi ko ci def daal ay benn benn la. Ku ci mel ni Serigne Moudou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu. Ku mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax yu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowe woon ñi ci des defe naa ñi ngi Afrique di sidd ila axrihi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpalewu leen xam na ñoom Soxna Daba Jum ñoom Mame Boussa Gueye Mame Boussa Niass ak ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Serigne Mahamadou Diallo moom yàgg ngeen koo xam moom moom da koo da koo sasoo moom weer wu deewu nekk Serigne Kossa Fall Kasaalika naka noonu la. Ñoom ñëpp wax dëgg sant nañ leen gërëm leen ak ku ci mel ni keneen koo xam ne ba tey sax moom wowuma sax da koo dugal rek noonu defe naa mi ngi tudd Nani Cissé Diallo Nani Cissé Diallo nga xam naa da ko cay dugal noonu rek ngir barkeeloo ko. Am ñoo xam ñoom dañ koy dugal rek ñii dañ koy jaarale ci jumtukaay boobu ñuy wax Orange ñii jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weef la xuma. Ah loolu lépp bëgguñu maa xam sax boo demee boo demee sax jéemuñu maa xam yàlla la ñuy defal rek yàlla taxoon ñu def ko def nañ ko ci. Waaye mayit nag am naa fayda jotal ni ba ngeen ma ko joxee joxal naa leen ko yàlla. Sant nañ ci bu baax dong itamit sant nañ ci bu baax. Wallahi weeru koor yi bu ñu ne weeru feeñ ne ba biñ naan suba la korite lu gàtt gàtt seen dépense dana dem 250,000 waaye nag damaa tiim dong ndax yéen de. Kon nag gërëm naa leen sant naa leen ci loolu ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ni man lam yuskuri naas laa yuskuri laa budul sant nit ñi doo sant yàlla. Ñoom suñ xaadim jiiteeg ñoom ñëpp sant nañ leen ci bu baax a baax gërëm leen ci ak ku ci mel ni sëñ Demba Fall moomale moom tamit keroog bi nga xamante ni yàlla nu ko yàlla fayal dëgg la sax moom doom a ngi ci daara ji waaye nag loolu ba mu koy def xëy na doom ji ne ci daara ji dong taxut mbokkam sëñ Kossa Fall mii la bi ne gannaaw suba la kori fu ñu dugg naa fa pour wutal gone yi ay ganaar yu ñu waree ba mujj ma décidé ni kon daal baye boo ma dem jënd xar ndax ganaar amut te xar yi seer nañ. Bi ma wooyee jaaykatu xar bi ba ni ko topp tool moom xar indil ma damaa coupé rek mu woo ma téléphone ni ma yónnee naa la am xar ma nga gaaraasu daarul ma oto yi demal jëli ko. Ma woowaat ki ma waral ne wutal xar mi moom daa tudd yàlla ma ne ko gis nga suñ borom de rabbi sutuwa jàll ni te kat maa ngi ko naan lebal mujj ma mënaa ma mujj mënaa ma waa sëñ bi mbaat dag maa yërëm rek moo tax mën naa la ko jox rek ba keroog ñu war yi ba noppi nangam nangam ma ne ko wallaay du loolu gëm na xam naa ni yéene nga ma ko xam naa ne mën nga ma koo jox bañ war yi mu naa ma ne ko waaye lii moom bu la neexee ñëwal ci daara ji booy ñëw di fekk xar mi jox nañ moom xar mu doon ne ah kon nag sant naa ci yàlla bu baax a baax. Kon nag sant nañ leen bu baax gërëm leen noonu la ñuy sante sëñ Moudou Mbaye Thiam di ko gërëm. Ah moom nag rajo boobu mu def ci internet bi te jullit ñu bari di ko déglu jullit ñu bari waaye rawatina nag kilifay diine yi ni fii ci Touba ba démb rek bi ma barki démb rek bi ma demee ci màggaloog Mbacke Xewar ay kilifa wan nañ ma rajo bi ni moom ñun daal sëñ bi ñoom dañoo yaakaar ne rajo man maa ko ubbi ñun daal suñ bi sa rajo bi rek la ñuy déglu ñun guddeeg bëccëg ma leen rajo bii nag mbokk mu baax mu ngi wax sëñ Moudou Mbaye Thiam moo ko ubbi tuddee ma ko ñu tuddee ko rajo sëñ Moustapha Mbaye Sall ñoom ñëpp dañ koo ñaanal sant ca yàlla bu baax a baax a baax kon gërëm nañ leen sant nañ leen. Am na mbokk moo xam ni bitim réew la nekkoon moom tamit ñëw fii laaj na ma ba sonn gisuma ñëw Touba laajte ba sonn gisut mu ñibbi waat daal ne ah man de jaaxle na Moustapha Mbaye Sall daal ni ko waa bitim réew xamee ak ni ko waa Sénégal umpalee ma ni ko déedéet umpalewuñ ko sax xam nañu ko fana li fi nek ay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassub par parlo mo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu mu wam ni man da am alal juma donné won ci sama bay bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daarim safa mbay sam barki dem la fi ñew indi ko lu wara toll ci sa nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daaré jigen kon nak defal na la ko ca mu nek sadaqatul jaar ya mu ni alhamdulillah rabbil alamin ma nga dekk fele ci fuñu wax keur ma fal fatina turwa waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni kepp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen waaw bul mako jox sétal keneen deug la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté da na ko tudd ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak modou mbay cham rek bo ma nga dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairan jazayhi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Mustafa Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man di nga xaddi ndax ba juddio ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudi ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balo aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

constitution comme constitution ci ni rew yi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrangé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga dindiko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ jappé alcorane te fek alcorane demu non alcorane deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ni dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax nekku ci won dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep yep ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal quran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal doom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp doom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi doom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako doom adama ci alquran waya fa aba aksarun nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waya nak ñun ñepp lepp ci ñom dañu lank ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibil kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye té wër neena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ñu mën bu yalla wax duma ko dund mukk duma ko gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mënu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wurtu deme non ni mo wara deme moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé mu ñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñettu jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñetti xéeti waccin waccin yu jëk moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen balma de ma xaw ci tuti dafa bëgg umul kitab ñu lawul mahfuz jëgë lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su dëkk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu ñu jëgë baytul hissa dal di ñew ci dëmm muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñett xéeti waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat ci li ngui koy jangal day répéter day gawantu la wax rek mu ga wax ko loga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu wa qur'anahu dedet bul defati rek bi jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sa dëmm bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sa dëmm bi ñu nga xamene sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekkii wala mu tollu ci ni tambale sori nga xani ferme idji bo gisee biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy biñuy doga tambale di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yokku dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak ngay gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saaru guddii di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu waye kum neexon tay boy jangale nga tambale baqara jëm nasi li nga xamni bo don jang kanil bi baqara ngay tambale jëm nasi waye lu ko wone pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambale ci saaru gatti legui nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak legui nga bëkk koy sëxëndo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci buñu nafil di bo daga tégando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhiri ila akhirih xalé bi mom tamit fofu

0: li dalon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom ni ko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacci wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dund jibril bu jange bu nuppi na doga jang top ci motax mu ne ko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi nak legi yeen nga repeter motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ne ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xol biñ nan dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa mo geleem gi wax gogum daan war geleem gi day gaaw yus wala lu lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bin mi neugul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw sonu da bo mi neugul disay waccu alquran ba bin ko mine nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masand wacc ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax buñ ko laaj ni ko yalla yeli alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma dal di wax lim waxon benen bi ci dess nak day ñew rek melni benn jëlëli buñu tollale sama nopp diko fëgg muy def kalam nga xamni bu doon nitu kessa day ruy mune bu nekk ci rek ma dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur duñ wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal kitab dedet dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo ne mu wax su ko defé bu djume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñu nekk njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki gëna nekk intellectuel ci alquran ñu jité lu fa mën di xew nako jité ñu ñu ko tax ci seen kanam ki gëna nekk intellectuel ci alquran ñu jité alquran wacc bayiko ci borom bi joge nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz joge lawul mahfuz ñu baytul hisa moy asman fi ci yutim joge fa doga ñu ci xol yenen bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawte mina ngeen nan laysa min kalamila ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin mun yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mu ne lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langu arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langu woowu de alquran langu arab way xam ngeen ni alquran non du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkontene tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu minal jinnat wa nas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis min do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sat am bi nga xamni ni nekkul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom rabbi ci wajalla bim ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lako wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo niwo xarmi nako nonu bu dé fasmi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun bu ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko wax ak ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin mu ko alquran mom nak nang ko moy nak mom rek moy lo xani bo ci moye mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu dikke nak sun borom dal di seddelé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni sa julit wërut ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko assumer li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mi mara donte jango basi ni mi mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga masuliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko assumer ndax alquran la yah bu ni wat watara la ci alquran sun borom ni way innahu lazikrun lak wa li khawmika way nak wasafa tusulun bu fa konten rek yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yak mum yow sa xet yak sa xet ni tel yam fa kon do am gravité waye gravité bi moy bu ngi ko ne ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé duggu boba la responsabilité duggu yami nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam dina ne nga abdulin nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën bi def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati safi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena ma ngeen di jang alquranul karim muy alquran yawm alqiyam sun borom dakoy soppi jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom ni sun borom muy labbayk muné ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëgg nga tin ma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobul aljana iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahli alquran ahlu llahi khasatuhu ahlu alquran ahlu llahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla guru kenn kenn guru ko min way bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlul quran moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi sitti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda kama yushadda al adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jala wa ha fa khala tilawatul quran wa dhikrul maut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni a man len di deng de dum adama bu mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun wayna xol bu judde wala xam yalla di ñewé ci adina adina bi diko tassal ñi am ñu itto ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla muni xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat muni waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xacce ko xam ngeen am xacce de moy likoy ñawal muni buñ jëlé xacce momu yalla jox nañu ñaari xacce yo xamni buñ ci dé xacce xol neena xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla muni ko ñaari xacce yo yan la muni moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu fekke ni dé du juk ci xolam ñen balma bu fekke ni dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek ñu fatlikou dé lolu dana yéssalat xolam yéssal ngimum yéssal woru bopam nan ay way dim di ngay abit la mom day yendo wor di xalané nafil la sallallahu alayhi wasallam ni wa mom mum defal de ndax danay fateliku de na mom nak mom xalam du den ci de mu accam koku du waja accam koku du waja ni nodu takusad Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alayhi wasallam li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolou moy xecc xol alquran momu bo gise yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gem ci society bi moy ni jang alquran bu ko diko jangale wat ñoo gem ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ni na al ma'iru bil quran mina muni ma ashafaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectual alquran neena sa bu voyager ñukoy accompagner moy malaika yi al ma'iru bil quran ma ashafaratil kiramil barara al quran waxnako sun borom neena ci al quran bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectual alquran sa buy voyager neena malaaka yi ñokay accompagner yalla téré lako xétam bi muy alquranul karim mu nek seen ben dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekki ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di leen tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam niñ déggé constitution bi li nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé biñ ci spécialisté ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhir ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo firiti rab yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuti imamul mahalli mom mo firi won téré souf bi nga xamanteni li firi na téré souf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imam shuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundalé ko ak téré souf bu nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci biir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tuddi ay waliw nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddi wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secret am ci ñoom ño xamni am na lu ñu tuddi al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bokku muru Allahu ahlam bi muradihi li dal tan mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoo jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te bëgg genn la dëgg genn la dé naka ñu mu fasiro li ñu ñu buñu accé ci alquran ñu ñëpp ku ci né buñu accé ci araf yi ñu li ñu tuddé al-uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñ ci accé Allahu a'lam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci djiblu al-uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xam ni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allahu a'lam bi muradise rek genn ci mo am ci wal li ñu xam ni kiñ ci gëna jëgé moy Seigne Touba mom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam moma décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé muni daf nima alif gi daf nima aw rastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won way yow Seigne Touba donulo na la ko aw rastukal kitaba neena lam gi muni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musakako yow seigne touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran nenam mom gi munima alquran day muhammad lako joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis niki tay yow seigne touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu nena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko niko araf yi li la ci djiblu yow Seigne Touba radjilanhu te arax yoyu amna lenen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alqur'ani batnun walil batni batnun ila sab'ati atni alqur'an arafu nek dafa am bir bir boba am benen bir boba am benen bir bamuy djuroom ñaari bir bamuy djuroom ñaari bir am ko xamni biti bi ni dong lañ xam am ñoo xamne xam nañ biir bu jëk bi am ñoo xam biirum ñaaral bi am ñoo xam ñu xamuñu ta dara bo demé ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarante bi la ci djublu lén ci mu fasiro li waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci sun borom djublu rabbi sitiwa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettres yoyu le mu am ci lettres yo xamni xamisuko mu am ci lettres yo xamni yalla décortiwu ko da ko baye nonu rek mu fasironi buñ ci accé ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del mënu ko nak ñu proposer ñuko ni force dañu koy dund force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wax yu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna asa alquran yahdi lilatihi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallahu jalla seddelé jam ñi ci juroomi tombo wala juroom ben mune juroom ben yefa ñi ci alquran ci constitution biñu tuddé alquran ku ko gëm gëm nga yalla djuroom benni tombe wala djuroom benni article yi ñu wax naan article 7 article 8 article 9 constitution bi ñu alquran sun borom neena djuroom benni article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ni man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis huddan lil mutaqin kon ben ngok huddan lil mutaqin al mutaquna dong la alquran mana orienter ban len yalla mi ngeen di setani ni bantal sa baram alla sinu yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jaam yobula ca safara amna kuma togn ma yobula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reey reey fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey ngene ko fa yel ban din te den julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli dañi tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar jot mina mune tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ci yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot mune amune fayal machine bi dem julli ci fayal machine bi dem julli ci yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy limma rasakhna min fi khul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisé sa morom jam lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla limma rasakhna min fi khul limma rasakhna min fi khul mi nga am ñew mi bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ciisu daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxna la ay lal nga participer imma rasulna min fiqul wa xamna ci waxtaan yeesu ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi xadim di meñu jappone barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu dal di daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab xaliss kenn xamni luñu toll nga ngay recevoir ay caisse daayira nga recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu toll ba nopi nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni mom amul benn toll bu ko jox addiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi señdiw ñom di ñalwani daara yi señdiw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions millions millions ci état ta bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi diblu ñun ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu diblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol donga lañ ci diblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gey da ngay melni daara seen diw wala ma rasakhna min fiqul lolu may ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad talen dedet juromi nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man sallama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nak nga gëm ni bis penc mom do ñu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at mu ñu dutay bis penc dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga gëm ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoñu ñoni ci ngib ulaiika ala hudan min rabbihim ulaiika hum muflihun sun baram ni ñoñu ñoy ñi nek ci ngib deug deug deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoñu ñoy nek ci deug deug ak ngib te ñoñu dong ñoon na ra tax ëllëgë mal xiyam ulaiika hum muflihun ulaiika hum muflihun min suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ñi masuulé bu ñu am ci alquran bu fekké ni ñi jëm ñu ko assimé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu nga alquran seen tamt lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen abshiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi ñu ngi sallallahu alayhi wasallam neen yeen sama xéet bi ñamu ñu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax mu na amu ne ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala amé ñaari buum ñaari wet mu ne genn wet gi mu ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu ci res ma nga yalla amut amul de motax buñ ñuy jangal seen lak wi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am xoxela dund bu prop boko mënul tart nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fumuy terminer dess na benen monde amul fumuy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek da nga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khayru wa abqa hakay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag yag dañ fi joge ni amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni beulé mo gën bi nga ne bu nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek noy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bo ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngone yow 4h de maté 5h de maté marché bu ñu nga ne fa naam dramé tol bu ñu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal ndjay dal di ko mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde bele non la bu fekente ni da nga ñëw bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga am ay air plus 4 Sénégal bu fekente yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Sénégal muy nak monde bele non la bu fekente ni yetto yoxaso bo demé dafa fekk dara bo yetto yoxaso neena monde bo bo demé dafa fekk dara ci monde bi nga nek nga yett ka yoxas bo demé fekk fa dara sun baram nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam nga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution alquran karim ni president nekke gardien de la constitution au senegal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ñi gardien de la constitution alquran karim suma arsalna alkitaba lasina astafayna min ibadina walla sun baram wax ñoo moy ñi nga xamni bo laalé alquran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawa sun ko tol ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara alquran sumra anna ahadan utiya afdalu mimma utiya فقد استسقر ما أسمه الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كيف كو يالا جوخ القران كيف كو يالا جوخ القران الكريم نا يركو نينا بن واي رمبلا ير اب 4 كاتام ير ار بلس 5م ار بلس 10م نينا غاني جيس نيكو ايو واي ندو اي ياو بو نالون نيو يونت بي نينا كيف كو داف لولو نالا وورني خيب nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran munuppi nawon ñu ko di xol keneen defani koka la ko yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meena doon yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reeyal alquran ak rifasul barab ak rifasul barab yow nga yar alquran bu lepp ñu ko di ñe keneen ñu ko di ñe keneen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yar alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waaj yo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko burki dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu ko ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tuddé yaq de dara ak ñum rafet wallahi ak luñ ko rafetal amin xol mujj rek nañ xol mujj rek lima mëna wadé moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé do to fi gis goné ko mokal alquran mom lan mëna ko wat goné ko wat alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay Seigne Moustapha Sall Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg mo dugni sa dara ah sun xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigne Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah mo wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñu xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne daara yi su boba dañu ñu ñang liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexela dund xaliss bo jekko satti ko bu fekkene xamna ni boko satte ken dula japp non li ko ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah la wurli ñaat dëremi jambur boko lekete momoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé waaw kay mata alquran yoonte bi ni dooram mu ëlëk yow mel xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaaka ñu gëna jëgé yalla neena li ñi mëna ram alquran leen daqara munu ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لو غن مانا رام جام بي سوي كو الله يوم الخيام بو ملائكة بو يننت بو وليو كو موتي نيو ني رك القرآن دا قرام الله يوم الخيام واو نخ القرآن وخي الله تي ني نجي ديس جامي يالا لوم القرآن وخي الله ملائكة جام يالا يننت جام يالا وليو جام يالا القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxati benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul qur'an li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp yépp yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alayhi wasallam wax dang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu masna gënt gis yalla ci gënt mun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mun ko waaw yow liñ lay jaamo pour djégé la ana mun ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mun ko waaw xana kon day fekk nga xam manay xam lim wax mun ko dedet même bo xamul manay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang nitir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax wa wax du tan ni yalla mëna bind ni ñoom wax nako ba mupp nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal asal du masab du masab asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nupp rek tej kanil bi te neeno yalla dara dara dara dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox santkat yalla yi te xam nga santkat yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma dolli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam rabo mo xam sumun mo xam mo xam jang alquran bu nuti rek fa tere bi tek ne te neena ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang guddeg beccëg so jange tek bo nopp lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gën limu jox sant kat yalla yi rabbi ci tiwe jalla lu gën limu jox sant kat yalla yi alquran karim min farad wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu magum yalla ni wax ji lay bëgg wax day amna ko xamni moma bind mom ma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jëgé yalla bu bëkk ni sun borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ku wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu magum ñooñu min la gëna jëgé yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupi nak wax nañ wax jiine bëgg wax ci barkelu té arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu dikon nit yalla dañ ñu ñu may leen ma ndox ñu ko ndox mu naan bu nupi soxna sa naan dess wa do wone nit rek mu koy ëmb walli mu koy ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi dessal nga jël ni kepp ba kepp bu rewe nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man na ko misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jop julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna si wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna si manam dom mu dal di wani ko ñew niko ni jegal ma de waa yow gisuma sa doom yow do am doom mu ne xaa mu ne waaw ah soxna si daal di jug dem ñu ko na far rek dayloo yàlla yàlla dogal soxna soosu ñu toog boox ki yor yor benn bis mu génn këram di seeti benn xaritam xam ngeen di bikki àll yi day am pinc ñu seeti benn xaritam ngelaw li bare na nag mu romb ci pinc mi seen benn waaye ca taatu garab ga ngelaw li di farafari waaye muy niru ku xaw a nitoo di ko mu dal di koy jege sukk nuyu ko mu fay ko mu dal di jàll kër xaritam boobu waxtaan ba waxtaanam jeex muy dellu këram rombat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko wax ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw li dal ko ko tontu ñu ko ah man day da mel ni xana baxuma nek ci kër mu ko ay da ngay dimbali rek ndax ngelaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu démé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takasan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu rétté rang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci ñu doom ko ko dal di jël aw ko ni nga ko ci jox ko ci ko jëmbal naan mu jëm na
1: digëlum ci muntaka ma dal di jël senegal ku lu murit
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walaat muraké seti wat nitu yalla bobu ni ñu ñuul mom wacce doom ji niko dama sama ñaanal la mu niko ku jur ki ni ah xana man ak dede non mën tam na mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaaraka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngasse yépp gisuma fi doomam ba taxon ma niko do am doom suñu borom niko kan mo la wax ni mangasse yima la wonon doong la am ci mangasse amna yeneen yima la won amna yeneen mangasse yima la won kon gis nga suñu borom ati sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran waneni yaangi barkelu ci waxu sun borom yaangi barkelu ci waxi dem di mundeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salam ndax sun borom rabbi sto jalla amna riwaya bu waxni sun borom rabbi sto jalla jangna suratu taha jumi at jang suratu yasin jumi at dogatun dom adama manam doga bindu dom adama alquran yonenti fi jitu won ñom ibrahim ñom noh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa ay way ndaw xedu nara texé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom ëlëk xed wi nara texé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa del waxat ni tuba li ajwafi ta'milu hasa dañ ni tu texé ñelna xéet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xéet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoñu ño nara taxé dëgg taxé tuba li ajwafi ta'milu hasa dal waxat ni tuba li al-sinnati yantiqu bi hasa tara taxé ñelna xéet bu nga xamni sinu lamiñ ño nara répété baat yi yalla di wax ni al-qur'anul karim rabbi sittu wa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min al-qur'an kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dëgn bo fëgg fekko ta wenn fepp araf alquran muna mu ñu dëkk bu rap moy dëkk bu ay nit dëkkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo fëgg ab dëgn fekko ta araf alquran ñu ni mok dëkk bu rap ñoyam dëkk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait amul dara lu négatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu négatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñu gëna deglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko dundu ñen ñi ni amama ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul num wax dafa ne kalamun qadimun la yumallu samahu tanasah an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlin wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati nena kalamun qadiman la yumallu samahu nena waxi aju jek ji di sun borom ni alquran la yumallu samahu aji deglu ji te am xal ta xam luy alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk mukk ci dul alquran muné ko lutax muné tanasah an qawli ma fihmu alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tanasah an qawli ma fihmu mune sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli daayen ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes ni al kibru alquran day faj jangore ay kibru ni ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol geleme leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol geleme wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati marire wala ma gelem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rire wala ma gelem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ñu wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami an-nas alquran min allah asa wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yi buñu dajé ci pak ba ñu te ginné malaakati yow sun borom jang alquran ko dem ndaxam ni bu kéroge sun borom bis ko jall bu fekkante ni dama adamay dekk nañ ba dajé ci benn pak dañu mar xon jëm bo buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kéroge dama adamay dañu daw songu yonentu bu nek yonentu buñ songu niko kay wax ci yalla mu atenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonentu yalla adam ali salam adam ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam mané bu laal garab ga mo sab sab lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu ñu daldi daw song yonentu yalla musa ali salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu ñu xatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci égypte ñaar ñi doon xex mu di leen atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé batam boowé ma rayon xamu nak yalla bal nama ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song ibrahima alayhi salam ibrahima ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu leen ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappé nama ko leedit ñu wax lu dëgg xamu nak yalla jappé nama ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song yonntu yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu leen ni torok basun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ard min al kafirin dayaran rayal mo ñepp yalla ray ñepp bakkan ñoy mo rayon dama xam luma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhi salam mi nga xam mo mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaare lay ci borom xam xam wax ñene ñi dañ ci man kay ñunu ma dem suñu borom naan ko dara ndax buma fa joggé nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man Isa Yalla la sama nday Yalla Yalla la Yalla Yalla la ñene ñi ni dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci yantu Yalla Muhammad mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention Yalla may ko intervention bu ko defé lañu soga daw nak dem ci yantu bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci suñu borom bu waxo bu jup suñu borom day dal def rep ñaari beuti woon dal di sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgguma defal lako neen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi jeesu dami ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jaam ni bala atta jaam ni day jang suratu rahman wa bis penc ñepp de ko dañu dégg sun borom yëkëti batam bi jang suratu rahman baqaqa tay ci kaw ñepp di ko dégg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratu rahman ak neexay alquran bobu ci batam sun borom bu batu wuru sun bobu le neena bu kérogé doom adamay buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba sun sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allah rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min al karb ko xam señ touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgguno walbeuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qara'a innun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yanfa neena ak ay doom adam yaangi ñu di gannaawal alquran gannaaw alquran daanaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji len ni am ñu xamne sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde ñu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbiku nga daan ni tass ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba yut ko mo li yar man non la ko gisé jël sa doom jox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy señ daara bi mu dilako yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pan net yut ko mol yar wala victor ego man non la ko gisse man mom la seigne touba wax fi neena bari na ñoo xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni doomam ndeysaan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bo xeygul sax mu ne ko acca kay jang micce ni ko pan net jang lo ji ko micce waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñi doom dañu ne ci daara ji mën leen alquran wu to jidla ana lu koy ana man fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fa daan faral di ñu bu wacce ben yu rek mu nonu ma dama ko bëgg yobbu ci sama kayit bitim rew takat señ touba lañ ko tuddé dé maniko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk boole ko bi jang xam xam mu dédé fi nek ni magal na te xamna ni suma ko baye bu ëllëgé dootu mako mëna yobbu ndax adini adina maniko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëgge dem bitim rew mu ni asal gone gi day dem rek mané bismillah fadal yobbu ah mu da dem defari kayitam ba yobitim rew wessul aéroport Dakar kay ni lañ japp fegnare ko xotti te sanni fele aéroport Dakar gi wessu ko legi ngor sa nga ca Dakar du jaay fu gi jaay aéroport Dakar gi wessu ko señ touba ni laqad qara la inun nas iblis rek len war iblis rek len war wastakhlu ma yjurul bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëllëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mudi la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asr wa ma la yadfa mudi la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mudi la jariñ dara ci pangu bis penc ba waye mudi la jariñ dara bu aw ay jeme jeem ci yow dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yanati bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba noppi lool na ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko ci wax mu nan jarna dara xam nga jën dara la jara dara ay koñ bi jang ñippi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëmu ñu fa dara lu ñu dakhala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih

amna discours yo xamni ku ko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu ko xawon comparaison n'est pas raison bëgg ñu comparer ak ño xamni bokku ñu ñom amna ci kuma deug mu nan deug deug daara yi war nañu wessu fi ñu ne ndax amna réew yo xamni ñinga fay jàng alcorane ba mokal te kenn jëngu leen réew yo ngay comparer ak suñu yoss réew yo ya fi ci sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te musu ñu jaar ci jëng mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen réew yo ya te jëngu ñu leen sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëngu ñu leen kon diis yi nga xamni dañ leena jëng lutax ñu jëng leen manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëngu leen te ñoñu moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye yañ ñoñu am di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñun bokku nit defé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma ngi doon jang aya bu nek ci sourate an'am te lolu moy li ay li deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ formé ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ngi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yasra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yak'al sadruhu dayqan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mun wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pegnaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci seen loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullah wala saman faaw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bu de ci intellectuel yi ñoom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bu de ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan lu sun mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoo leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xagn ñoo nit batay kat bo tuddé mag ni seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën di mbé sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mënta def lu tol ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gën nit ñu def lu ko niru def lu ko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci mag ñi ño xamni ñu ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bul attaquer mag ma ñu kër Sulaji Malik ñu kër Serigne Touba ñu kër Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye boy attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak

day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tiye sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ci malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la muni ñaari ponk yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an mufritat an muftirat niyatuna wa kaffuna an mufritat wala bok an muftirat ci bayit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mu ngok bayit ba ngok neena radiyallahu anhu ni malik degge non la degge man seigne touba ba ci dekk moy niyatuna sunu yene wakafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dox ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yankewal lu lew lo doge pikini yoro ko pikini la wax de yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dana la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari fonk yoyu la te sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bok na ci sunnay koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur teela dok way na fekk jant so de inda bahdil khurub na fekk jant so de bul sant jaxate rek mba sisé mu nis rek nga ni jant so na dedet inda bahdil khurub na fekk jant so dañuy bañ ngay wone ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dog jot niko ñen na defé dem julli ji timis ba ñew soga dog dedet dañu bëgg mu dog jotté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko ngoy def nga door ko def lolu sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexal xëdd dañu bëgg it koor bu nekk ku tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala di wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la te li tax yaramu jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiya salam min ci jep wax du ñaaw waye waxu ñu rek tiya salam min dedet tiya salam min ci wax lu bax waxu ñuko tiya salam min jang al qur'an waxu ñuko tiya salam min ci jang khaside waxu ñuko tiya salam min ci wird waxu ñuko tiya salam min ci digle lu bax waxu ñuko waye biñ wax tiya salam min moy bil fahsa wax du ñaaw wax du amul ndariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel

0: Tirangay jaamu yalla mune ko ndax yow wer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yene yi wer nga wo xamni rabbani yene yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yene moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax mune ko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow wer koor da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wer koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay election yow ko wer koor tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillah sharika la ya wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess mune ko inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wéru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foyé mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi tégué ci ak ñub ñepp xam sa dayo yow wéru koor ñi tégué ci ak ñub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foyé mukk nak bay joxé fatwa naan comme neex budé élection par ci par là wala diou sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala samal la qadarullah wala samal yalla comboké na yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni yalla nu comboké pour ñu défendreul ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposté ngir diiné ji existé mayna la nga bayyi koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñu éliminer diiné ji fala koor ga day am kon li kulli shay'in wala bok sababu nusul li kulli shay'in lahu sababu al arabi di wax waye nak nagn baye sababu nusul aya bi yow defandere wo dine dine ju existe taxul ngay wote ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existe laïcité bu existe motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am par ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokku ci sunu mbir ma ngi koy deugali lol jarna baña wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala saman ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay teki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seen ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla ndax duma ko deugalal ken deg na rek li borom xam xam yi wax lepp mang koy deg fune ñu difa jema duggal ka la yalla ka wax ma ngui deg waye convaincruma seigne touba sedna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo
1: ngo
0: ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lol doyna mak citoyen lol doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lol doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal lu amalin ibnu adama la ila saw fa innahu li wa na ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adama lo jëf yow la man amile salin fa li nafs dereti bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn di la rencompasser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonentou bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonentou bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone ni amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jar na mu na ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana da wa alat fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dis mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam monu ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ne waw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ne waw muni ñom ñaar ñep yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimné liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatché ak adina di fek gatché ak al-akhirah neena koor day dox digënté nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugalé sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam dé mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ndax par lo nga añane ko ko seigne touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mun naf usiyamu sahri fi daraini yakfikumul haraini wan narini lol la seigne touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina amna ñu yalla sak ñoo xamni dara jadul len par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jadul len par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na aw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñu wax abdul khadim tuddi fi non koko la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax bumako xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe bumako xame ci cheikh tidiane non la koy waxe bumako xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nako bok na ci resultatu koor ak ndariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci resultatu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé na sa bubum kommi non la lay défendre ci xéej ñi lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la défendre misile nga xamni bu misile nawé jëm ci yow nga anti misile ko néna koor moy anti safara mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bëkk ko yaq antivirus bi ñew dégasser ko mu ni koor moy antivirus pour safara seigne modou waxtani jeexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence tégalo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé serigne cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñakk ba nit ñu loolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ touba lepp waye jaay leppam jox señ touba ngeureumal yalla lim am ming ko jënde ci loxal señ touba ci gam anam lako jënde ñak mba ñukt mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané ku ko wedd fexel ak cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ ma samba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jëlé ko ci loxal señ touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taax ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwrin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadhu kullu unas bi imamihim yowmal khiyam sama jaam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atale ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak ñun dañu rafet ñor lool ci yalla atté ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm wa yalla buñu yalla topé ak mandom ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ Touba ji kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi kolé émission bi ñu ci bari musulmi ma gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñong ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna njoba ciun ñu xane daana ko sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaayi daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuy mom tamit ñom soxna wali jum biñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey sunu wala sun xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom biñ ñu leen dégg ant ala kulli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu di leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leena xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xani leela ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi te whatsapp bi mom du génn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax tamu ñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul lo lepp dal ñu jéggul leen ko waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nekk ci seen xol non ngeen nekk ci sama xol yalla xam nako yalla xam nako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ako cyant go xamni seriously munu mako wax ci lami munu mako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol seigne modou mbay cham té lol dé yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair kafailihi yonnentou bi néna ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni néna ba ñoña dégg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lol motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñu sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fayu ci rek kon nak yeene tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawatina xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolu moy tax tousul yu bare bari ki di tegalo ci man di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ta ma nek ci di son rek ba kero lu sun borom di dogal alhamdulillah ñing koy ñaan mu may nu nak fanu guddu bu andako wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñing leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa njay amerique ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak señ cheikh mbacke señ modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gërëm mom señ cheikh gën nañ ko dégg way léla day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bitim réew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man do don toujours mang ci connexion wala yu mel non motax léla day tok ba yag mu wo soxnam ci sénégal niko wol ma seigne moustapha bay sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbacke yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotam yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairan jazayhi wa salamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

rek waaye nikku ko, dañ ko fa yaakaaree ngir lislaam rek waaye nikku. léeg-léeg ñu solu dàllam ñëw fii man saa kër gi day ba tey dama amagu robina, ma bëggoon nga dimbale ma ci xëccal ma robina, ku xam tiwab li muy jar laaxiri yi, koo xam ni dépassu daaraam sax duyut ndeysaan. waaye yaakaar rek yaakaar yaakaar. ah su ko defee ma ne baax na dégg naa ko, baax na dégg naa ko. léeg-léeg benn waaye ni ma waaw ma ne dama am addiye sàngam juma la bëggoon a jox, ma ne boo ma ko joxee ma defal la ko sadaxatul jaariye di, am na ku fi ñëw doon ma jàmbat ab robina. waaw mu nekk sadaxa jaariye ci yow, mu nekk sadaxa jaariye ci yow. bari na fii ci koñ bi ñoo xam ni noonu rek laa def ba yóbbul leen ndox ñoom ñëpp ci seen kër ya. wóor na ma ni liñ may jox man soxla naa ko, waaye am naa robina saa kër, te kee lim may jox yàlla tax ma ni ma ko jox, kon naa ko joxal yàlla. sama gisin la sama gisin la. sëñ tubaab yi bu fekkee ni waaji ñëw na di la laaj, te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko, boo koy jox melal ni xiin wu saqi, mu ni wala taxtakir maala ila qaddin li xawfi darar, wala taxtakir maalan ila qaddin. sëñ tubaab ni bu fi nër alal ji, bu fi nër alal ji jëmee ëllëg, da nga xam da nga fekk ëllëgam déet, kon bu ko fi nër jëmee ëllëg. wala taxtakir maalan ila qaddin li xawfi darar, mu ne ngir ëllëg yaakaar ni beneen situation mën na laa gaar, ngay dencal situation boobu li xaw fi darar. bari na ci gars yi loolu la ñuy wax, dañ naan ah lii moom ma ko joxee ëllëg situation sàngam mën na maa gaar. waaw situation sàngam bu la gaaree yàlla mi la ko joxoon di fay jóg. waaye lii borom tawxid a ko xam, ku am tawxid ba mel ni sëñ Touba moo xam lu mel nii. wala taxtakir maalan ila qaddin li xaw fi darar, loolu la sëñ Touba wax, bul nër alal ji ngir xalaat ni situation sàngam mën na maa gaar ëllëg li xaw fi darar, bu ko fi nër. mu ne li annahu subhanahu wa taala wa huwa alladhi ahtaaka saakal maal, mu ne ngir bu fekkee ne yaa ngi xalaat ëllëg, mu ne mu ni yàlla mi nga xam ni kuy dund la te du faatu mukk, moo la joxoon alal jooju te jógu fi, te fam ko doon tibbee di la jox jeexul xaajut xanjut, jeexul xaajut. li annahu subhanahu wa taala huwa alladhi ahtaaka saakal maal, loolu la sëñ Touba wax. ni yàlla ay joxe te moo la ko jox, te moom miy joxe du jeexal, kon bul denc ngir ragal lori ëllëg, lori ëllëg. sayidatuna aïcha radiallahu taala anha soxna si yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam, mas nañ ko indil alal, mu di ko séddale di ko séddale di ko séddale ba mu jeex. mbindaanam mi ne ko ma yow Aïcha li nga def lu mu doon, yow xam nga ni gëj nañoo lekk yàpp, xam nga ni kër gi moom lu neex gëj na fee tàkk. waaw alal jiñ la jox nga séddale ko ni ba mu jeex, mënoo ci wana bàyyi sax luñ reere benn suur sax bopp di moyes. Seydou Aïcha ne ko hee fàtte woon naa ko, wallaay booma ko fàttali woon it ma def ko nag, waaye fàtte woon naa ko. gis nga ko, gis nga ko, fàtte woon naa ko. sallallahu alayhi wa sallam bu daan joxe noonu la daan mel, noonu la daan mel. gaa yi nag koo ci dajal bu la joxew ñaari junni, defee na ni jox na la addi naag li ci biiram, yàlla xam na ko. waaw aw ñaari junni, aw ñaari junni. am na si ñoom ñu néew ñoo xam ne nag ñoom bi la nee xoole sa téléphone rek boo ko xoolee gis lu dun, gis lu dun. diggante boobu ñaan nga cay topp boo ko xamoon la illaa, mu ne si la ko wax. sëñ Touba ni kon bul nër, waaw bul nër. muy ndax boo ko fi nëree tamit bàyyi ko fi ëllëg sa njaboot, ñoom ñooy nekk trace bi, ñoo koy donn, te xamoo ci fuñ ko jëmee.

di ray seen bopp. Nattu Sénégal, le Sénégal ay ndawam joxatu ñu war ma mag. Nattu Sénégal, le Sénégal ay magam yërematuñ ay ndawam. Asmatul akhlaq moy crise de valeur. Yalantu bi ali sallallahu alayhi wasallam da waxani al birru hasnul khuluq. Mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet. Jikko ju rafet fum amul dara niku fa. Al birru hasnul khuluq. Ku del waxat mom yalantu bi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliq an-nas bi khuluqi 'azna. Na ngeen di jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet. Ñu tollu jamono bo xamni kenn jëfleetu na morom ja ci jikko ju rafet danaka. Kenn ku ne boy jëflante ak sa morom yaa ngi jëflante ak mom ci safaanu jikko ju rafet. Même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jëflante yow jikko ju rafet la fekk ci biir du jikko ju rafet. Ndax bi ngay jëflante ak mom yaa ngi ñaaw njortu ci mom. Wolotoko gematoko yaangi yaakar ni sax boy wax ming lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tukhal say wax yubuko fo xamni kon ana husnul khuluq lolep luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq crise de valeur jikko ju yaq monuko yobbe monu yobbu ci lolou Mustafa Ali sallallahu alayhi wa sallam neena li tax yalla yonima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te Mustafa Ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wa sallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi mun inma bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima lul len lul rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonantu bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara القران ني وقولوا للناس حسنا بوغين مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت وقولوا للناس حسنا بوغين مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت لغي واخوما لا واخ سي نيت لو رافيت وايي داغي خول نيت كي دو غيس سي موم دارا لو نياو لو مان واخ سي موم nga sosal ko nga sosal ko Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkando yi yeen dekkando yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani neena mom Seigne Touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkando yi bi ñaari malaaka yi ci sa yaari wag muy raqib ak atib ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag soril la safara ñaari malaako yu buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi tag la su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkando yépp di la tag nga xani légui ñeppay and di la tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani waw yow Seigne Touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambalé moy hawit lidhan khawla alkhair da ngay minal sa lamiñ wax ju bax lamiñ da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax
loko tamal rek moy adam boko tamale jiw jiw di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamiñ hawit lidanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfaku ladayri neena bo minale saw lamiñ fexe ba adawo saw lamiñ adawo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujji yag ci lol la sun borom di sukkandiku muna amune régler sa problème tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfaku ladayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gise rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi kuy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxati ko buma gise nit kuy ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa deme ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga don nitu yalla faaw ma nga don nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci deme tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa lu ko waral moy kasso buma gisse may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëgge xamal adina kasso la lay yob lu ko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla bëgge xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yob kasso nga jang fa expérience so génné nak ay ca ko wéddi laj ko yusuf alayhi salam kasso bo té démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné na xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolum xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci benn ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yob ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ño xamni ci kasso la len yalla xamale batin ci kasso bari na ño xamni ci kasso la nek mbolam nitu yalla bu yalla bindon ci nitu yalla yi jekk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison mi ngi ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfaku la dayr di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi na la ko fegal Allah la wasallam dañ ko masalaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas aljanna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal muna mu ragal yalla ak jiko ci rafet la ñoo ci upp meseur parti bi ci ñi dem aljana
mina mo ni moy ñu ragal yalla ña ak borom jikko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu an-nas al-janna mina mun taqwa allahi wa husnul khuluq mani nak jikko ju yaq joju mo ñu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu senegal yeb dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggil adina du yag ba nga jot ca mo xam da ngay wut liñu tuddé manam won la ko meuna waxé fekké ni nguur lañ ko meuna tuddé bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak alakhirah señ touba neena boko jaarul ci anam ak teggine do ko am ci anamu teggine moy discipline cheikh bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuruk spirituel la mo xam nguur temporel la lol la señ touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dalañu la xagn ngor bo nopi nak yow do reussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa señ touba ko wax de señ touba neena boy wut ngor ci andok discipline mo xam ngor spirituel mo xam temporel muna amuni boko jawru ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ñu xam nak éduquer niñ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline mën nga ko am mais lepp loy wuté téggo ko ci discipline Seigne Touba néna do ci mësa jot ñu ni ko lu tax mu ni ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah Seigne Touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi Cheikh Ahmed Bamba la Seigne Touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak gi alakhirah compte banque yu dul Seigne Touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline mané compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo bëgge am tiranga Seigne Touba neena so bëgge am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi Seigne Touba buñ jangé Seigne Touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom Cheikh Ahmed Bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi Seigne Touba yonent bi doon wax Seigne Touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye Seigne Touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man Seigne Touba mo sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline Seigne Touba neena lu way di wut amo discipline muna mo ni do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do reussir ah man di waxe Seigne Touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot
nuru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état bu mëna doon état bu mëna doon ci adina bi la wax dé mané lool du état yi rek même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom gi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako bép wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xamnañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum betum kaw bu dalé ci sa mbarum betum suuf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état yi adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sall mi nek biir kërëm ci état la bok sa bu giseelu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état leneen la ci muntaha état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma daldi del togaat ci seenu suruqni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruqni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farabbu yuhlika shayir bi lol la wax shayir bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama rew té yalla do nga tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir bëgg sa daraaje rew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mun yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraja bu rewuma jaga yalla yëkëti sa daraja bu yëruma jaga deet yalla yëkëti sa daraja kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farabbu yuhlika wala shayir bi wax liggéeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw soobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum da na ko wax ci kanam
dina ko wax ci kanam rew senegal deug liñu bañe deg ci nop deug bi len di jay rek lañ bëgg te man ndaw ñi dama len di wax toujours bama dajé ak ñom ni len dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegga mu na am len waye duma len jay mukk ba ngeen and ak man lutax ma jay len mukk ci adina deug rek la len di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi du tax ma jay len deug rek la len di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ len di jay rek waxu ñu len deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di len jay waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fa sa'ikhun wa shakhil minodo takusan mune luma la xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan rek mune amuni sa'a may ko légui rek may ko ay minute doto ko deg sa'a programme bu ay pexelal muna amuni may ko ay heure rek sa'a waye wa dawlatul haqq nak ila sa'a programme bu deug lal muna amuni bungu sewla waye du massa dag sa'a bis penci la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mané xana fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ci ow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju mëna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy mujj daayira foy di mujj deg daayira ba moy ñay ngay demante police ga ñew fofu nga koy mujj deg association bu mëna doon nit non la fofu nga koy mujj deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp te yalla mo waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclaré na la guerre ku saga sama wali rek déclaré na la guerre hadith la bo xamni sayyidina abi urayra moko netti yunus sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclaré na la guerre man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb legi nañ xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkon baqiya yene won fele ci makhbar bu ci wawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len saga len ñepp wali ci senegal yépp ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali yépp legui nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali legui lutax yalla natoma li aha kay alquran ko wax wa taqu fitnatan la tusibanna allatheena zallamu minkum qasa yow mi deg kuy saga wali nga ni ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeenu koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclaré na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa wali bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illa abdi bi shay'in ahabbu ilayya
mima aftaraftu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayhi bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samahu allasi yasma'u bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadda'u allati yubsitu biha ila akhiri ila akhiri ila akhirihi muni bo beugé xam sama waliw man yalla man am sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom nepp def nako namako ko sante julli juroom war wéru koor mat asaka dem makk bu ko mané lima ko sante moy ay faratu yépp def nako bonopi muné bim ko défé bonopi taxul mu tuddi nelaw muna muné ming ci xéti nawafil yi sa boko siné bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi néna man yalla ma diko xol diko sétantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lu muy tekki subhanallah yalla néna ma sop ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak légui yalla néna may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppé légui mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne musaka waxon waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sase wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko ko damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko ko wala déggal ko ko bok ci walaf luma déggati rek déggal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi ma mujj nek ay beutam luma gessati won ko ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dedet sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awaliwam de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guerre yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guerre ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guerre wa yalla kumuy guerreal ban espace ngay taxaw yalla di guerreal ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traqué ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñen ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di sétane ño len di deglu ñuy saga sun wali yi ah kay kon ñun ci lañ bok wa taqwa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga seen wali yi ngeen ni xuddi di xole muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mba jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye kenn muccu ci senegal wa taqwa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni gone yi ni ñi de ci gal gi ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène
ndawi sénégalais yi ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko diggé tay ba la nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natup sun borom la wallahi alhasim البحر جنود من جنود الله البحر جنود من جنود الله جي جي سولدار يالا بوك تا سون بروم نينا وما يعلم جنوده الا هو سامي سولدار كين خموكو كودول مان ملانتان صاحي سولدار يالا لا بوك مان nga togn wallu yalla yalla yabal melantan mu ñu matal nga dé parce que ci soldar mi la bok non soldar bu la gëna jégé rek lay am waye وما يعلم جنوده الا هو البحر جنود من جنود الله رب سبحانه وجل البحر جنود من جنود الله جيجي سي سولدار يالله لا بوك تي موم مو وخون ني كو ساغ سما ولي ديكلاري نالا غير كو ساغ سما ولي رك ديكلاري نا ولي سينيغال ييب ساغ نين لين باج توي ولي سينيغال ييب تريت نين لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين ñen balma ci baat bi ay computer n'importe quel comment traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel comment ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal sen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yonam nekut ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqo fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa beug atteindre sa objectif bum la taxataluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxataluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wattaqo fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa yonanti al fitnatun na'ima la ala allah man aykhasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni beug atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonent néna rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatun na'ima la anna allah man aykhasaha beug atteindre sa objectif warta tax nga yé fitna ñun ñepp ko jang ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rewma ab dom sen yoneeku ci lañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndom bak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ta meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy sen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem mana muni dang fa fek 9 association ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def
wa kana fil madinati tis'atu rahat 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahat tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoyu yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nupi dañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mum ku ko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nupi du gi gal ni mes waxin la tekkiwul ni dama wax ni yeen yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi ngoy tal yeena ngi fi te teewulen loxay ñukoy tal kon biñ ko talé bu ñu fi tok leen defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bi mu wax ku dem ci suratul namli dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhiris samani yarfa'u al-mushari'a wa kasara fiha haraj qalu وما الحرج يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال القتل صلى الله عليه وسلم نينا بون اگي في تي ميدو جامانو بون اگي في تي ميدو جامانو من امني بوبا سوستيس دوتو ام بون ديمي با ديسيبلين اماتوت يونتي بي نينا بون اگي سي ميدو جامانو nga xamni discipline amatut من امني سو بوبا سوستيس دوتو ام اب سيدنا عمر Omar ibn Abdul Aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jukki muna muni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna manu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiku pul tarum rew muna amuni loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox lay legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu dinañ créer loi bu ci wax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni buñ agge fofu ci ak yaqute muna amuni justice dootu am justice dootu am xam nga li am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yaquna legi lambi golé lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëggé aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatu munawwara fekk loi spirituel normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homiste commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ling fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy liñuy wax suji rek suji atté moy liñuy wax suji rek ayaw dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far
wala mun la dañ la guerre gaay sax légui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn munu ko guer ndeysaan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guer da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi djubati yow nangu nga ni yow kenn mun la guer yow d'accord nga ci lool yow ya ko wax ah légui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guer ak nafiq man nako wess anna fiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xese yekati buñ deme ba loi amatul ndax loi yep neurmel nañ ko muna muni wa ak sharia fi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ ko mal kharij ya rasulullah mun al qatl moy rayante legi lo gis bis bo xamni ay nit nga ci di dund ay nit di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam don loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn dootu ko xalaat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de akoma tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis penc rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top lool la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo xol mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dug ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqs min al-amwal wal-anfus wa samarat wa basir as-sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf leg leg ma natto len titange sanne ko ci seeni xol nga gis ko xani yalla da san da ko natto san ci xolam titange ndax waxna aw jongolom aw jomalom ñu diko set diko traquer legi xelma lu ci ne daw genn daw wal ju manato len xif gonay gaday di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ne 400000 mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jamburu te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo moytu de yegg ñi jaar ci yoonu amir bi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musu ko gis kon walju wa naqs min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambalé saga sun wali yek légui ñaata station lañu fi taal ñaata ana ñi ci doon liggéey ñom ñepp dem nañ sawi te teeri station yi dong lañu taal dédé ñaata maire ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karangé ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam xam
ki nga méré bay taal université bi ki nga méré bay taal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam domam ma nga lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew taal université bi nga don sax ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñuy wax ni ko fa parce que xalé yi jangunu xam xam jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lu mu wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talib bi ko jang wo talib bi ko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amulen ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi poser ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam yeen xam xam bu doy sax amulen ko ci université bi ba nopi na wagne ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabotama nga lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui bëgg atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way way Seigne bi nañ jangale ji Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma seigne touba neena wa aqlaka ij al qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man seigne touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la seigne touba neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel menay jitu sa banex atteindre sa objectif wurta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala tahkis bul def contraire bi c'est intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang def moko talé may perte intelligent ngop benen way joggé fele bëkk ko tal defi pexem ma wéjé ko buma ci mënul dara di wéjé ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew bëkk ko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga sétane bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi ni université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamnako mom bimu jégué ni amna ay ben association rahd bobu ma doon wax ay association ay neuf association ñu nara normal état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñëpp mo raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen as benen génération ñu former wat benen génération Erdogan. Mom fulé lam, mom bimu yégué ni am nañu filtrer état wu réewum nar ko neurmel. École yiñ leen di influencer yépp le tej. Yépp. École yiñ leen di influencer pour neurmel état wu réewum yépp le tej. Yépp le tej. Seigne Touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wolis
intérêt. C'est intelligent de dire c'est intérêt. C'est obsessif. Donc c'est intelligent de dire. Moni touba liman yaquduhu al-ijahu dun al-hawa lirida mawlahu. Moni taxagnel na réussir ñel na wajo xamni intelligent le jital ci ay intérêt. Intelligent le jital ci ay intérêt. Mak seigne mudou mbay tiam buñu bokké ben 1 million way nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500 000 ku ne dem té buma joxé sama 500 000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bokk lolu moy xel lolu moy xel ndaw ñi nak dañoo jitalul seeni xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt ndam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pourta bo defon dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xamna ko waye toba saxal mba masulli yalla nanguluko kenn ko yalla massa bind kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal mba masulli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu ken ngone manifesté wul gayni ko waxew xana ya ne won ngon gayi tal rew mi ana gayi mu mer gedd ko ci len fa ni senum rew ngok yena xam torox len waye bam demé ci geejgi yalla baddu ko ci geejgi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal mu doora genn ci biiru jenn ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusidana lin natu ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na lin ko wax de ndaw ñi yag na lin wax ni ndaw ñi and li nak seen xel ndaw ñi and li nak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax and li nak seen xel yag na lin ko wax di yeen ndaw ñi ngeen nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legi alors luma len waxo legi fan ngeen mujji waxon na len bu len tayle seen bakkan yi legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre sen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dund luxe sétan na ci benn xalé bu jigen bu ndaw bo xamné matugula dem kër sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem kër nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej xalé bu ndaw yow amul benn loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la benn loi la bo xamné tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak waromi xam xamam yow li lañ la tek
nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa ndey ne nga sa ndey da son te yow nga judd sa ndey yor la ba nga toll nonu nga toll mu dila fayal ngay jang ba ag lycée nga ni da nga bëgg yor sa ndey non nga yor sa ndey saman sa bop ci geej gi te alcorane ni la won wala tul khoy bi aydikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca motax xalé dañ leen yewut

0: Susah ini. Susah ini. Ñun bañ ñëne ci tool ya dañ daan toog ba yàgg ñu gis benn waay bu gàddu awalisam jóge ci dëkki taax yi loo bëgg muy dama bëgguma jàpp surga ñu jox ko bari ko kemb jàpp ko surga mu bay dellu siwaat takk soxna ca déwén sa mu ñëw dellu siwaat defar kër ca déwén sa mu ñëw waaye fii ngay ñëw ci tuba gi ma gën a jege fekk ndaw loo xam ni tabal jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci tabal sosu rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ku ba kérok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy ben benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala fréram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi parce que yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa café ngon gu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat muy changer portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki du ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañu wéx mu tibbi ci xaliss bi jox ko ba mangasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngon bonafisam yépp matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngon dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu de xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bonafice par journée 5000 francs waye xam nga nu may defa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne fi naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajalatu ay 10 euros ki 50 euros ki 20 euros ba xey jënd kër guy jar milliard xey tabax juma juy jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kërum milliard tabax kër juma ay milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dekk Touba def nañ ko ñi dekk Tiaone def ko ñi dekk Kaolack def ko ñi dekk Fouta def ko ñi dekk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxone ci alali mouride yi ba legi ben mouride bu ci meuna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sab donga passement rek 25000 francs la passement bi rek bi ñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ba da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la maneko barki dem inna fi sab donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fan ben département wu donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi manul seen bop ñom bu seenu donga fayu dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko don bay ñun ni dañu teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko legi ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga donné ci say mam ya ko mom sallallahu alaihi wasallam nena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci liggeel ni bokko tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobuna la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonenta bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw dakoy def muy ku doylu ba nopi nak watu aw fi xalbi xol ba ragal yalla da ci ne xol ba ragal yalla da ci ne xana xamoni magasin bi ñu la tek di la fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mu na akay lol kay man na né way dedet ñom dañuy tim wéccéri mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay magasin bi dañuy dal di bay ñu fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu ne mu dépp ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bi ci rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalé ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalé koy milliards ay waji de boko dajalo len wajjo la ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey oustaz yi nga xamni daño ne ci radio yi waxu ñu len dara luddul ñen balma ta balatima liñ len di wax moy lu len neex rawati na dir yanki jigen ni ñom mom association sop nebe ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam japp dula wax noy def ba taxay yow mal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba gindindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko ko dong ngien di len invité dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen leen doon yobante di leen ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seen doom bu ngeen fa yut duñu jang wa lolu bakagn bu ngeen fa yut duñu jang bakagn alal joju ngeen leen di jox bu ngeen ko dajalé won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajalé fukki seen fukki xalé jëndal leen ben machine wal ben machine soqo ben machine buy wal café ben machine buy soqo café bo xamni ni day day day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ leen ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yonné oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dala koy délo légui té lim tabaxé daara ji ya ko jox dé yaak say morom yaak say morom lepp kenn mënu ko wax suma ko waxé bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp kenn mënu ko wax dal lepp kenn mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yeen ñi nekk ci réew yoyu yeen ñi nekk ci réew yalla xam nako wa guiné bissau ñi ngi may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu ne ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuy leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool deugënu ñu ngi ay señ bi balex ma ni deugënu bi man nga ñew commerçant bi jox la 5000 rus la tax mu jox la ko bo fa dimul won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba da may ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana señ ben ñu ni ñibbi na ci deewen sa ba fa delu ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam taal autom raison bu nek mu yobbu la fa laaje lay addiye ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fi ne bo ñewé Touba gi Touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabale ñetti junni ba ñaari junni tabale ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jël nañ leen fa ñi taxawalo ci mbedd yi parce que neenañ marché occas rek ka dox neena leen fi barki de man leen yeen da ngeen ni marché occas seigne fallo ci ñaanon man wa mu ne legi dem leen ngeen ti bu ndax seigne fallo bam ñaané ci marché ba sa ni wu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci suuf sa la ko def xepat ko ci dem leen ti bu ci suuf sa yobbu ci benen marché rek bu de lol la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occas saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché occas saretu mbam moy usine yi Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkon ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mu ñu mëna ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñeen ni mëna leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangu wu leena dem ci tool yi nawetaani bay pour am dara bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen akoy def ngeen ni mëna leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngay na wara tok séré sentir nak te xamni rew mi yeen akoy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré len sentir sa tok ci seenum rew ñi len di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demewul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ng koy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jeuf yep yalla ngoy xeyma ci intention xam nga ki nga xamne dafa juk am intention wu dem nappi ay jeun ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolu yow sa intention moy barsa mba barsa yalla ni la kay dem barsa yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsa da ngay dékku lan la am alal mba bammel bu sori dégg guma mukk am xam xam mba bammel bu sori dé am alal mba bammel bu sori yalla ni la kay jël bammel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la cey fekk ci rek waxon nako ci wajjo bam né yalla may ma xaliss tok ci tatu kéro gi sedd yalla may ma xaliss yalla faalé wu mune xaram xol ba xam yalla dama déggu yalla daanel garab ci sa kaw garab gane xax xax wuti ko musam poxilam xana ray mi nga bëgg mune ko waaw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma xaliss bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la xaliss da nga tok ci sa sal bu sedd tal say kilometer nan yalla may ma xaliss sallallahu alayhi wasallam neewon atdubul awaij bi isati al anfus fa inna al umur tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline atdubul awaij bi isati al anfus li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax muni yalla dogal ba paré na ci fa inna al umur tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité baye sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay centre dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok bi yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggunu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mun bal adallu sun borom neena ndawi legi ñuna mun lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndawi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbëkk mir bi rek doga taxu nan e sun borom ko wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñoom duñ la comprendre mukk wala hum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bët di xol wala hum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaykal anam ku melni muna muni yak bayyi mayam bayak muni bal adallu bayyi ma saxalata nan bayima la tane yow bayima tane manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rewmi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi la wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug dañ la sif soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gissé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy sen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla ni bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax khalatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan mak mom bokku ñu position wal iyas billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jàngaté mbir mi moy angal bima koy jangati moy natub yalla la ndax ño saga wali yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni khat mata khawmun wa ma matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi an-nas amwat neena neena amna ñoo xamni bo démé fék nga leen ñu dem baq ya bu yag mu ni waaw mu ni waye gis nga liñ fi nekké won jikko yu bax yiñ fi nekké won jëf ju bax yiñ fi nekké won taxaway bu am solo biñ fi nekké won mu ni amuy bo démé fék ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëfë ngi fi seeni jikko ngi fi seen makarim al akhlaq ngi fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarim al akhlaq ngi fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an la muni amna ci muni way am ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam duñ ay nit ndax yuri ñu xeli nit duñ ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan talen diw talen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nas amwat mi ngi dund ni ci biir ni waye deena bu yag du nit ahma sawtu lum waxon innamal umm al akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lol la ahmad sawti waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture seni ada seni mbax seni jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñaké di setuñ dara ñun sénégal sun mbatine mo doon lan am jom am ngor am éducation am fulle respecté mak fonk mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatine légui ana mbatine momu tawajur wi la sukk jur dacc yow lu ne nga xani ba nga juddé bala mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xey ni ko wum ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position ngani ya torox de ko la ko wax borom xam xam yi mo waxon nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xaw xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa mujtahidul jahil legi xolal ñet ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior bo xamni nuko neex lay wul beuté ay ak hadisi nuko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior meunta wessu nit ki gem la nga am événement événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangé mi événement nga am de mu gem la woru la jël alalam yonné la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoy sa kacior tax nga ni ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ni ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé da taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par par lo par par lo en tant que iliman nga atna taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yay joxe ndigal pour ñu tal ko la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexey yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonent bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mujtahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné bone xat gi layna mu naw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye amu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone muhammad sax mu naaw falal wone muhammad lu ma sa liggéey joxé nako atal na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko deug gi waxoko deug gi ya karlo ko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidou sunna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sewur sax nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won luga te ñew fi di ma siyaré ci fi legi legi ni rek ci ngon luga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juromi ata ngi ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Moustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ luga tal auto ñew Touba gi di wër di ma laaj te ba dem ci benn maktab borom maktab baniko dara jang barab sangam ndax bu mo fa demé dina ko fekk muniko tantel sans rek demal rek légui liñ fi joggé légui liñ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax ba mutahidul jair mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné way na xamuñu ndax boone xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alcorane mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ko dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamni worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam and ak tanyaxam dem ca manifestation ba dia ca ken musuko gis motax seigne touba xone inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna al funun seigne touba neena ak ko meena don lu sa xam xam meena toll ta ragal yalla leluko muna mun ya goné gudelul baye
1: yene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci sey mbir ta goné gudelul baye yene yam jikoy yak yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nungotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek wule moy son bo rek na ndaw ji doxé tes kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhanahu ku fere gon ci so yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jangalo ji la pour nga am education bu sen bo bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej gi yow agn maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekente ni amo assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem wax ma nak geej doy wu ci alal para ya ngi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga dal di ñew ni ciopet yob so rusé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la neewon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mak mi degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji lako waxani ko yobul mako ca dara ja rak ji magam sama weulere man ñom seen khalifa ñom sama weulere la niko jëlal donga yi do ki xalé yi yut ko yobul ko dara Moustapha Mbaye Sam mu andi ko fi xalé bi di dawna ñaar yoon ma jëli yoonu mujj bi mo koy jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mo koy jëli nak mak doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añuñu bayam jot na ma téléphone